0: magulang, guro at ng komunidad. Nagsisimula sa tahanan ng edukasyon at ipinagpapatuloy sa paaralan. Ang tahanan at paaralan ay dalawang pinakamahalagang institusyon sa buhay ng isang bata. Bago pa man pumasok sa paaralan, ang pagkatuto ay nagmula na dapat sa tahanan gaya ng paggalang, pagmamahal, pagsunod at pakikipagkapwa-tao. Habang may mahalagang papel naman ang mga teachers sa intelektual na pag-unlad ng isang bata. Kaya po, totoong kinakailangan ng pagtutulungan at kooperasyon sa mga magulang at guro. Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: At napakagandang pagkakataon po dahil alam nyo, ito'y buwan ng Hunyo, napakabilis ng ating panahon, ano? And of course, kapag buwan ng Hunyo ay mapag-uusapan natin ang tungkol sa pag-aaral ng ating mga kabataan. At syempre, kapag sa pag-aaral po ng mga kabataan, hindi maaalis ang dapat na ambag ng hindi lang mga magulang kundi ng mga guro. So pag-usapan po natin yan. At ang ating katangi-tanging panauhin sa ating pagsusuri ay walang iba kundi si Teacher Ruby Bernardo at siya ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Magandang araw sa iyo, Teacher Ruby.
3: Magandang araw, Bishop, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa.
2: Oo, abay. Oh, maganda ito at maganda rin palang tingnan. Batang-bata ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Teacher Ruby, maaari siguro na bigyan mo kami ng description kung ano ang Alliance of Concerned Teachers Philippines.
3: Yung Alliance of Concerned Teachers po, ito po ay teachers organization na ano po yan, iba't iba po yung aming mga miyembro mula po sa Calacan Public School. Meron din po kaming mga miyembro sa private school. At syempre yung ating mga education support students, even dun sa ating mga state universities and colleges. No, bahagi po kami ng Education International, isang global federation po ng mga teachers union din po sa iba't ibang panig po ng daigdig.
2: Okay, gaano kalaki ang membership ng Alliance of Concerned Teachers?
3: So far po nasa 240,000 po yung aming miyembro po dito sa Pilipinas. Mm.
2: Wow, napakalaki niyan, ano? And it's a force talaga na kinakailangan pangalagaan natin. Okay. Dahil pinag-uusapan natin ang edukasyon, alam mo maraming challenge ang ating education system, ano, lalo na kapag ang pag-uusapan natin ang mga facilities ng ating mga eskwelahan. No, lalo na kapag panahon ng tag-init, tag-ulan, naku, mga disasters. Unang-unang nabibiktima ang ating mga eskwelahan. Subalit, pag-usapan natin, Teacher Ruby, ang papel ng mga magulang sa edukasyon. At, pati na of course, paanong dapat nagtutulungan ang mga guro?
3: Malaki po yung papel ng mga magulang, no, sa ating pang-araw-araw na buhay sa eskwela. Kasi katuwang po namin sila, no, yung mga magulang natin para po dun sa pagtataguyod ng ating mga eskwela. Kasi lalo na po sa mga public schools natin, kasi dun sa ating 47,000 schools na public school, no, ngayon, bago magsimula yung school opening, lagi kaming may brigada eskwela. At ang katuwang namin sa pagkukumpuni, paglilinis, pag may kulang, talagang nag-aabono kaming parehas ng mga magulang at ng mga guro para po talaga maitaguyod yung ating mga pagbabalik eskwela para maging maayos no yung talagang daloy no ng pagtuturo namin. Kaya malaking bagay po na meron kaming mga supportive parents sa mga eskwela.
2: Yes. Kapag brigada eskwela, syempre active dyan ang mga parents teachers associations, di ba?
3: Tama po, oo. Mga PTA po ang aming katuwang lagi.
2: At hindi lang, kasi maraming eskwela na nasa paligid ng mga lighthouse churches, alam mo, nagiging bahagi ang mga churches namin, hindi pa pwedeng hindi. Actually, naniniwala ako na ang kapag brigada eskwela, ito ay whole of nation approach, pati yung mga businesses ba, no, sa ating kapaligiran, anong masasabi mo dyan?
3: Yes po, maraming salamat talaga no dahil meron pong mga katulad ninyo, iba't iba po 'yan, mga NGOs, mga church worker no na tumutulong din sa atin. Kasi sa totoo lang po, kung kami po yung tatanungin, ayaw nga po namin ng ganoon kasi alam namin na main responsibility po talaga no ng ating government na tugunan yung mga pangangailangan. Minsan po talaga humuhugot sa sariling bulsa no yung ating mga guro. Magulang din, pero sabi nga namin, chronic yung underfunding natin sa education, kaya talagang tulong-tulong talaga, no, para ito ay masolusyonan.
2: Lagay ko tama-tama yung pagkakagamit mo ng chronic, ano? Hindi lang medyo challenging, kundi paulit-ulit, no? Paulit-ulit na problema natin. Sa iyong edad din, ilang taon ka ng guro? Kung mamarapatin mo yung tanong na yan.
3: Proud po ako na 15 years na po ako in the service.
2: Wow.
3: Meron po akong ilang mga karanasan nung ako po ay nag-private school. Dalawang taon, no? Naranasan
2: okay.
3: ko rin maging contractual bishop, no? Mahirap.
2: Oh.
3: Pero ngayon po ay nagpapatuloy bilang grade 10 teacher.
2: Oo. Now, pag-usapan natin, among sa mga hinaharap ng maraming kabataan, siyempre alam mo, ako'y bahagi rin ako ng tinatawag na Global Filipino Movement. At alam natin na 10% ng ating populasyon ay related sa mga OFWs. No? Ito ay isang challenge sa ating mga kabataan. Kapag ang magulang ay distansyado sa kabataan, ano mga challenge yan? Mapapalitan ba yan ng ganun na lang ng kanilang yung bang guidance na yung nagiging guardians nila?
3: Naku, meron nga po kaming kinukondak na study ngayon kasi marami po dun sa ating mga student ngayon na nakakaranas sa limbawa ng mga mental health issues, mga concern, no, ay galing talaga doon sa mga it's either broken family or yun, no, talagang mga anak ng ating mga OFWs, no. Sinisik po namin talaga yung attention ng mga parents natin at saka yung mga second parents din or even yung mga guardians natin kasi ano po eh, iba yung environment ng mga kabataan natin ngayon.
2: Tama.
3: At nakakaapekto po yun the way they think. Ano yung nakukuha nila? For example, Bishop, sa social media, malaking kalaban namin kasi mas malaking oras yung binubuno nila na yung kaharap nila ay yung social media. Hawak nila yung kanilang mga cellphones, tablets, no? Kaya nakaka-apekto po yan. Lalo na din sa learning nila. Mahirap po silang turuan. Actually, ngayon kasi marami po kaming mga, kumbaga, challenge sa attention at iba pa.
2: Dapat pala mayroong special na parabang atensyon o kaya programa para sa mga guardians, mga second parents, lalo na na-identify ba natin sa ating mga eskwelahan kung sino ang mga OFW children?
3: Opo, nakalagay po dun sa profile ng mga bata kung ano ang trabaho ng kanilang magulang. At dumarami po talaga yung bilang ng mga parents natin na OFW. Pero kalakhan pa rin po ay it's either talagang mga, kumbaga mula doon sa mga anak ng mga simpleng manggagawa o kaya naman
2: oh,
3: ay
2: yes.
3: Talagang hindi po talaga merong regular na trabaho. No? Marami pa rin yung ganun sa ating mga public schools.
2: Meron kasing notion na kapag ikay magulang ka, ang kailangan mo lang na gawin, bigyan ng baon yung mga bata at yun, lahat, i-supply mo lang lahat ng material. Pero pagdating sa emosyon, pagdating sa capacity, no, ng pagtulong sa kanila, ay kinakailangan maitaas pa talaga ang kakayanan ng mga magulang.
3: Opo, no. Actually, yung EDCOM 2 po, Bishop, ang sinasabi po niya, yung papel talaga nung home bilang ano rin siya, parang lugar din po siya para matuto din yung mga estudyante. Kasi halimbawa po, dito po sa National Capital Region, kalakhan po sa amin 2 shifts. Ibig sabihin, may pang umaga, pang hapon, no? Hindi talaga namin ganun natututukan yung mga bata kasi kalakhan po talaga ay kulang yung classroom. Sa buong bansa po, Bishop, meron tayong 165,000 backlogs sa classroom natin. Tapos 51,000 po doon, hindi na po talaga siya magagamit sa susunod na mga taon kasi yan yung mga apektado ng lindol, mga bagyo
2: Pakiulit
3: natin.
2: Nga, ano yung kabuuan at ano yung hindi na magagamit? Ano yan? Pakiulit yung
3: data. 165,000 po. No, 165,000. Then 51,000 ang hindi na
2: 30% yung sinasabi mo yan.
3: Yes, opo. Ibig sabihin, ano po yan? Yung mga 25 to 50 years nang nakatayo, hindi na rehabilitate, hindi po yan naisaayos ng maayos pagkatapos ng mga sakuna, no? Ibig ko sabihin, sira-sira, yan po yung kinumpuni namin ng Brigada Escuela.
2: Oh, abay, doon pa lang sa facilities mismo, malaking challenge na. Pero ang gusto kong focus natin ay yung kakayanan ng mga magulang, yung sa kanilang pagkikipagtalastasan sa mga teachers. Alam mo, noong araw, naalala ko ang tatay ko kasi ako yung laki akong public school. Tatay ko pa ang nagiging presidente ng PTA. no? Nung araw, dama ko ang yung bang concern ng mga magulang sa aming mga bata nung araw. Okay, hanggang kolehiyo ako'y produkto ng public school. Okay? Subalit, pagkatapos noon, hindi na ganun. No? Nagsimula, of course, na uuso na yung OFW. Ano? Kawawa naman. Pero sa ngayon, ano ang tingin mo sa relasyon ng mga magulang at mga teachers? Nakakarinig kasi ako na para bang ang default ng magulang galit sa teacher eh.
3: Totoo po yan, no? Kasi, kumbaga, parang kami yung mukha nung sinasabi ko nga po, yung systemic talaga na problema natin, no? Halimbawa, pag hindi okay yung classroom, parang kami yung may kasalanan. Kapag siksika, no? Parang kami yung humaharap sa mga magulang, no? Or minsan may policy, halimbawa po, may ibinaba po sa amin na kailangan namin i-implement. Dahil kami po yung main implementer, kami po talaga yung unang haharap, no, sa magulang. Of course, the face of that policy, kami po yun. So, ano talaga, meron talagang pagkakataon na hindi po nagkakamabutihan, no, yung relasyon ng magulang at ng mga teachers natin. Actually, Bishop, ang main issue po ngayon ng mga teachers, meron po kasing child protection policy. Sa Alliance of Concerned Teachers po, ano naman po kami, kumbaga gusto nating timbangin yung karapatan ng ating mga bata at yung karapatan din syempre ng teacher. Well, isa rin po to sa nilalabi namin sa Kongreso kasi wala pong Teachers Protection Act. Kalakhan po ng mga teachers natin, nakakasuhan. No, nakakasuhan talaga dahil nga sa pagdidisiplina. Dati po, sa mga schools natin, naabutan niyo po to, Bishop, di ba, na pwedeng paluin ang bata o kaya naman ay
2: Totoo yun.
3: Ipagsabihan.
2: Naalala ko nung elementary ako, namamalo yung teacher ko eh.
3: Ngayon po, bawal na.
2: Porke ang mga uniforme namin nung araw, yung ina-army roll pa po, okay lang kasi matitigas.
3: Opo, no, ganyan po, no. Pero ngayon po, alam niyo po, masigawan niyo lang yung bata, masangga niyo lang halimbawa yung kanyang shoulder, no. Makakasuhan ka na kasi nandun po sa definition ng RA 7610, yung Child Protection Act, even a verbal abuse and other form of child abuse na mahihirapan pong i-define kahit yung mismong teacher.
2: Pero,
3: no?
2: Palagay ko hindi lahat ng magulang open sa magkaroon ng protection sa mga teachers, ano, according to law. Paano, sabihin nila, paano naman kami? Sila ang unang magagalit. Pero naniniwala ako na lalo pa dapat paigtingin ang kaunawaan, no, between magulang, no, parents and teachers, hindi ba?
3: Yes, opo. Kaya ang sa amin naman po, dapat po yung teacher-student discipline, meron na lamang pong i-create na manual. For example, sa school, anong mga hindi pwedeng gawin ni teacher? At hindi po dumating sa kasuhan. Kasi ito po, maikwento ko lang din po, Bishop, na may mga pagkakataon. Hindi ko naman po nilalahat yung parents. Pero meron pong mga situation, lumapit po sa aming opisina, na ano talaga, ginagawa na nilang, kumbaga, panakot din sa teacher yung kakasuhan kita.
2: Oh, yes.
3: Sometimes merong mga amicable settlement, gumagastos talaga yung teacher, no? So, yun, no? Yung mga ganun sana instances yung mabawasan kasi overwork, underpaid na nga yung mga teachers natin.
2: Yes.
3: Tapos, iba po yung trauma pagka yung teacher ay nakasuhan. Kasi sa community, pag ayoko dyan sa teacher na yan kasi nakasuhan yan. Pero hindi pa naman siya, you know, napapatunayan, nasa proseso pa lang, etc. No? So, ganun po yung trauma sa amin.
2: Maaari bang magkaroon ang bawat eskwelahan siguro ng para bang isang section kaya? O kaya mayroong isa siguro kung may guidance counselor para sa mga bata, mayroon din namang guidance counselor para sa mga magulang. Para bang isang opisina na ang trabaho, yun talaga ang ina-address. Yung mga magulang ay ma-equip sila. Hindi naman natin minamaliit, no, na yung mga kaya-kaya ng mga magulang. Pero hindi ba magandang mayroong isang opisina na naka-designate para sa mga magulang para ma-develop ang relationship?
3: Opo, yan din po yung advocacy namin, no? At least meron pong ganun, no? Kaya lang po, ngayon talagang kulang ng personnel yung ating mga schools. Actually, yung guidance counselor, Bishop, kulang na kulang po yan sa atin. Ang tumatayo pong guidance counselor ngayon, mga teacher din, na at least meron silang units. Or at
2: Pero
3: least
2: alam
3: meron
2: mo,
3: karanasan.
2: Para sa akin, kung ito ay magiging maganda para sa mga kabataan, bakit hindi?
3: Yes
2: o
3: po.
2: Hindi ba? Siyempre, alam naman natin na ang challenge sa mga facilities ng mga eskwelahan. Isipin mo na lang, kapag bumagyo, ang unang gagamitin sa relief, sa shelter, mga eskwelahan, kawawa naman talaga. No?
3: Okay.
2: Pero yun lang ma-develop ang relationship ng mga magulang at mga teachers. Hindi lang, siguro siyempre, Parents-Teachers Association lang ito, pero yung isang section ba, isang opisina, ako, I will favor that. Yes.
3: Yes, tama po kayo dyan. Malaking tulong po talaga yan. Kasi...
2: In fact, kung makapagsisimula tayo ng advocacy na maaaring pumasok ang ating mga pastor, di ba? Mga people of faith para tumulong dyan. Imbis na, abay, alam mo, nakakalungkot minsan eh kapag halimbawa, sinabi mo yung ginagawa sa mga bata, pagkatapos ang unang magagalit ay magulang, abay, saan pupunta yung teacher?
3: Totoo po. Kaya yung may epekto rin po actually sa student discipline, no? Yung ganoon, no? Sa mental health ng bata kasi wala na yung konsepto na matatakot siya sa teacher. Or hindi naman natin gustong matakot siya sa teacher, pero at least positive discipline, no? Pero may mga instances po talaga sinasabi ng mga teachers natin, dati tititigan mo lang yung bata, alam niya na yung gusto mong sabihin, pero ngayon kahit anong titig mo, hindi talaga siya natatakot, no? Or
2: Totoo
3: hindi ka
2: yan.
3: nadidisiplina. So medyo
2: Totoo
3: hirap
2: yan.
3: po talaga kami doon. Imagine niyo po, karamihan ng mga ano natin, teacher-student ratio natin, 1 is to 50 plus, no? So ang hirap po nun sa management pa lang ng teacher.
2: Ikaw ba, Teacher Ruby, paumanhin mo yung tanong ko, ikaw ba, may anak na rin?
3: Ah, wala po. Wala pa
2: Wala.
3: po.
2: Wala pa. Oo, yun nga lang dilema ng mga teachers natin. Iisipin mo sila nga, naiiwan nila yung kanilang mga sarili sa kanilang mga
3: Totoo.
2: family life. Pero talagang malaki ang sacrifice ng ating mga guro. Pero dapat itaas pa natin ang kakayanan ng mga magulang sa sakripisyo para lang sa kabataan, para sa kanilang kaalaman, sa kanilang karunungan, sa kanilang higit na kaunawaan. Alam mo, maraming salamat, Teacher Ruby. Magandang pag-uusap ito. Ang dami nating natalakay ng mga areas. Pero bilang isang guro, ano, ikaw ay manawagan, no, sa lahat ng kaagapay natin. At siguro ay isama mo ang dapat na ugnayan ng magulang at guro. Go ahead.
3: Yan, sa atin pong mga tagapakinig, nanalawagan po, no, yung mga kaguruan sa ilalim po ng Alliance of Concerned Teachers. Importante po ang magandang ugnayan sa pagitan po ng ating mga kaguruan, ng ating mga magulang. Kaya po, ano, no, kailangan talaga ng unawaan sa loob ng ating eskwela at pagtutulungan, no. Importante po ang inyong tulong para matuto po ang inyong mga anak, hindi lang po sa loob ng eskwela, kahit po yung sa loob po ng ating mga tahanan. Kami po ay handa namang magbigay ng guidance, no, sa ating mga magulang, ganun din po sa ating mga guardians, no, na tagapag-alaga ng inyong mga anak. Bilang pangalawang magulang, importante rin po sa amin, no, na holistically ma-develop natin yung inyong mga estudyante. Hindi lang matuto ng mga leksyon sa eskwela, kundi bilang mga mabubuting mga mamamayan natin, no, at syempre maka-Diyos at makabayan. Kaya po, nananawagan din po kami syempre sa Department of Education na suportahan yung ating mga guro at suportahan din po yung mga pangailangan natin sa loob ng eskwela. Sa kasalukuyan po, marami pa pong mga kakulangan. Kaya pinaka-importante po, no, na maglaan talaga ng sapat na budget sa edukasyon.
2: Great. Very well said, Teacher Ruby, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Maraming salamat sa iyo, Teacher Ruby. Until next
3: Maraming
2: time.
3: Maraming salamat po. Maraming
2: God
3: salamat
2: bless.
3: Po, Bishop. Mabuhay po. God bless po.
1: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
2: Napakarami po namin napag-usapan ni Teacher Ruby patungkol sa dapat na role, no, ng ating mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Hindi lang po na ito'y iniaatang sa mga guro, sa mga eskwelahan. Naalala ko tuloy ang sinasabi dito sa Psalm number 78 and verses 2 to 7. Hayaan niyong ma-share ko po sa inyo ang mga talatang ito. Ito ang sinasabi, "Which we have heard and known, and our fathers have told us, we will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He has done, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, the children which would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments." Maliwanag po na ang mga talatang ito ay tumutukoy sa dapat na role ng mga magulang patungkol sa pag-aaral ng mga anak kahit kailan po hindi inaalis ng banal na kasulatan ang bilin sa mga magulang na sila ang mayroong dapat na mas higit na concern sa pagpapaaral at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Teachers can do their job. Subalit, mas maigi po na ang gabay ng salita ng Diyos ay palagi nating dalhin sa ating buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
4: Susuri sa FEBC Radio TV.
0: Sa kabuuan, ating binigyang diin na ang edukasyon at tagumpay ng isang mag-aaral ay hindi lamang tungkulin at responsibilidad ng iisang tao lamang. Ito ay isang sama-samang pagkilos ng mga magulang, guro at maging ng komunidad. Kinakailangan din ang bukas na komunikasyon at pagtitiwala sa isa't isa upang matukoy ang mga pangangailangan ng bata at mabigyan ng tamang suporta. Sa pamamagitan ng mga ito, mas nagiging matatag ang pundasyon ng pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at pag-abot ng mga pangarap ng ating mga kabataan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usapin ng edukasyon dito sa ating bansa. Sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
4: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
6: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
5: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
6: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. They are multi-platform, on-demand, at mas intentional na po in choosing the content they want to consume. Nag-grow po yung hunger nila for content that is more authentic, more meaningful, and hope-filled. As a broadcast ministry, Up 987 has adapted by becoming more flexible in the way we communicate with our listeners. So may mga ginawa po tayong adjustments in our content so that it becomes more relevant to our listeners. It becomes more relevant to their daily life, hindi out of touch. We are also doing efforts to strengthen our online and social media platforms, our online presence, and we're continuing to do efforts to strengthen our digital platforms, and especially with upcoming Up 987 mobile app. And we're really thankful to the leadership of FEBC for helping us push this initiative. And we just want to make it clear also, Sir Lucho, no, na even if there are changes with these platforms, our mission stays the same. It remains the same. And that is to communicate the love and saving power of Jesus Christ.
5: Wow, that's good to hear. Of course, being a music station, there's always a distinctive that sets apart Up 987 from the rest of music stations in Cebu City. So what has been the very important distinctive of Up 987 that our listeners cling to?
6: There are a lot of streaming platforms right now on demand. But even amidst that, one of the things that we like to offer uniquely is that sense of community and connection to our listeners. We really try our best to invest in relationships with listeners here at Up987. During the pandemic, of course, social distancing, and medyo hindi po natin nami-meet yung listeners in a face-to-face basis. So after that pandemic, there's this desire that grew within us to reconnect with them. And here at Up987, we recognize that we're not just here to just broadcast content. We know that behind the messages that go to our social media inbox, behind the song requests that we receive or prayer requests that we get, there's a real person behind it. There's a real person struggling. And so we want to connect with them. We wanted to build a community with them and minister to them in a more effective way. Kasi iba po talaga pag face-to-face, and that's why we had this listeners' cafe so that we can know more about our listeners and exchange stories. And because of this, because of our regular listeners' cafe events, it really has shaped the way we connect with our listeners and the way we produce content, because it has made us more grounded and it led us to be more compassionate and more intentional in producing content. We don't want them to feel like we're merely a radio station, but we want them to feel na we're their companion 24/7, because we also broadcast 24/7. Our music, the music we air, it's not just the end in itself, it's a means to point them to the real life changer, who is Jesus Christ. Alam naman po natin na ang mga kanta, songs have the power to move emotions, it has the power to shape perspectives. But we also know that real and lasting transformation only comes when a person has a relationship with Jesus Christ. And so, kung si Jesus ang sentro, music then becomes a tool that God can use to change lives. And that's our prayer, that whenever people listen to Up987, every song that they get to hear will really point them to the real life changer.
5: Yeah, and I think the greatest connection that music can make to the heart of a person is authenticity. You know, when we listen to music, you listen to the lyrics of the music. In Up987, the tagline is life-changing. Do you have a story of a listener whose life was impacted in a meaningful way through the music that we broadcast?
6: Yes, and the person I have in mind is Kuya Rio Encapo. I had an encounter with him late last year. He's a pastor's kid, but he went through a season of brokenness and drug addiction during the pandemic. And he's a taxi driver. So while he's driving his taxi, he listens to Up987 apparently. And there's this one time na tumutugtog yung Akala Ko'y Wala Nang Pag-asa by Papuri Music, our very own Papuri Music.

Ata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Excited na ako sa passport natin. Saan country una mong gustong puntahan?
1: Kahit saan, masaya na ako. Makasakay pa lang sa airplane. First time ko to eh.
2: Ako rin, pero medyo ako kinakabahan ako.
1: Bakit naman?
2: Eh diba, minsan may bagyo, may delays, tapos di natin sure ano mangyayari sa ibang lugar.
1: Oo nga no, paano kung magka-problema?
0: Oh, bakit biglang worried kayo?
2: Hindi ka ba natatakot kapag malayo ang pinupuntahan nyo, tapos nasa foreign country ka pa?
1: Siyempre, kinakabahan din. Pero may naalala ko na promise ni Jesus. Sabi niya sa salita niya, I am with you always.
2: Oo nga. Kahit saan tayo pumunta, kasama natin si Jesus. Gumaan ang pakiramdam ko sa encouragement.
0: Pero bago tayo magplan ng travel, tanungin din natin ang mga kiddos kung gusto sumama sa atin.
3: Hep hep, pwede ba ako sumama?
1: Hi Angel, syempre naman.
0: Oo naman, pwede kayong sumama. Pero bago natin pagplanuhan ang ating travel, magpakilala na muna kayo.
1: Happy Saturday! I'm Rich Gabriel.
3: Hello, kiddos! I'm Angel Faltado.
2: Ako po si Keisha Esperanza. At ituloy natin ang kwentuhan dito sa
4: Okido, the 414 Kids Show!
1: Yay! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
3: Mapapakinggan po kami sa 702 DZAS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela, and through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through K104.3. Kiddos, tayo-tayo muna ang magkukwentuhan. Kahit na miss na natin si Ate Michelle. Teka nga, matanong ko lang, excited din ba kayo kapag may gala kayo outside the country?
3: Of course! Hindi lang out of the country, pero kahit anywhere dito sa 7,641 islands of the Philippines. Magandang makita ang napakagandang bansa na ibinigay sa atin ni Lord.
2: Magandang bonding yan kasama si nanay at tatay, pati si ate at kuya.
3: Pero may mga times din na nakakakaba magbiyahe, lalo na kapag nag-o-overthink sa mga posibleng mangyari na hindi maganda.
1: Pero, ano nga uli ang reminder sa atin ng Bible?
2: Ah, sabi sa mga awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos, ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Mga awit, chapter 46, verse 1.
4: Amen!
1: O, diba? Kahit nakaka-worry ang paligid, may kasiguraduhan tayo na ang Diyos ang ating magiging lakas. Hindi niya tayo pababayaan.
3: Buti na lang, nandyan ang Word of God, ang Bible, at pwede natin kausapin si Lord by praying.
1: Kaya mahalaga na i-remind natin ang bawat isa. Manalig tayo sa Diyos sa mga panahong ito.
4: Awesome! Yeah!

0: kayamanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Anong tawag sa nanay ng usa?
2: Ano daw?
1: Eddie, Mother!
0: Just kidding!
1: Anong sinabi ng baka nung nakita niya yung nawawalang kaibigan niya?
2: Ano?
1: Kau ba yan?
0: Just kidding!
2: Ano ang bagay na hinahanap ng manok?
1: Ano daw?
2: Eddie, libro! Buk, buk, buk, buk, buk, buk!
0: Just kidding!
2: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Narito ang ating Isip Bata question for today. Ano ang prayer mo kay Lord para sa ating bansa?
3: We'd love to know your answer. Kaya share nang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam nyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, Lord provides, and the Lord helps at all times?
2: Awesome!
1: Isa na dyan ang pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang mahabang paglalakbay. Alam nyo ba na si Moises at ang mga Israelita ay nakatawid ng dagat? Yes, hinati ng Diyos ang Red Sea para sila ay makatawid at makaligtas mula sa mga taga-Egypt.
4: Amen!
2: Si Noah naman, inutusan ni God gumawa ng malaking barko para mailigtas ang kanyang pamilya at mga hayop sa baha.
4: Amen!
3: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nagtiwala sa Diyos at patunay na hindi sila pinabayaan ni Lord.
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kids!

0: Pakikuha mo nga ang mga maruming damit sa kwarto mo.
1: Ayoko, ate. Ikaw na lang ang kumuha.
0: May pinapagawa si mama dito sa akin. Kaya sinabihan niya ako na iutos ko sa iyo ang pagkuha ng mga maruming damit. Nakalimutan daw niya kasi na ibaba kanina. Nag-uumpisa na kasi siyang maglaba.
1: Natatakot akong umakyat sa taas na mag-isa.
0: At bakit naman natatakot?
1: Eh, madilim kasi doon.
0: Madilim? Eh di, buksan mo ang ilaw.
1: Samahan mo na lang ako sa taas para hindi ako matatakot.
0: Hay, naku naman, Gina. May ginagawa nga ako kaya ikaw ang inuutusan ko.
1: Natatakot nga akong umakyat doon na walang kasama. Hindi mo ba ako naiintindihan, kuya?
0: Hindi talaga kita maintindihan kung bakit ka natatakot. Ang aga pa. At hindi naman ganun kadilim doon sa kwarto mo. Kasi bukas naman ang mga bentana.
1: Eh, baka may lumabas na ano doon.
0: Lumabas na ano?
1: Lumabas na multo. Katulad ng napanood ko sa movie.
0: Ah, ganun. Ayan ang resulta ng kakapanood mo ng horror movies. Palagi ka tuloy natatakot.
1: Eh, hindi ko kasi maiwasan na ma-imagine yung mga napanood ko eh.
2: Oh, nasaan ang mga pinabababa ko ng mga maruming damit? Kanina pa ako naghahantay dito.
0: Eh kasi, mama, si Gina ay ayaw sumunod sa akin. Natatakot daw siyang umakyat sa taas.
2: Nako, Gina, sa akin ba hindi ka natatakot? Hindi ka ba talaga susunod dyan?
0: Mas takot ka pala kay mama eh.

0: Margie, saan ka papasok ng school next year?
1: Hi Jackie! Doon ako sa Science High School papasok ng grade 7.
0: Ganun? Nakapasa ka ba sa entrance exam nila?
1: Oo, nakapasa na rin ako sa interview. Eh ikaw, saan ka papasok?
2: Doon ako papasok kung saan si Andrew at Mac papasok. Gusto ko na may mga kasama akong mga kaibigan.
1: Bakit? Hindi mo ba kaya na wala ang mga kaibigan mo?
2: Siyempre, mas masaya kung kasama ko ang mga friends ko. Malungkot, 'di ba? Kung wala kang kasama ng mga kaibigan.

0: man siya nakikita, hindi mo rin siya nakakausap.
1: Hindi ko nga siya nakikita, pero ako, nakikita niya. Yun ang mahalaga. At saka, sinong nagsabi sa'yo na hindi ko pwedeng kausapin si Lord Jesus?
0: Eh, paano mo siya nakakausap?
1: Nakakausap ko siya sa pamamagitan ng prayers. Ang sabi nga ng iba, God is just a prayer away. Ang lapit-lapit lang niya sa akin.
0: Ibig sabihin, ay kasama mo siya palagi?
1: Oo, kasama ko siya palagi.
0: Talaga?
1: Talaga. I'm sure of it. Alam mo ba sa Bible, bago umakyat si Lord Jesus papuntang heaven, sinabi niya sa kanyang mga alagad ang promise na, "And surely, I am with you always to the very end of the age."
0: Nagkatotoo ba ang mga sinasabi niya?
1: Oo, nagkatotoo. He kept his promise.
0: Sa ano?
1: Kung babasahin mo ang Book of Acts sa Bible, malalaman mo na ang mga disciples o alagad ni Lord Jesus ay naranasan nila ang pagsama ni Lord Jesus sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Naranasan nila ang power ni Lord Jesus. Kaya, yung dating mga natatakot na mga alagad niya ay nagkaroon ng tapang na magpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita.
0: Ano ang mabuting balita?
1: Ang mabuting balita ay tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Kung paano siya ipinanganak dito sa mundo, lumaki at tumulong sa maraming mga tao. Nagturo, nagpagaling ng mga may sakit, at gumawa ng mga miracles.
0: Talaga?
1: Hindi lang yan. Siya ay namatay sa krus upang iligtas sa kasalanan ang mga tao.
0: Namatay na pala siya eh.
1: Namatay nga siya, pero muling nabuhay sa ikatlong araw at nagpakita siya sa maraming tao. At nakasama pa niya sila ng ilang araw dito. Tapos, umakyat na siya sa langit. Pero ang pinakamagandang balita ay...
0: Ay ano?
1: Si Lord Jesus ay babalik muli in bodily form at makikita natin siyang lahat. Yan ang mabuting balita o gospel.
0: Ah, ganun pala.
1: Ngayon, kasama natin siya. Not in bodily form, but in spirit. Hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Hindi natin siya narinig sa kanyang boses, pero nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita na mababasa sa Bible. At ang mahalaga ay, narinig niya tayo.
0: At alam niya ang bawat pangangailangan natin.
1: That's right. He knows our needs.
0: Ang sarap naman malaman na kasama natin si Jesus.
1: Oo. Pangako niya sa lahat ng naniniwala o sumasampalataya sa kanya na siya ay kasama natin hanggang sa dulo ng daigdig.
0: Hindi pala dapat ako matakot na wala akong mga kaibigan na pwedeng makasama. Kasi kasama ko si Jesus araw-araw.
1: Tama. Araw-araw. Every moment of every day, kasama natin si Lord Jesus.

0: Kumusta ang baby girl ko? Bakit hindi ka pa umakyat sa room mo, ha? Time to sleep na.
1: Hinihintay ko po kasi, Papa, na may makasama na ako sa taas ng bahay natin.
0: Natatakot ka na naman sa ano?
2: Naku, Papa. Kanina pa po yan na natatakot na mag-isa sa room niya.
0: Hindi ba sinabi ko na sa'yo na walang dapat na ikatakot dahil lagi nating kasama si Lord Jesus?
1: Eh, kasi po, hindi ko naman po siya nakikita. Gusto ko po na makita ko siya, nakasama ko.
0: Naku, hindi nga natin nakikita ang Panginoon, pero tayo ay nakikita niya. At ang sabi niya sa Bible, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Naniniwala ka ba doon, anak?
1: Sige po, naniniwala na po ako.
0: Ang gawin mo, kapag natatakot ka, mag-pray ka kay Lord. Sabihin mo sa kanya na natatakot ka. Sabihin mo ang lahat ng mga nararamdaman mo. Naririnig ka niya. Kaya mo bang gawin yon, Gina?
1: Sige po, kaya ko pang gawin iyon.
0: That's my girl. Kaya ngayon, umakyat ka na sa room mo ha, at mag-pray. And I'm sure, kapag ginawa mo yon, mawawala ang takot mo.
2: Mabuti pa ay sabay na tayong umakyat. Tingnan mo, antok na antok ka niya.
0: O sige anak, samahin mo ng little sisters mo sa taas at sabay na kayong mag-pray.
2: Sige po, Papa. Good night po.
1: Good night po, Papa.
0: Good night and have a sweet sleep. And don't forget, God loves you and He always goes with you.

0: Happy birthday po, Mami Ivy Grospe! May God bless you more and more!
1: Kung ikaw, kiddo, ay magse-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
2: Ang birthday wish namin ay, sana'y hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo kayong mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
0: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masayang ating naging pintuhan. At before we close, allow us to pray for you. Dear Lord, salamat po at tuwing Sabado ay nagkakaroon kami ng masaya at makabuluhan na pag-uusap tungkol sa iyong salita. Salamat po sa inyong pangako sa mga awit chapter 36 verse 1. Kayo po ang aming lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Marami pong kabuluhan ang nagaganap ngayon sa aming bansa at sa buong mundo. Marahil ay hindi namin alam ang pwedeng epekto nito dahil kami ay mga bata pa lamang. Alam po namin na marami ang nahihirapan at natatakot. Kaya po, salamat sa inyong pangako na hindi nyo kami iiwan. Kaya po, salamat sa inyong pangako. Inilalapit po namin sa inyo ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays at special occasions. Kayo po ang magpala at magingat sa kanila. We also pray po sa aming mga listeners na may sakit at nahihirapan. Pagalingin mo po sila at ipadama ang inyong presensya. Dalangin namin na sila ay lumapit sa inyo sa panalangin at dulugin niyo po ang kanilang mga daing. Pagpalain mo po ang aming programang Okido upang marami pang mga bata ang makarinig sa inyong salita. Pagpalain mo din po ang aming mga program partners, ang FEBC, 414 Pilipinas, World Vision, ang mga host at bumubuo ng Okido the 414 Kids Show. Sa matamis na pangalan ni Jesus,
0: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, gusto namin magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido, the 414 Kids Show every week.
2: Thank you so much po kay na Tita Marvilius, Maloy Salambites, Ate Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters, Edward Baloha, Kuya Kalechi, The Pogi, Ate Faithful, Faithy, at Mommy Lovely, Lea Morada. Thank you so much for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
1: Thank you to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
0: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kid. Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat na palaging nakikinig sa Okido.
1: Pakishare nyo sa inyong friends at classmate ang tungkol sa Okido para sila rin ay makakwentuhan natin. Next Saturday ulit ha, I'm Rich Gabriel.
2: Ako naman po, si Keisha Esperanza.
0: Ako naman po, si Angel.
3: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
4: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding magtext sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI Jesaistos sa inyong mga radyo. Naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng hali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Hello kids! Mayong aga naman sa inyong atanan. Wow! I know nga, nalipay gid ka mo bag-o naman ang aton nga lesson today. Wow! Pila naman ka days? Ano na, lapit na ang aton nga klase, no? Sino excited rin sa inyo magbalik liwat sa eskwelahan? Oo, excited na kay bag-o tanan ang mga gamit sa school. So, sa school nyo ba, may ara bala ka mo nga mga hate nga mga friends? Or mga neighbors? Or sa family, may na-hate ba ka mo or hindi nagustuhan kay dahil sa ilang attitude? Or hindi ka mo magkasundo? Sa aton nga lesson today, paano natin sila ilove? Malearn natin ina. Kay tungod, si Jesus lang gid ang nagapalangga sa aton. Kaya dumdumo natin ang aton nga word up today. Jesus loves everyone. Oo, tanan gina-love ni God. Biskan ano pa ang imo nga tribo or biskan ano pa ang imo nga language, love ka ni God. Pati ang imo nga enemies, love gihapon ni God. Kaya anong dapat natin himuon? Pamatian natin sa aton nga lesson today.
3: Prayer time naman kita mga kids, and ginasundan niya po natin ang prayer acronym nga RIGHT. And ara na kita sa letter H, which means humbly confess. Sabi sa James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Humbly confess means nga nagapati ka na makasalanan ka and nagapangayo ka ng bulig kay God para i-forgive ang imong sins. Kaya, kung may ara ka nga sins na gusto mo i-confess kay God, pwede mo ako sabayan mag-pray. So, sige, let's pray. Lord Jesus, thank you dahil gin-remind mo kami to always humble ourselves to you. Lord, sorry sa mga kasalanan namin, sa mga sins nga giisip namon, gi-humble namon, at gihimo namon niya. Hindi gid ikaw na namian, Lord. And we admit na ikaw lang gid, Lord, ang only way to save us from our sins. Lord, thank you sa gihimo mo sa cross, and thank you for helping us every day sa mga kailangan namon. Lord, bless our day today, Lord, and give us strength. In Jesus' name I pray, Amen.

0: Para naman sa ating yung memory verse, mga bata, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, kung may ara ikaw sang isa nga gusto hatagan sang regalo, sin ubalain na? Siguro makaisip ikaw nga ang hatagan mo sang regalo, si mama or si papa mo, or ang imong friends. Kag ano bala nga klase sang regalo ang gusto mo nga ihatag sa ila? Siguro mag-invested ikaw no kung ano nga regalo kag kung pila ang magastos mo sa sina nga regalo. Kami ara ikaw sang kalipay na batsyagan nga maghatag sa ila kay palangga mo ang gusto mo tagaan sang regalo. Balan mo bala mga bata nga sa aton memory verse sa subong aga aton pagatun-an nga may ara gid sang isa nga naghatag sa imo kag sa akon sang pinakaimportante nga regalo sa tanan. Kag ina ang aton memory verse makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan nga ni dapat gid naton patihan. Ang Bible may ara ni siya sang dalawa ka part. May Old and New Testament. So this time, ang aton memory verse makita diri sa New Testament mga bata sa Book of John chapter 3 verse 16. Basahon diri ni Teacher Kat, makita man diri sa aton nga screen mga bata. Siling niya o, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Makita na ang aton verse diri sa aton nga screen. Siling niya diri mga bata o, "For God so loved the world." Sino bala ining si God nga naghambal diri nga nagapalangga sa world? Ining mga bata ang si God, siya si God nga naghimo sang tanan nga makita naton sa palibot. Siya ang creator nga naghimo sa mga bagay nga hindi kid kaya himuon sang biskan sino. Siya ang naghimo sang tanan, mga puno, mga animals, mga kabukiran, ang lupa kag ang dagat. Siya si God nga naghimo sina. Kag siya si God nga naghambal dari nga nagalove git sa world. Ang world nga ginahambal dari mga bata. Ikaw kag ako nga tao nga ara dari nga nagakabuhi sa kalibutan. Palangga git sang Ginoo. Kag bangod sang iyang pagpalangga sa imo kag sa akon, siling niya, "He gave His only begotten Son." Buot silingon mga bata, ang iya bugtong nga anak nga wala sang iban kundi si Jesus Christ, ging hatag niya para sa imo kag para sa akon. Ginpadala niya sa sininga kalibutan mga bata para magantos, para magsakripisyo sang iyang kaugalingon para sa imo kag para sa akon nga sala. Ano bala ang ginhimo ni Jesus bata? Ginantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross. Ginlansang siya mga bata, ginhanot siya pila ka beses. Ginlansang siya, napatay, ginlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo kaadlaw. Kagbangod sa ginhimo ni Jesus mga bata, ang imo kag ang akon sala, pwede na mapatawad. Amo na ang purpose nga aginhimo niya ina. Ano bala ang ginatawag na sala bata? Ang sala, amo na siya ang mga butang nga imo kag akon ginaisip, ginahambal kag ginahimo, nga hindi gid makapalipay dira sa Ginoo. O, kag ang sala, seryoso na siya nga butang bata kay may parusa. Mahiwalay ikaw kag ako dira sa Ginoo bangod sang sala forever. Pero ang siling sa aton nga verse, siling niya, "That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Ang biskan sino, whoever, ikaw kag ako, bata, babae, lalaki or babae, bata or tigulang, ano pa ang imong edad, ano man ang imong lahi, basta mag-believe ikaw sa ginhimo ni Jesus dito sa cross mga bata, patihan mo nga siya lamang ang tagapagligtas sang imo nga mga sala, silingya dere o, should not perish, ibig sabihin hindi na ikaw mahiwalay dira sa Ginoo, hindi na ikaw pagparusahan sang imo nga mga sala kay ginhimo na ina ni Jesus ang imo nga buhaton. Mag-believe ka sang iya ginhimo dito sa cross, silingya, should not perish but have everlasting life. Kay kung buhaton mo ina nga maghinulusol ka sa imong mga sala, magbelieve ka kay Jesus as your Lord and personal Savior, makaangkon ikaw sang kabuhi nga wala sang katapusan. Buot silingon bata, kabuhi nga habang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan, nagakabuhi ikaw sang kabuhi nga napatawad na bangod ikaw nagbelieve kay Jesus as your Lord and personal Savior. Kagmangin kaupod mo siya uli sa ulihi dito sa perfect place naging prepared sa Ginoo para sa iya nga mga kaanakan. Kani kung ikaw bata wala pa nag-abot sa imong kabuhi nga nagbelieve ka kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imong mga sala, pwede mo na buhaton subong. Akuon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya lang ang tanging tagapagligtas mo sa imong mga sala. Patihan mo ang iya nga ginhimo kag magpanawag ikaw sa Ginoo nga hindi mo gid kaya luwason ang imo sarili halin sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag personal nga manluluwas. Malipay ang Ginoo bata kung i-share mo sa ibang nga mga friends mo nga may Jesus nga ginregalo ang Dios para magkaroon gid sang kapatawaran ang ilang nga mga sala. I-share mo sa iban para mabaton man nila ang regalo sang Ginoo nga kabuhi nga wala sang katapusan paagi kay Jesus Christ. Gani bata, para ma-memorize nato na aton ma-verse, para biskan diin ikaw malakot, madumduman mo gid nga ang Ginoo nagapalangga sa imo, kagin padala niya ang iya bugtong nga anak na si Jesus para mag-sacrifice ang iya nga sarili para sa imo nga mga sala. I-memorize naton ining aton nga verse. Kung ang kamot ni Teacher Kat diri sa ibabaw, kusugid ang pagbasa sang verse. Pero kung diri sa tunga, tama-tama lang. Pero kung ibaba ni Teacher Kat, butik lang, wala sang boses, hinay gid kaayo. Sige, magbasa sang verse. Umpisa naton sa John 3:16. Basahon ang bilog na text kag mag-end kita sa John 3:16. Ayan, John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. John 3:16. Ayan, isa pa mga bata. John 3:16, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him John 3:16. Ayan, isa pa. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Ayan, mga bata. Sige, tanan na. Basahon na natin tanan. John 3:16. Ready, go. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ayan mga bata, ikaw naman ang mag-memorize. Pwede mo i-video ang imo nga sarili kag i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Hindi ta mag-friend ra sa iya kay mangu-mangu man na siya.
2: Hindi ta magpalapit sa iya kay kalain na siya.
3: La mga bata, na-experience niyo na ba ina nga may mag-discriminate sa inyo o hindi maggusto nga mag-friend sa inyo?
2: Nga ang agaamo sina ang mga tao haw. Nga ang makaamo kita sina nga hindi kita mag-friend. Eh, balaan man naton nga, palangga sa Ginoo ang kada isa ka tawo.
3: Let's listen to our Bible lesson this morning. Ako gali si Teacher I for our story time today. Ini nga story mabasahan sa John chapter 4. Kundiin ang Lord Jesus nagatudlo sa mga tao. One time, ang Lord Jesus nabalaan niya nga ang mga Pharisees na nainggit sa iya. Kagdamo-damo ng mga istorya-istorya against him and nag-iwas na lang naglikaw si Jesus. Sabi diri sa John chapter 4 verse 3, He left Judea and he departed again for Galilee. Ginhambalan niya ang iyang mga disciples, Tara, maglakad ta dito sa Galilee. So, nag-travel sila. Kundiin, kinanglan nila mag-agi sa Samaria. Kundiin, hindi gusto sang mga Jewish people nga mag-agi dito kay kuno ang mga Samaritanon ng half-bread kuno sila ng mga wala daw nagatuugid sa Ginoo. Nang hindi daw nga mga tao nang hindi daw dapat nga makisalamuha sa ila. Parehas ang aton nga ginistorya kanina nga hindi ka mo magpalapit, hindi ka mo magfriend ra sa ila kay lain na sila. May ganun gali nga discrimination sa do mga bata. Pero si Jesus, ginpili niya nga mag-agi dito. Kaya nga kay may manami nga lesson nga gusto si Jesus nga ipabalo sa aton tanan. Kag diri mabasahan sa verse 5 na sang nakaabot sila sa Samaria, nakaabot sila sa town of Samaria nga ginatawag nga Sikar, ara didto ang bubon or well of Jacob. Dumudumon mga bata ining well sa itong pangagin ukay ginhukay kay kundiin source inisang water para mapainom ang mga animals, iba't ibang mga sapat, mga sheep, mga camel, yun ang source of water. Kag during that time ara gihapon tong well of Jacob nga nagaserve sa mga taga-Sikar. Kag dito nagpungko si Jesus. Kag during that time, udto na daw, init-init. Naghambal ng mga disciples, magbakal daw anay sila, mangita daw anay sila sang pagkaon. So si Jesus, nabilin dito sa may bubon. Tukay-tukay, may isa kababayi nga nagpalapit. Siguro

payik ko nga taga-diri sa Samaria. Nga nakikistorya ka. Natingalagid siya ang mga bata. Kay, wala siya kabalo kung sino ang iya nga ka-istorya. Wala siya kabalo nga si Jesus na higugma sa iya. Kay si Jesus ang Ginoo mismo. Boys and girls, ang Ginoo nagahimo sang pamaagi para makilala tagid siya. He reaches out to us. Parehas ang ginhimo ni Jesus sa Samaritanon nga babayi. Oo, kilala ka sa Ginoo kay siya ang nagtuga sa imo. Kagambal gani sa Bible sa John 3:16a, "For God so loved the world." Ikaw, bata, gigugma ka sa Dios. Kilala niya ikaw, kabalo siya sa imo nga pangalan. Kabalo siya kung pila imo edad, kag ano ang favorite mo nga game. Oh, balaan niya kung hilig ka sa Roblox. Balaan niya kung ano gid ang naga-take time, naga-occupy sa imo nga time. Kabalo si Jesus sa tanan-tanan, kag manami ang iya nga plano for you and for me. Kay nga, ah, siya ang perfect nga God. Balaan niya what is best for everyone because He loves everybody. Parehas diri sa Samaritanon nga babayi. Sabi ni Jesus, kung balaan mo lang gid kung sino ang kaistorya mo, kung kabalo ka man sa regalo sa Ginoo nga para sa imo, ikaw pa gid ang mangayo sang tubig sa akon. Tingala ang babae. Sabi niya, "Sir, wala gani ikaw sang jar para magkuha sang water? Di paano mo mahatag sa akon ina nga water?" Kali, may gina. Ibig sabihin si Jesus, lain nga water ang iya nga kinahambal dire. Ambal pa sang babae, "Mas great ka ba sa amon nga amay nga si Jacob nga nag-ukay sini nga bubon nga naghatag sa amon diri nang bubon nga ni? Mas great ka pa ba sa iya nga siya napainom niya tanan ang mga sapat?" Pero wala gid siya kabalo nga ang meaning ni Jesus is the living water na ang makakuha sa tanan nga uhaw sa tagipusoon sang mga tao. Balaan mo ba ina, bata, nga kita tanan is uhaw sa paghigugma sa Dios na ikaw kag ako kinahanglan ta inang living water nga ginahatag ni Jesus. Ang bayingan ni wala pa siya kabalo kung ano gid ning ginahambal ni Jesus, kaya ambal ni Jesus sa iya, "Ini nga water ihatag ko." Ambal sa verse 13, "Ang tanan nga makainom sini hindi naliwat ma uhaw." Sabi ng babae, "Tawanami na how." Bisan wala siya kabalo, ambal niya na lang, "Sir, pwede mo ko sinatagaan para hindi na kumauhaw liwat?" Siguro sa isip-isip niya, "Hindi na kumagbalik-balik diri sa bubun, hindi na kumagkuha-kuha sang tubig, hindi na kumakapoy, hindi na mahuya sa mga tao, kag diri good news gid nga makaangkon ko inang living water nga na." Sabi siguro ng babae nga ni. Kaya naman, kibot na lang siya sang ginhambal ni Jesus sa iya. "Sige, tawga ang imo nga bana." "Sir, wala ko sang bana." Sabi ng babae. "Kag, amo pa gid ang ginhambal ni Jesus mga kids oh." "Tama ikaw, nga wala ikaw sang bana. Kay, ang imo nga upod subong hindi mo bana, nakalima ka na ka asawa." Ha? Nakabalo siya? Kung ano ang sitwasyon sang babae? Hala mga bata, kaya gali gusto ni Jesus nga makaangkon ini nga babae sang living water. Kaya ini nga babae ang uhaw sa paghigugma, uhaw sa pagpalangga sa Ginoo. Balaan mo ba nga ikaw kag ako uhaw man sang tuod nga paghigugma? Nga hindi naton maranasan ina nga ang may kauhaw sa aton nga tagipusoon kay tungod sa sala mga bata. Pareha sa

0: ang ginhimo sang babae nga Samaritanon, ang magkaroon ng 5 kaasawa, hindi ina ang perfect will sa aton nga Ginoo. Sala ina, boys and girls. Kag ini nga babae, nakasala siya sa Ginoo. Pareha sa aton tanan kay ginbata kita nga makasasala. Ano gani ang sala? Tanan nga gina, una-una, gina istorya, kag ginahimo nga hindi malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo, sabi ni mamang, na tulog na dayon ha, kay para early ka pa buwas magbugtaw, hindi na sagay cellphone. Sa isip-isip mo, latot ko lang si mamang magtulog, tapos marang plaks niya po. Good bala ina? Bisan wala may nakadungog, mabasahan sa Ginoo ang aton nga gina una-una. Tapos pagka morning, nagnalit ka man magbugtaw. Nagplay ka naman kagab eh. Wala mamang, hindi lang ko katulog, abi. Hala, nagtikal. Malipay ba ang Ginoo sina? Hindi din. When we don't obey God, that is sin, boys and girls. Nga makalimot kita sinahaw. Kahit tungod, ginbata kita nga makasasala. Hambal gani sa Isaiah 53:6. Basahon ko diri sa Bible ha. All we like sheep have gone astray, each of us turned to our own way. Sama sa mga karnero, sarili lang ang ginasunod. Amo na ang buot silingon sang sala. Tanan nga mga tao, nakahimo sina. Parehas man sang babayi nga Samaritanon. Kag, sang na realize niya nga kapalo siya sa akong nga kahimtang? Nagpungko lang siya, sabi niya. Ah, sir, nang palan ko nga isa ka nga propeta. Ah, sir, ang mga ninuno namon, hambal nila nga magsimba kami sa diri sa bukid. Pero kamo nga mga taga Jerusalem, sabi ninyo magsimba. Magsimba dito sa templo sa Ginoo. Pero gusto ko magsimba gid. Nagapangumangkot siya kung paano gid makapalapit sa Ginoo. Kaya sabi ni Jesus sa iya, babae, mamati ka sa akon. Tun-an mo ni nga mag-abot ang tion nga hindi na magsimba sa bukid o sa templo o sa Jerusalem, kaya magasimba ikaw sa espiritu kag kamatuuran. Kaya ang Ginoo, espiritu. Kag sabi ng babae, hambal sang amon nga mga amay, sir, nga kumag-abot na ang Mesiyas, siya gid ang magtudlo sa amon. Makit-an gid niya ang babae, nakapati sa Ginoo, kagusto niya gid makilala si ang Mesiyas. Balaan mo ba kung ano ang Mesiyas? Ang Mesiyas ang gin-promise ni God nga magkuha sa tanan nga sala. Siya ang gin-promesa nga hatag sang Ginoo para mabalik ang tama nga relasyon sa Ginoo. Kaya naman, sang ginhambal ni Jesus diri sa verse 26, ako ang Mesiyas. I who speak to you am He. Si Jesus gali ang Mesiyas? Nakibot siguro ang babae. Ha? Kaya palabalaan niya gid kung ano ang sitwasyon ko. Kaya gali ang muni siya mag-istorya sa akon. Nalipay gid ang babae. Kaya ang Mesiyas nag-abot na. Tuod, boys and girls, ang Mesiyas nga gipromesa nag-abot na. Kag amo na ang hatag na narigalo sa Ginoo para sa tanan, ang Ginoong Jesus, ang perfect Son of God nga nag-abot sa aton nga kalibutan para akoon ang sala ng tanan nga mga tao. Oo, di ba ginhambal sa 1 Corinthians 15:3-5, Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He rose again on the third day according to the scriptures. Si Jesus, ginangkon niya ang silot sa, gibayda niya ang silot sang sala. Giangkon niya ang tanan nga sala. Kag, siya ang nanginbayad sa sala nga hindi niya man ginhimo sa sala sang tanan nga mga tao. Kaya sang nabatian ng mga ng babayi ang ginhambal ni Jesus, nagdali-dali siya. Sabi niya, hala, amo gali siya ang Mesiyas. Nagpuli siya dito sa iila. Nagdali-dali siya, gintawag niya ang iyang mga kaparintihanan. Nasugata niya paguro ang mga disciples ni Jesus. Kag nakibot sila nga, sino to siya? Sino nagpalapit sa Ginoong Jesus? Kag sabi ng mga disciples sa iya, nga, sino to siya? Nga nakiistorya ka sa mga tao? At nga nakiistorya ka sa bayi nga na? Sabi siguro nila, no? Pero, ang babayi, nagpalakat na dito sa ilang lugar. Talika mo, talika mo! Gintawag niya ang tanan niya ng mga kaparintihanan, pati siguro tong mga nangin asawa niya. Talika mo, talika mo! Mayroon dito teacher dito sa may bubun. Siya naguro to. Siya ang Mesiyas. Talika mo. Kinambal niya kung ano ang akon nga sitwasyon. Gibuligan niya ko, gipasaylo niya ko. Amugid siguro ang iya nga hambal kay lipay-lipay gid ang babayi. Kaya naman mga bata, amo na ang good example nga dapat natin nga sundon. Kung ikaw bata, ginpasaylo na sa Ginoo ang imo nga mga sala, gusto niya ihambal mo man sa iban, ikaw man magpatutuo man nga ginpasaylo na sa Ginoo ang mga nahimo mo nga mga kapakyasan nga mga sala. Kay ang Ginoo, ginagamit niya ang kada isa sa aton para mabalaan pa sang iban ang kaya niya nga himuon, lalo na ang pagpasaylo kag pagluwas sa silot sang sala. Kaya himuon ta ang ginhimo sang babayi nga Samaritanon. Kag hambal ng mga disciples ni Jesus dito, Jesus, magkaon ka na. Pero sabi ni Jesus, hindi na ako magkaon, busog na ako. Tingala sila, paano siya nabusog man? Kay agali ang makapalipay kay Jesus ang pagsunod sa aton amay nga ara sa langit. Kag dugay-dugay, nag-abot na sa mga Samaritanon. Ara na ang babayi, upod ang iyang mga parinti. Dali ka mo. At ari siya. Ambal siguro nila, no? Kag ginangyot nila si Jesus. Jesus, pwede mag-star anay ikaw diri sa amon. Please lang, tudlui kami. Kag hambal sang Bible, for 3 days, nagtudlo si Jesus sa ila. Kag sila mismo, hambal nila, wala na kami, nagapati na kami. Hindi kay tungod sa ginhambal niya, kundi kay gintudloan mo kami. Nabalaan nila ang kamatuoran nga si Jesus gidman ang manluluwas, ang Ginoo nga nagapalangga sang tanan. Hasta subong boys and girls, ang Ginoo nagapalangga sa tanan-tanan nga mga tao diri sa kalibutan. Muslim ka man, Maguindanao, Maranao, Iranon, Ilonggo, Iligaynon, Cebuano, Tagalete, kundi indiin pa, Ilocano, ano man ang aton nga hinambalan, ang Ginoo nagapalangga sa tanan. Kaya siya ang aton nga amay sa langit. Nailayo kita sa iya tungod sa sala, pero siya ang naghimo sang pamaagi through the Lord Jesus para mabalik ang tama nga relasyon sa iya. Kaya gani hambal diri sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. Kung tuuhan nga ang Ginoong Jesus ang Mesiyas, ang manluluwas, mapasaylo ang imo nga sala, pati man ang imo nga mga kaparintihanan, mabuligan sila magpati sa aton nga Ginoo. Kao bata, Ginbaton mo na bala si Jesus? Nagtuo ka bala sa iya nga promises nga siya lang ang manluluwas? Taugon mo si Jesus. Hambalas siya. Ginoo, nangayo ko pa saylo sa imo. Nagapati ako nga ikaw lang ang makaluwas sa akon. Please, maghari ka sa akon nga tagipusoon para hindi ko naliwaton ang sala. Himuon mo ina kay mamati ang Ginoo. Nga ah? Because Jesus loves everyone. God bless you!
1: Wow, grabe mga bata, no? Si Jesus love niya gitanan. Biskan ang mga makasasala, love niya git. Biskan ikaw mga kids nga wala pa nakakilala kay Jesus, love ka git ni God. Kay siya git ang creator naton nga nagalove kag siya git ang aton nga savior nga para hindi kita ma-separate sa iya forever, kagkayagid natin himuon ang pag-love sa aton nga mga enemies. Kaya mga kids, padayon lang gid sa aton nga pagpamati sa aton nga JNC Online and JNC On Air. Mabatian lang kita sa DYBS dala sa Bacolod kag sa DXKI sa 1062 diri sa Marvel. Kaya mga kids and mga mommies, enjoy lang sa aton nga pagpamati. See you or magpamati naman kita next week. Bye.
2: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

tanan, Brother Ade here. Kag nagakalipay gid ako nga mga the night taliwat sa sininga programa Music Kabuhi. Basta ang aton nga mga tagpalamati. Kabay pa ang inyong worship time together this morning was great, right? Kabay pa nga may nabalon kamo no nga mga mensahe halin sa Ginoo. Or even mensahe, maskin isa lang. Amo nang always na kinatry namon sa amon, akong personal life, kag sa amon nga small groups or sa church na mamati sa Ginoo, magtuon kita paano mamati sa Ginoo. And we ask the two questions, what is God saying to me? And then ikaduha, what am I going to do about it? Okay? Sa Ilonggo, ano ang ginahambal ni Lord sa akon? And then, mangkot kita, ano ang himuon ko? That's how simple it is. And by doing that, we will continue to grow sa aton nga panglakaton dira sa Ginoo. Well, padayon kita mga muyo sa aton Senate. Kung kamo nagasunod, what's going on? Makapoy man kung kisa, no? Na magmamati. Wala na untat ang aton nga gamo sa Senate. But as Christians, that's part of our kinahanglan nga obrahon, mga muyo. Kay when we pray, God will do something. I hope nagapati ka mo sina. Diba? May mga bagay nga only God can do. May hope yapon ang Pilipinas. Daw na-attempt ko na maghambal nga daw, wala naging ni Pilipinas. Ang isa daw, ma-encourage na lang tayo. Pang lalakad talang ka mo sa ibang country. Then knowing that sa ibang country, may arap man ka mo. Maskin diin kita, we are living in a fallen world. Pero of course, may mga countries man nga daw. Daw nami kaduan. Mas daw kung kisa maghambal kita, daw better sa aton. But we have a destiny as a nation, as a country. Because we are special in the eyes of God. All countries are special and we have something to contribute for the good of this world. It's just that we need to grow also as a country, as a people. And for us Christians, we know that we have a very important role sa aton city, sa aton country, because as what Jesus said, that we are the light of the world. We are the light of the world. Okay? Now we should shine. Dapat kita mag-shine kay mga suga kita. Kinadala naton ang suga sa Ginoo sa aton nga mga kabuhi, sa aton paggawi, binatasan, kinaugali naton, so that it will point and to God and himayaon ang iyang ngalan. Okay? So padayon naton gid prehan ang aton nga Senate. And also, padayon kita pray as the rain is coming, pray naton nga mag-adjust man ang aton nga body sa pag-transition sa sining rain season, because kabalo kita nga kadasig sang mga virus man, bacteria all around. Nga pwede kita makakatch up sang cold, sa ubo. Especially ang mga babies, no? Kung kamudra may arap mga babies, protect natin sila by doing proper hygiene, hindi sila ma-dehydrate, vitamins, just to keep them healthy, because kabalo kita kabudlay kid kung may managamang masakit, especially kung baby that needs our care, our attention. Kabalo kita kung nagamasakit, paano maapektuhan ang aton pagtrabaho, tanan maapektuhan, because especially kung baby pa nga nagakinanglan kids ang special care and attention. So this time maano kita, because magpadayon kita, because may ara kita series, and this series is about growing stronger in the faith. Okay, and last time sort of review lang, may ara kita gintakay, talakay natin ang first point, in that
is that paano natin establish ang faith so that we will grow stronger in the faith. When we say that, it's very important na we are in the faith. So ang Bible nag-emphasize nga may ara right kind of faith, kag may ara man wrong kind of faith. Kag ini nga faith, tunatunan ni na nga nangin right siya because amo na ang gintudlo ni Jesus nga klase nga pagtuuhan nga first gin-embrace ang apostles. Kag amo na ang address ni Peter, the Apostle Peter, sa iyang mga hearers sa 2 Peter nga kamo nga nag-embrace nga nakabaton sa sina nga pagtuuhan, this same ang iyang obtain of equal standing, no? To pareha sa ilang nga faith. Kung amo na, then that's the right kind of faith. Kahit si Jesus na iya ang naghambal. Jesus is the truth. Naghambal siya sa truth. In fact, siya lang ang nag-claim sa absolute truth. So kung nasunod kita sa iya, we belong to the right kind of faith. Kaya naghambal siya, I am the way, the truth, and the life. And sa linya, no one goes to the Father, no, except through me. So muna ang right kind of faith na siya kung siya ang aton gin-embrace, our Savior and Lord. And very clear ang mensahe, kag very consistent ang mensahe sa mga apostles kung paano ma-embrace nato nila ang faith. And we said that based on the word of God in Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10 that it says sa grasya lang gid sa Ginoo kita naluwas, hindi sa aton nga maayong hinimuan. So that's foundational, that's basic. We believe in Jesus, His person, and His works. He died for us, and we receive that because God gave that to us. Gintanyag ina sa aton kaluwasan, ang aton lang himuon, nga batunon ina nga grasya to receive that grace by putting our faith in Jesus, the person of Jesus, as God, as Savior, and His finished work i-apply sa aton mga kabuhi. By faith ina. Magtalikod sa aton mga a life of sin and turn towards God. Masunod kita sa iya. So ang aton faith nagamatters, nagamatter again. So sa aton pagpadayon, ma-pick up lang kita sa first point kung paano naton ma-establish ina nga faith, because that's important. And last time ang aton nga ginhambal nga i-embrace naton ang pagtuuhan nga naghatag sa aton sang hope. Okay, and when we say about hope, that is the hope of eternal life. And when we think about hope of eternal life, though ka future siya, di ba? Kabuhi, sa piyak sa sininga kabuhi. And some people though, hindi sila interested, your faith is okay, your heaven is okay, but I need a provision, I need cash. So they thought that when we have Jesus, we put our trust in Jesus, hindi siya practical sense kay dugay pa ng eternal life, dugay pa ng kabuhi, no, sa piyak na kabuhi. We know it's important, but really, amo na ila pag-intindit, and they are wrong, because ang ini nga faith nga pagtuuhan, gihambal kita, the right kind of faith, is also very practical and relevant in our present time. Eternal life is not only about the life in the future, in the next life, in eternity, but eternal life, as Jesus would say it, eternal life is the quality of life that can only be found in Jesus. And when we live that kind of life, wala na sa una sa aton, sang wala pa naton gibutang aton faith kay Jesus. We only have religion. But when we truly put our trust in Jesus, then that kind of faith is relevant because it's practical in the everydayness of life. Sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, relevant siya, importante siya. Kaya nga aman, amo nang aton i-pick up. And duha ka words aton nga i-go through sa sininga aga, and that is grace and peace. But before that, mamati kita sa isa kakantaan ay nga nag-focus sa grace, then we'll look at another song
naga-focus naman sa peace. So are you ready? So here, I have here with me, ang title niya is Grace Changes Everything. Grace Changes Everything, aton ini pangatian.

So amoy na ang song Grace Changes Everything. So siling nato na importante ang hindi lang sa future. Ang ining of faith nga na-establish when we put our trust in Jesus, the right kind of faith, wala lang siya nag-secure sa aton future, eternity, heaven, talk about heaven. But also, even when we live ang aton kabuhi diri sa kalibutan niya. Inang word nga grace is very important because grace changes everything. Look, sa 2 Peter chapter 1 verse 2 nagambag diri, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. So ini a wish, yung a prayer nga ini nga grasya. And then later on, ito lang daw ng peace. So, ini nga grasya ma-multiply sa aton nga mga kabuhi bilang mga tumuluo ni Kristo. Knowledge of God. It's not only information, but knowledge of God. Our relationship that is established in Him. Our faith in Him. So, knowledge of God in our Lord Jesus Christ. Nakabay pa, ini mag-multiply. Because grace-based faith is a good kind of faith. It's relevant in practical. Makes sense. Example, diba, nabato na ito ng grasya, kaluwasan, sa, by grace of God, we are saved. Muna ginambal na ito sa nagligad, sa Bible, atong ginbase. Sa lantaw na ito, sa adlaw-adlaw mga pangabuhi, ano ka-importante na? Look, sa aton nga marriage, for example, sa between husband and wife, don't you know that I'd like to believe that amo na ang sikreto na ang mga marriages nagalas kun inang grasya sa Ginoo nag-ooperate sa kabuhi sang kada husband and wife. You see, naluwas kita sa grasya sa Ginoo. Right? Kung nag-agree ikaw nga amo sa Bible. And as Christians, nagapati kita. Pero ang pagkabuhi naman, living the Christian life, ang adlaw-adlaw ng pagpangabuhi bilang mga Kristohanon, is also living by the grace of God. Ang adlaw-adlaw na ito ng pagkabuhi, grasya ang aton kinahanglan. So, imagine if husbands and wife sa aton ng mga may lang kung honeymoon pa, daw nami lang sa tanan. Or even gani sa magnubyuhanay, kagnubyuhanay pa lang. Okay, daw ka nami ang tanan. Everything is cloud nine. Okay, pero kung, although may ara naman mga conflict, may ara naman mga inaway. Pero don't you know that kung mag-updanay na ka mo, makitaan mo lagi ang imong, ang kolor sa imo asawa. Kag ikaw man, makitaan niya man ang imong diferensya. And I always say that sa mga counseling, sa mga ginakasal ko. Surprise! Amo nang mga big surprises when clash na ang aton mga personalidad, ang aton mga personal style, aton mga background, ang kultura, kung din kita nagalin, kung paano kita

0: sila na nagpati kay Kristo, gin-embrace nila ang faith, the faith, right? The right kind of faith. Sila man, nag-extend sila grasya, sila papa, sila mama. Kita man, mga tatay, Lord, nag-extend man kita grasya sa aton nga mga kabataan, right? Wala na to sila ginapuno, aking lang. Extend kita grace sila nga may ara man sila own nga mga burdens and cares sa school or problema mga buhi nila bilang mga estudyante, right? Oh, the same lang kita, may mga struggle, but the grace, really, grace is so practical. We need to exercise grace. And not only that, even sa aton mga other relationships, like sa aton nga mga neighbors, sa aton mga friends, sa aton office workers, wow, relationships are preserved when we exercise grace. So in the right kind of faith, when we embrace this, this is grace base also. And so, ang ikaduha diri, may God's grace and peace. So aton lang tabon ina ang peace naman. Okay. Pero but before that, may ara diri kanta nga aton pamatian. Ang title is Peace of the Lord. And kanta ini ni Bobby
1: may the
0: Mason.
1: Grace of God surround you. May His light

mo na siya, ang peace of the Lord. Mga kabaypain na nag-minister sa inyo, the peace of the Lord. Nag-uobda na yun sila, no? Grace and peace. Ang peace naman niya, when we embrace the right kind of faith, put our faith in Jesus, amo na siyang establish kayo nga faith, the right kind of faith. And hindi lang niya gin-secure ang future, but also relevant man siya, even the present. Grace, and this time, peace naman niya. Then, I don't have to explain too much about peace because we are living, yeah, nagakabuhi. That's na yung kalibutan na kadamo sang trouble, kadamo sang mga temptations and testings and trials. Kagamugamugin, we are living in a broken world. And if God hindi siya mag-rule sa tagipusoon, pamensaron sang individual, even organization, even country, even ining Pilipinas, ining kagamo naton, baho, ang kagamo sa aton nga Senado, kinahanglan naton si Jesus mag-control. Hindi ang mga personal nga mga agenda. Kaya kung ang tao mangin selfless lang na siya, when Christ i-allow niya nga magkabuhi sa iya nga kabuhi. Right? So, sa aton dara nga mga Christian, nga mga friends, nga ara sa ara kun ara kamo gingaan opportunity ni Lord nga magtrabaho sa mga government center, o gina-encourage kamo namon nga magkabuhi kamo, pakita kamo active ang inyo faith nga makita nila nga ang grasya kag ang kalinong sang Ginoo ara sa inyo. We are peacemakers, and kanami sang promise sina nga peace. That's why when we embrace Jesus as our Savior and Lord, relevant gid na kag right kind of faith nga man kanami, because telling ni Jesus mismo nga, in this world you will have trouble, but siling niya, I came that you may have peace. Kag ini nga peace kalinong

hindi makitaan sa sininga kalibutan na siya lang gid ang makaprovide. So, kumusta ang imo kabuhi? Kumusta ang imo mga circumstances kagasang imo mga palibot? Ano hayan ayan ang imo experience? Utod kung nakapoy ka na, kagula ka kabalo kung ano gid ang imuon nga mauntat na ni nga may ara na ko sang personal peace. Kag at least ang akon nga pamilya man, grabe imo experience nga wala gid sang kalinong, pero may lang inaway, pero may lang wala bala hope. Then kinahanglan mo ang peace. The right kind of faith, faith in Jesus, Jesus in you, will provide that kind of peace. Because ini nga pagtuuhan, na pag-embrace natin kay Jesus, wow, siling sa Biblia, ano na siya, inang naghatag ini sang ginatawag na kalinong. Guys, imagine kung wala kita peace with God, then we are enemies of God. That's why importante ini siya ng bagay. So sini nga gabi sa akon pagtakop, I pray nga na-embrace mo ang right kind of faith. And the way to establish it is to put your trust in Jesus. Kung wala mo pa na nahimo sa imong kakabuhi, siguro may relihiyon ka lang pero wala ka gid relasyon sa iya, I point you to Jesus this morning, this evening, and say to Jesus, Lord, gusto ko isaylo ang akon bugos nga pagsalig sa imo. Hindi sa akon nga mga maayo nga hinimuan, hindi sa akon relihiyon, kundi sa imo persona bilang Ginoo, Diyos kag manluluwas. Na hindi ko natrabahoon ang akon kaluwasan, but batunon ko na lang ini nga dulot, ini nga grace, ini nga gift nga ginhatag mo sa akon. Amo ang Savior nga si Jesus. Amo ina akon prayer para sa imo. Embrace the right kind of faith. So kabay-bay ini naghatag sa imo sang inspiration utod. Kita anay naman kita liwat isa to pagpadayon sa sini nga series establishing or ang aton pag pabakod sa aton nga pagtuo. So God bless us all. May the grace of God and peace of God continue to rest in your hearts and mind. God bless us all.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
2: Ang papa ko, fake full, strong, kag buot pariya sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo. Pariya sa akon.
3: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani, nasangpet ken managayat nang nangrunas suna, kit responsable nga tatang, panpanakalda ka nga tatang mi, ken ay ayaten da ka.
4: Si Papa Lintaban, sa bad manubo na diritsu e kinaiya, anda ka plastikan, tansalag no kan din, stricto pero ipanungan kapag ginawa e kandin puso hasta ka agtabang si Papa din kasing-kasing din na agkeduan si kandin.
5: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

kayat ko lang ibaga dagiti tatang ito'y lubong Happy Father's Day. Kastamat kinya ni Papang Ming, ni Papang Samuel, kayat ko lang nga maamuan nga proud kami nga sika ti Papang.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.
1: Forza ka, Forza ka, Forza. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapuersa Ed.
2: At ako naman po, si Kapuersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Sa programang
3: Puwersa na ba!

0: Kaforza, Kaforza, Kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat, mga Kaforza, mga kaibigan natin dyan at mga kamag-anak ng mga friends and family, yes. In English lang, Kaforza, at sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, isang mapagpalang araw ng Saturday sa ating lahat, mga Kaforza, sa ating kalating probinsya, Kaforza, at Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong, maayong, maayong udto sa inyong tanan, mga Kaforza. And of course, Basilan, Sulu, Tawi, Tawi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to all my brothers and sisters in faith, mga Kaforza. And of course, di aton mga bisino sa Kiaoran, Zamboanga, itauwi, itamira ka naton true live, mga Kaforza. Buenas, buenas, buenas, que tal ustedes? Yan po, mga Kaforza. Kumusta, kumusta po kayong lahat? Ay, another Saturday po para magsama-sama at magbigay impormasyon ng inyong mga Navy dito po sa Western Mindanao Naval Command, mga Kaforza. Muli po, ako po si Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy, ang inyong Kaforza Ed. Ayan.
1: Ayan. So, welcome natin ang ating mga Kaforza dyan, ang ating mga kaibigan. Mm-hmm. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Ayan. Ayan, June 13, 2026. Ayan, isa na naman pong magandang umaga at isa na naman pong makabuluhang umaga.
0: Correct.
1: Ayan, dahil siyempre, ay tayo na naman ay nandito sa ating programang Forza Naval na kung saan ay siyempre meron tayong mga pag-uusapan na mga panibagong mga accomplishment po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. Lalong-lalo na dito sa ating Western Mindanao Naval Command AOR. Ayan, ako po inyong lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Parinit, Philippine Navy, ang inyo pong Kaforza Kat. At agad-agad, batiin natin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander Western Mindanao Naval Command na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At syempre, ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforva, Philippine Navy, MNSA. At ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At syempre, ang aming pong napakabait na Chief of Staff, West Minavcom, na si Captain Jasper Adrales, Philippine Navy General Staff Corps.
0: Okay, alright, mga Kaforza, good morning po mga sirs. And sa lahat po ng ating mga Kaforza sa Western Mindanao Naval Command, good morning po sa ating lahat. And Kaforza, kat balita ko po, dahil anong araw yon, Monday, nagsibalikan ng ating mga estudyante sa kanilang mga paralan. So ngayong Sabado ay syempre, naglalabadami na ang ating mga Kaforza ngayon. So, stay tuned lang kayo habang kayo ay naglo-laundry dyan. And dapat tulungan natin ating mga magulang sa mga gawaing bahay ito ng mga weekend. Huwag tayong pa-cellphone-cellphone lang. Yes. Hinayaan natin si mommy, si daddy. No, tulungan po natin mga Kaforza para maibalik din natin yung pagmamahal ng ating mga magulang sa atin, mga Kaforza.
1: Yes, activated na naman ang ating mga magulang, lalong-lalo na ang ating mga nanay sa pag-asikaso ng kanilang mga estudyante.
0: Yes. And thanks God, Kaforza Kat, dahil sa pag-open ng pagbalik sa eskwela, Kaforza Kat, ay meron ngang trahedya na nangyari, no? Yung ating lindol na nasalanta po ang maraming bahagi ng Mindanao. So, alam mo, Kaforza Kat, nung nakita ko sa Facebook, libaut akong balahibo ba?
1: Natayo ang mga balahibo.
0: Yes, dahil sa nangyari, di ba, Kaforza Kat, millions or thousands of students ay nasagip dahil sa ating national flag, Kaforza Kat. Not because, dahil po ay meron tayong flag ceremony in layman's term, Kaforza Kat. Lahat ng mga estudyante ay nasa labas. So, marami pong nasagip ang ating watawat nung araw na yon. So, alam mo, Kaforza Kat, simbolo siya pero marami siyang nasagip, Kaforza Kat. So, thanks God po. At dahil sa ating flag ceremony, dahil sa ating watawat, maraming nasagip na buhay, mga Kaforza. So, dapat nating ipanalangin parati ang ating kaligtasan, Kaforza Kat. Dahil hindi natin alam, no, yung iba nga tulog pa nung time na yun, yung iba nagtatrabaho na, yung iba papunta pa sa trabaho. At biglang nangyari yun, Kaforza Kat. Okay, mga Kaforza.
1: tayo po'y iniubo.
0: Yes, mga kapuwersa. Mm-hmm. So, dito yung water mo, kapuwersa kat. Pasensya na po. Dahil ngayon po ay tag-ulan. So, minsan, hindi naman po tayo si Superman o Superwoman. Yes. Na hindi natatamaan ng mga ganitong mga sakit, kapuwersa kat. It's okay. Basta, go-go lang sa ating mga goals sa buhay. While nagtatrabaho, meron talagang ganyang sakit, mga kapuwersa. Meron talagang mga...
1: Pag hindi na kaya, wala na. SIQ na.
0: SIQ na. Oh. Kasi meron naman tayong mga hospital sa ating mga naval station. So, kayang-kaya ng ating mga doktor. Pero wala. Isang ubo lang. Wala kayong kapuwersa kat. Ganun lang yun yung kapuwersa kat.
1: Ganyan ka-competitive yung inyong kapuwersa kat.
0: Ganyan lang yan. Yes.
1: Dito pa rin sa inyong harapan.
0: Correct, mga kapuwersa. Ubo lang yan. Kapuwersa yan. Yan, mga kapuwersa. Okay. Marami na pong nabanggit ang ating mga anchor sa umagang ito. Bago po tayo, meron tayong news, kapuwersa kat, ngayon. At dalawang news na napakaganda, kapuwersa kat. Parang akin lahat ngayon, kapuwersa kat. Kasi yes, inubo ang ating kapuwersa kat. At narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Ayan, kinilala ng Bureau of Custom ang Western Mindanao Naval Command sa ginanap na 2026 Stakeholders Forum bilang pagkilala sa mahalagang ambag nito sa mga operasyon laban sa smuggling at sa pagpapanatili ng seguridad sa mga hangganang pandagat ng kanlurang Mindanao. Tinanggap ni Colonel Ronald M. Vertodas of Philippine Navy Marines MNSA, Deputy Commander for Marine Operations, ang plake ng pagkilala sa ngalan ng Commander Western Mindanao Naval Command. Ang command ay isa sa apat na law enforcement at security agencies na pinalangalan dahil sa aktibong suporta nito sa pagpapatupad ng batas sa adwana ng pangangalaga sa maritime borders ng bansa. Patunay na pagkilalang ito ang patuloy na tagumpay ng WestMinNavCom sa pagsugpo sa smuggling sa pamagitan ng intelligence-driven operation, pinaigting ng maritime patrols at pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya. Noong 2025, nakatulong ang command sa pagkakasamsam ng humigit-kumulang 865.82 milyong halaga ng mga kontrabando. Noong 2016, itong taong kasalukuyan ay nagkumbiska ang karagdagang 1.54 bilyong halaga ng mga ilegal na kargamento sa gargatan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga. Ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa pangako ng WestMinNavCom na protektahan ang maritime domain ng bansa, suportahan ang kampanya laban sa smuggling at tiyakin ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lehitimong kalakalan at pag-unlad sa kanlurang Mindanao. Yan po ang ating local news. Ako po muli si Kapuwersa Kat.
0: Nakamit ng Team Western Mindanao Naval Command ang pangkalahatang kampiyon sa SEAL Team Challenge 2026. Ipinagmalaki ng Western Mindanao Naval Command ang tagumpay ng Team Western Mindanao Naval Command na binubuo ng mga tauhan ng Naval Special Warfare Unit 1 o NSW-1 at Naval Special Warfare Unit 6 o NSW-6 matapos tanghaling overall champion sa SEAL Team Challenge 2026 na ginanap sa Headquarters Naval Special Warfare Force, Sangli Point, Cavite City. Sa kompetisyong nilahukan ng iba't ibang unit mula sa militar, maritime at law enforcement organizations, ipinamalas ng Team WestMinNavCom ang pambihirang husay, tibay, disiplina at pagtutulungan na nagbigay sa kanila ng kampyonato laban sa mahusay na kalahok. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa mataas na antas ng kahandaang pisikal at profesionalismo ng NSW-1 at NSW-6, gayon din sa patuloy na pagsisikap ng WestMinNavCom na makapaglinang ng di-kalibreng Special Operations Forces. Kinikilala rin ng command ang mahalagang ambag ng mga opisyal, enlisted personnel, trainers at support staff na naging katuwang sa pagkamit ng tagumpay na ito. Ang pagkapanalong ito ay patunay na diwa ng mandirigma ng pagkakaisa, kahandaan at kahusayan na patuloy na isinusulong ng Western Mindanao Naval Command. Yan po ang inyong isang regional news. Ako po si Kapuwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Okay, mga ka-fuerza, yan po ang hottest and latest in the Navy kung saan po atin pong bigyan ng masigabong palakpakan at ating i-congratulate ang ating NSW-1 and NSW-6 mga ka-fuerza. Sila po yung nanalo sa pangkalatang SEAL Team Challenge 2026
1: yes,
0: ka-fuerza
1: ka.
0: Congratulations sa dami ba naman. Nanalo ang West Mindanao Naval Command headed by NSW-1 and NSW-6 mga ka-fuerza. Hindi basta-basta ang nakamit ng ating mga ka-fuerza dito sa West MNAVCOM.
1: Yes, and of course, congratulations din sa ating Western Mindanao Naval Command dahil sila po ay binigyang pagkilala ng ating Bureau of Customs Zamboanga dahil syempre sa kanilang contribution or ating contribution.
0: Sa mga efforts po ng anti-smuggling activities.
1: Yes, ayan. Kaya naman, mas lalo pa nating
0: tuloy-tuloy pa rin. Yes, congratulations po. Dalawang achievements or accomplishment ng West Mindanao Naval Command. At mamaya po, we'll talk about this more. Ang ating pong guest mamaya pag-usapan itong ating balita ngayon sa SEAL Challenge Ka-Fuerza.
1: Kung paano ba nila pinaghandaan
0: paano
1: ang kanila.
0: Paano ba yung disiplina na ginawa nila. Lahat-lahat po. Yan po mga ka-fuerza. Okay, mamaya po mga ka-fuerza. We'll have a break muna mga ka-fuerza.
1: Yes.
0: Magbabalik po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: detox.
1: Mapwers ang talakayan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik, kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong himpilang DXZS, your community radio.
3: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval.
3: Ang kantang narinig natin mga ka-fuerza ay pinamagatang ang kanluran. Ang kanluran ay isang awit na nagpalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi, ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan na way gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran na ninindigan.
2: And yes, nandito na tayo sa ating mapuwersang talakayan ng ating Navy Talks na kung saan pag-uusapan natin syempre ang accomplishment po ng ating Western Mindanao Naval Command. At sa araw na ito, ang ating pong guest via Zoom VTC is the Executive Officer of NSWU 6. Let us welcome Lieutenant Commander Cyril Licyayo, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang umaga po, sir.
4: Isang napakagandang umaga sa ating mga kafersa, lalong-lalo na sa inyo, kafersa Ed and kafersa Kat.
3: Yan. Good morning, sir. And alam mo kayo na kafersa Kat, binanggit natin bago tayo mag-break, kafersa Kat, no, na pag-usapan natin more ang yung sinabi nating challenge kayo na ka-Fuerza Kat, kung saan ang team nila sir ay naging kampiyon ka-Fuerza Kat. So
2: kaya naman tanungin natin sila sir kung ano ba yung paano ba nila pinaghandaan yung competition at syempre ano ba yung malaking factor na naging malaking contribution para maging sila ang hiranging kampiyon, yes, ng ating Navy SEAL Challenge.
4: Kafersa Ed and Kat, unang-una maraming salamat, lalong-lalo na siyempre sa suporta ng Western Mindanao Naval Command sa pamumuno ng ating commander si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. And of course, sa Naval Task Force 61, taos puso kaming nagpapasalamat dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi makakamit ng NSWU-1 at NSWU-6 ang tagumpay na ito. So, para sa inyong katanungan, syempre, unang-una sa lahat, nung malaman namin na kasali ang NSWU-1 at NSWU-6 sa patimpalak na ito, that was 4 months ago, talagang pinaghandaan ng tropa natin dito. So it's a almost a 4 month preparation papunta sa activity na ito. So nakita niyo naman kung paano araw-araw na gumigising yung mga tropa natin. Talagang ginagawa nila yung mga bahagi ng patimpalak na yon, talagang sinasimulate natin dito. So nagkaroon tayo ng mga land evolution, water evolution, tsaka yung sa stress firing. So buong araw, halos gigising ng alas 4 ng umaga, tapos hanggang sa alas 7 or alas 8 ng gabi ay talagang nagte-training ang ating mga participants.
3: Iyan, Kapuwersa, at pinapakita lang talaga ng NSW1 at NSW6 yung disiplina, Kapuwersa, at yun palang mga ginagawa nila, Sir Kapuwersa, at during exercise nila, di ba, minsan, nagja-jogging tayo early in the morning and the afternoon.
2: Yes.
3: Minsan, Kapuwersa, at tanghaling tapat yung training nila, Sir. Nakikita natin yung disiplina, Kapuwersa, at
2: yes,
3: ano,
2: and then nagbubuhat sila doon ng mga malaking gulong.
3: Yes, Kapuwersa, at and kaya, pangalawang katanungan, Kapuwersa, at to follow up na sa question mo, Kapuwersa, at yung ano, sir, yung most challenging part po or aspect ng competition at how did the team WMNC, sir, overcome yung challenge po nung competition na yun, sir?
4: Yes, so tama po yun na kafer sa Ed and Kat, no? Yung nakikita niyo kami ng tangali na nagbubuhat, pumapalo. Siguro iniisip ng iba sa inyo, parang sobra namang pinapahirap, pinaparusahan ng mga ito ang kanilang mga sarili. Pero kasama po yun sa paghahanda natin sa ating competition na iyon. So more than just the physical training, kasi kung nakita naman natin, ano, yung hindi lang ito within the AFP, including ito yung mga other law enforcement agencies. And just for the information of everyone na Kafersa, Ed and Kat, isa sa mga participants natin is yung pang-international competition ng Philippine National Police, yes, yung PNP SAF. Mm-hmm. So sila yung nag-participate or nag-represent sa atin or sa SWAT natin sa, I think, Dubai or UAE.
3: Yes.
4: So talagang nakikita namin na hindi ito basta-bastang competition lamang. So talagang inisip namin, nag-strategize yung mga players natin, paano natin na paghandaan itong mga mabibigat na mga kalaban natin or mga kakompetensya natin.
3: So does it mean, sir, na siguro dahil champion ang ating West Minabcom team, does it mean, sir, na next, maybe, sir, no, maybe the next international challenge tayo po ay makakasama sa labas po ng bansa?
4: Of course, we are looking forward to that opportunity, no? Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na pagkakataon na ganun, kung meron mang mag-imbita. And of course, we will always be willing to send participants para ma-irepresenta natin ang ating Western Mindanao Naval Command and of course yung sa Armed Forces of the Philippines.
3: Wow, Kapuwersakat, sana Kapuwersakat magilang, yes, anghel tayo, Kapuwersakat, dahil isang karangalan din yung Kapuwersakat, kasi itong na champion sila, sir, malaking karangalan. What more, mas malaking karangalan ang maidala ng West Minabcom team ng NSW1, NSW6 pag nasa international field, Kapuwersakat.
2: Yes.
3: Okay, sana sir, sana Kapuwersakat ay mangyari 'yon.
2: Yes, ayan. So sir, bilang isa sa mga pangunahing unit na kumakatawan sa West Minabcom, sir, paano po ipinapakita ng tagumpay na ito ang mataas na antas ng kahandaan, disiplina at professionalismo ng NSW6 at ng buong Naval Special Warfare Community, sir?
4: Okay. So yes, Kapuwersa, Ed and Kat, no? Makikita natin talaga dito yung dedikasyon ng ating mga kasundaluhan dito sa Western Mindanao Naval Command. But beyond that also, makikita natin na kung hindi dahil sa suporta ng leadership natin, no, yung Western Mindanao Naval Command and Naval Task Force 61, hindi basta makakamit ng NSWU1 and NSWU6 yung tagumpay na ito. And more than that, ipinapakita natin na hindi lang sa palakasan, handa tayo sa anumang aspeto ng trabaho natin, maging emergency or whatever. Ipinapakita na nito na tayo ay handa na gumanap sa tungkulin natin bilang miyembro ng Western Mindanao Naval Command.
3: Yan, Kapuwersakat. Talagang handang-handang ating mga, tinatawag po natin sila mga kapuwersa, sa ating mga civilian na mga listeners and viewers ngayon, sila po yung palaka ng Philippine Navy, mga,
2: yes,
3: kapuwersa. Mamaya po sa trivia, pag-usapan po natin kung bakit po tinatawag na fragment itong ating mga kapuwersa sa,
2: yes,
3: SEAL team po, mga kapuwersa. Banggitin po natin umayan sa Navy trivia sa ating mga civilian listeners, kasi sa ating pong mga tropa ay alam na po nila kung bakit tinatawag natin silang ganun, kapuwersa.
2: Yes, ayan.
3: Yes, kapuwersa, kat isang disiplinadong team, kapuwersa, kat o unit ng ating Philippine Navy, kapuwersa, kat ang ating,
2: yes, and nabanggit nga ni sir, no, na yung mga dedications nila doon sa kanilang, syempre sa iba na din yun, no, pag-uusapan pa natin, you are with the God sa kanilang mga tungkulin, di ba?
3: Yes.
2: Kaya naman, si isa din sila sa unit na nagbigay ng malaking contribution para po sa accomplishment po
3: ng
2: Western Mindanao Naval Command. Kaya yung dahil sineselebrate natin yung ikaw 128th Philippine Navy anniversary, tayo sa Western Mindanao Naval Command ay ginawaran bilang isang Best Combat Force of the Year 2026.
3: Yes.
2: Ayan. Kaya congratulations po sa atin sa Western Mindanao Naval Command. At syempre, alam natin na napakalaking contribution doon yung effort po ng ating NSWU1 and NSWU6.
3: Ayan. Yun ngang challenge na pa-champion nila. What more yung mga challenges dito sa Western Mindanao Naval Command. Kaya ang ating pong NSW1 at NSW6 ay patuloy na ginagampanan ang kanilang mga trabaho, mga kapuwersa. Sa tulong na rin po sa binanggit ni Sir kanina, sa leadership po ng ating Commander Western Mindanao Naval Command, kapuwersa ka.
2: Ayan. At syempre, sa araw-araw, kahit alam natin, ang ating mga frogmen ay talagang napakalakas.
3: Mm-hmm.
2: Pero ganun pa rin, consistent.
3: Ang exercises.
2: Yes, kahit tapos na yung Navy SEAL Challenge, ay nakikita pa rin natin sila na nandun pa rin, takbo ng takbo, hawak ng mga malalaking gulong.
3: Yes, so kasi tulad ni Sir, hapon-hapon, ngayon every afternoon si Sir tumatakbo yan kapuwersa at part na talaga ng buhay ng bilang military po namin yan, mga kapuwersa. And syempre, lalo-lalo na si Kena Sir kasi sila po yung elite force ng ating Philippine Navy.
2: Correct.
3: Yan, okay. Sir, so much for that, Sir. Pwede po nating banggitin yung mga kasama natin sa champion and pwede po nating i-shout out, Sir, sa programang ito, Sir.
2: Yes.
3: Bago tayo magpaalam mamaya kapuwersa.
2: Yes, or meron bang mga programa sila, Sir? O meron ba silang mga activities na nais nilang imbitahan ng ating mga kapuwersa?
3: Correct, oo.
4: Yes, of course, dito sa amin sa NSW6 and I think ganun din naman sa NSW1 is araw-araw pa rin yung preparation natin, no? This is a regular activity tulad nga ng nabanggit niyo, yung pagpapalakas is part of our routine. Yun po talaga ay parte ng ating buhay para magiging buhay natin bilang mga sundalo, bilang mga palaka ng Western Mindanao. So patuloy naman po ang aming mga ginagawa. Ganun pa rin, mga training, physical activities, lahat po yan. It's a routine for us po.
3: Yan, mga kapuwersa. Sir, is there any message po to our listeners and viewers and to your troops, sir, na kasama nyo po dyan sa NSW6 and to ating mga kasama din po sa NSW1, sir, bago tayo magpaalam, sir, sa morning na activity or program sa Puwersa Naval, sir?
4: Yes, mga kafuersas, no, unang-una sa lahat, syempre, aking kinokongratulate yung mga participants natin, yung mga walong magigiting na participants natin na nagrepresent sa Western Mindanao Naval Command. And of course, as the executive officer, nais ko pong iparating sa leadership natin ng kay Commander Western Mindanao Naval Command and Naval Task Force 61 na taos puso kaming nagpapasalamat sa suporta nila. Tulad ng nabanggit ko kanina, without their support, we might not have accomplished that mission. And syempre, nagpapasalamat din kami sa inyo, sa personnel ng Western Mindanao Naval Command, dahil nararamdaman namin yung suporta nyo nung pagpapadala ng congratulatory message is isang napakalaking bagay na para sa amin. Ito ay tinitake namin as a motivation na dapat pagbutihin pa namin ang aming mga ginagawa, hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa command, sa Western Mindanao Naval Command, and of course para sa ating mga civilian personnel na pinagsisilbihan or pinaglilingkuran natin. Yun lang naman po at maraming salamat po talaga sa patuloy na pagsuporta ninyo sa amin.
3: Yan, mga kapuwersa. Mm-hmm. Thank you so much, sir, sa pride po na ibinigay natin o ipinakita natin sa ating dito po sa Western Mindanao Naval Command, isang malaking karangalan po. And mga kapuwersa, ang ating guest sa umagang ito, ang Executive Officer ng NSW-6 po, sina si Sir Lieutenant Commander Cyril Lictiayo, Philippine Navy. And once again, sir, bago tayo magpalam, congratulations po from Team Puwersa Naval dahil po sa pride and honor na ibinigay nyo po sa Western Mindanao Naval Command ang pangkalahatang kampiyon sa SEAL Team Challenge 2026 Kapuwersa ka.
2: Yes.
4: Yes, thank you very much, Kapuwersa Ed and Kat.
3: Yan po, mga Kapuwersa, thank you so much, sir. And napag-usapan natin, Kapuwersa Kat, yung isang, alam mo, Kapuwersa Kat, nabanggit ni sir kanina, Kapuwersa Kat, meron silang isang naging competitors doon, Kapuwersa Kat, or sa challenge na yon na nagpre-represent abroad, Kapuwersa Kat. Yeah. And ang nakakaganda ni Kapuwersa Kat ay yung sport or yung challenge na yun, Kapuwersa Kat, nag-champion ang ating Usminabgum team, NSW-6 and the NSW-1. Mm-hmm. Sabi ko, ganun po, Kapuwersa Kat, sana ay ang NSW-1 at NSW-6 na rin ang mag-represent next time abroad, Kapuwersa Kat.
2: Correct, ayan.
3: Para mapakita din natin yung ating mga skills ng ating mga SEAL team dito sa Usminavcom. Yan po, mga Kapuwersa. Alam mo, Kapuwersa Kat, isang ano no, pag ganyang mga naabot ng ating mga Kapuwersa, parang tayo, kahit hindi tayo naman physically kasali doon, pero yung ating emotion at ang ating
2: support.
3: Support and yung nararamdaman, Kapuwersa Kat, na wow, yung Usminavcom,
2: parang kasama tayo,
3: parang kasama na rin, proud. Team nga, Kapuwersa Kat, sabi nila, one team, one Usminavcom. Yan, yes. Mga Kapuwersa. Okay, it's anong oras na ba? Oo, mamaya, mga Kapuwersa, dahil gutom na po, gutom, the lunchtime na lang. Lunchtime na, mga Kapuwersa.
2: May inom pa kong tambal.
3: Okay, mga Kapuwersa, we'll have a break.
2: Yes, we'll have a break, Kapuwersa Ed.
3: Okay, we'll have a break. Magbabalik po ang inyong programang Puwersa Naval.
0: Kapayapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas, sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: At pagpasensyahan niyo po ang inyong ka-4 sa cat dahil tayo po ay not feeling well at ilalaban natin to hanggang sa dulo.
1: At sa ating po mga ka-4 sa BIP, alert and prepared all the time dahil po mga kapwersa, hindi natin alam kung kailan po tayo matatamaan ng mga natural calamities kapwersa.
0: Yes,
1: just like
0: correct.
1: What happened last Monday. So, dito sa Sambuang kasi it was so nakakatakot kapwersa ka at saka nangyari. Dito nga 4 plus lang, no? Lalo na yung naapektuhan talaga kapwersa ka. Okay. So, for that po, sa ating mga kababayan, let's pray always lang sa ating mga ganyang mga pangyari para tayo po ay hindi, para sabihin po ng Panginoon, hindi natin siya nakakalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Yan po mga kapwersa, if you have any suggestions or you want to be the next guest here in our program, you can send or you can join us here by sending your comment to our email and phone number ng OCPAW 0917-811-5378. I repeat po mga kapwersa, 0917-811-5378, or you can send your email at westernmindanao@gmail.com. Yan po mga kapwersa. And bago po tayo magpaalam, we love a closing prayer para po always po tayong i-guide ng ating Panginoong may kapal kapwersa kat. Almighty Father, we thank you for this wonderful Saturday that you have given us. Almighty Father, we also ask for forgiveness sa lahat po ng aming kasalanang nagawa. And Almighty Father, we also ask and seek for your guidance and security dahil po sa mga natural disaster na nangyari po sa aming bansa. And may you always protect us from those na mga nangyayari sa amin, Almighty Father. And please protect our family back home, the family of Kapwersa Kat, mine also, and sa aming mga super techs, that you will guide us always na may bahagi ang magandang words mo. And Almighty Father, we also ask po na araw-araw mo kaming bantayan at sa aming pong mga gagawin po, Almighty Father. And Almighty Father, may you give us always safety para po sa ating mga nakikinig at mga nanonood sa umagang ito. Almighty Father, we thank you, we thank you, we thank you for the gift of life that you have given us. This we ask in your holy name. Amen.
0: And yes, thank you so much po mga ka-fuerza sa inyong pagkikinig at panonood. At syempre, ako po muli ang inyong ka-fuerza kat, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy.
1: Yan po mga ka-fuerza, ako po muli ang inyong ka-fuerza Ed o Photographer's Mate 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
0: Alright, yan. Laging tandaan,
1: pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
0: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 na tanghali. Dito pa rin po sa inyong pilangdig sa Yes, Your Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
0: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubdob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanundo, gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Magandang araw sa atin pong mga kapitbahay at sa ating mga kaagapay. Ito ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Unang-una, binabati ko kayo ng maligayang araw ng kalayaan. Thank you, Lord, dahil ang Pilipinas ay malaya at maraming salamat sa lahat ng mga nagtrabaho, nagsakripisyo para maging malaya tayo. And that freedom is something that we should value. That freedom is something that we should protect. At nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga nakasama sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company noon pong June 6. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Espesyal ang buwan ng June dahil ang dami nating ginugunita. At dahil nga June ipinanganak ang ministry ng FEBC, ang atin pong mga tampok na mga kapitbahay ay mga taong talaga namang ang lalim, ang haba, at napakalawak ng kanilang ugnayan with the Ministry of FEBC. Ang makakasama po natin ngayon, doon mismo sa FEBC ipinanganak. Doon mismo sa FEBC siya na-conceive. Ayan, naku, sino kaya ito? Makikilala po natin. Medyo narinig nyo na yung boses, pero maya-maya ating ipakikilala sa inyo ang ating kaagapay na kasama ngayon. But for now, punta muna tayo sa Negros dahil nandoon ang ating inaanak Dorcas Liedo Brion, ang ating bibang nanay para sa mga tips for young moms and dads na meron pang mga chikiting na ginagabayan at chikiting na dini-disciple. Never ever forget, your family, your home, that is the first discipleship center at kayo ang talaga namang nabigyan ng responsibility to raise your children with the fear and love of God. Eto na, si Mommy Dorcas.
2: A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and burnt dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gudlo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use visual cues. Stop being the voice of the doom. Shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point at the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist at nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasaning na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next war.
1: Sobrang excited ako sa ating kakwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Alam niyo po, talaga namang kilalang kilala at kapitbahay natin sa Papuri Radio Show. Isang multi-awarded na singer, songwriter, composer, music producer. At eto'y natutuwa ako dahil kinakapatid ko po talaga ito sa tunay na buhay. Dahil ang kanyang tatay ay ninong at ninang namin, ano, ninong namin sa kasal. Oo. Eto po at kasama natin, Junji Marcello!
3: Yeah! What's up? Salamat po sa pag-invite sa akin sa pageant. Ano ba ito?
1: Beauty pageant.
3: Ah, okay. Hindi ba ito magsasaka? Hindi naman ito yun?
1: Maunlad na magsasaka. Ang anak ng hardinero.
3: Yes. Alam ko po maunlad kasi doon kami ginigising. Para maghardin ng panalangin.
1: Oo. Oh, oh. Ginigising kayo para makinig sa hardin ng panalangin?
3: Uma-assist. Ah. Uma-assist kami.
1: Oh, ganon siyempre, ba?
3: Nung earlier, medyo tumanda na, alam na nila na medyo tanghali na gabi na matulog, okay na yan. Pero earlier, tinetrain kami into, you know.
1: Talaga.
3: Kaya alam na alam ko ang programa. Totoo yung umaga,
1: tanghali hanggang gabi. Oo, yeah. Talagang laking FEBC, laking DZAS. So ano to, trip to memory lane.
3: Ay yes, kung kayo po ay mahilig sa mga kwentong kutsero. Ito po yan.
1: Ito kwentong totoo talaga to. Yung mga behind the scenes na hindi natin alam tungkol sa Marcello family. At dahil malapit na rin ang Father's Day, syempre aalalahanin natin ang ating minamahal, ginagalang, namimiss na si Ka-Esong, Pastor Proseso Marcello. Kwentuhan mo kami tungkol sa family ninyo muna.
3: Alam mo, nung pagpasok pa lang dito, nakita ko yung mural. Ano? Mm. Same mural nandun sa People's Park. Ano? I see somebody na talagang pag ginamit talaga ng Panginoon. Kung alam mo ang kwento ng tatay ko, talagang super humble beginnings talaga. He was part of the construction group na nagtayo ng FEBC. Kasama siyang naghukay doon.
1: Binata pa siya noon.
3: And then, hindi pa niya kilala ang Panginoon noon. And then, nakilala niya ang Panginoon through the ministry, the Bible study ni Max D. Atienza.
1: Oh.
3: Yan, na naging boss niya eventually.
1: Siya ang kauna-unahang Filipino na managing director ng FEBC.
3: I don't know if he became a managing director, but he was one of the top guys. I'm not sure if si Tito Max was, but alam ko panahon na yun ni Tito Fred eh. Magbanway. So baka in the same management position.
1: Mm-mm.
3: Pero ang goal niya was to have a Bible study for the construction workers at the beginning of the day. So nagme-message doon, nakakilala sa Panginoon ang aking tatay.
1: Eh yung hardin ng panalangin, it's the longest running program of
3: yes.
1: 702 DZAS.
3: Yes.
1: Paano yan ipinanganak?
3: Ganito yan, 'di ba? 'Di ba from rising from the lowest
1: construction
3: to the ranks, ano? He eventually became part of Public Ministries Division yata ng FEBC. Tapos, he was doing parang desk job. And then, pinapadala siya sa Malacanang. Parang field reporter, pinapadala siya. Talagang ang training ng FEBC, lahat dadaanan mo eh.
1: Totoo yan.
3: Oh, matututo ka mag-drive doon.
1: Lahat talaga.
3: Lahat. No? Oh, that's ministry for you. Oh. So, kapunta siya ng Malacanang, lagi niya nakikita yung sako-sakong mga sulat na ano ba yan? Ay sulat kay President, magsaysay pa yata nun eh.
1: Kasi ang mga sulat dati, hindi kagaya ngayon na magte-text ka, mag-i-email ka. Ito talagang literal na sulat, snail mail.
3: Sako-sako, hindi naman binabasa, mga request para kay President. Sabi niya, alam mo, sa Panginoon, bawat isa yan babasahin ng Panginoon. So ang sinuggest niya kay Max D. Atienza, can we have a program we can actually pray for the listeners? They can phone in, idea ng daddy, phone in their requests, prayer requests. Kunyari, may sakit, merong gagraduate, may birthday, lahat yun. At babasahin natin yan. Of course, hindi naman right away welcome yung idea. Medyo parang ano naman yata noon.
1: Kakaiba eh.
3: Kakaiba eh, siyempre.
1: Prayer.
3: Yes. from a five, if I'm not mistaken, from a 5 minute or a 15 minute program, sobrang dami na extend to 30 minutes. I think it even got to a point na 1 hour na siya kasi sobrang dami, no? Then he would have messages 5 minutes. Kaya maikli mag-message ang tatay ko eh. Nasanay siya sa 5 minute messages. So iipitan niya noon, kakanta si Tita Polly Prieto. Yun yung original papuri, no? Wala pang papuri. Tapos ibabasahin na yung kapag wala ang tatay ko, one of the kids would read the requests. Isa ako sa mga nagbabasa noon. Sa mga comedy nga doon is dapat Tagalog na Tagalog, di ba? Eh minsan kunyari tayo po ay dumako sa bahagi ng programa, nababasahin na natin ang mga sumapit sa kanila, hindi ko maalala yung birthday sa kaarawan, di ba? Na sumapit sa live yun eh. Napaka-espesyal na araw na pinagdiriwang haba talaga ng kanilang birthday. Bumigay din. Pero mas na yung nakakatawa dyan. Luksang kalatas.
1: Luksang kalatas.
3: May namatay. Ang rule of thumb, ang unang pangalan yung namatay. Pangalawang pangalan yung nagpadala. Okay. Alam niyo na kung saan pupunta ito. So pagbasa ko, kunyari, si Juan, si Pedro yung namatay. Pagbasa ko si kapatid na Juan po ay sumakabilang buhay, ang kanyang kapatid. So may bawi ako. But that's live radio for you. Live radio actually prepares you. I didn't know na the Lord is preparing us kids for something big sa ministry niya. And that is because nakikita namin yung nanay at tatay namin nagbo-broadcast. Yung
1: partnership nila, no?
3: Ibang level eh.
1: Ang Caselia Marcelo po, kung kayo ay gumagamit pa ng Imnaryong Kristiyano,
3: yan.
1: Ang mga translations po niyan ay gawa ng minamahal na mami ni Junji.
3: Very brilliant, sabi nga nila, she's only 4 feet 11 lang nanay ko. Sabi, ang description yata ni Bob Bowman was the little lady with the big talent.
1: Wow.
3: Kasi oozing with talent. The translator is part of the team that translated the Bible from original Hebrew and Greek.
1: To Filipino?
3: To Filipino. Hindi English to Filipino.
1: Wow.
3: Hebrew, Greek. If not mistaken, may konting Aramaic pa siyang
1: inaaral. Kwentuhan mo nga kami ng konti. Kasi nadidinig-dinig ko nung panahon, nung buhay pa ang Kaesong, ano, kinikwento na rin niya kung paano niya niligawan si Caselia. Teacher nga ba niya sa Bible school?
3: Yes, sa Bethel Bible Institute.
1: Oo.
3: Sa Valenzuela. Ang joke niya kasi, para... Eh, hindi siya magaling sa music. So, niligawan na lang niya.
1: Yung music teacher niya?
3: Oo. Sabi ko sa mami ko, Mami, di ba, you're supposed to be brilliant and all. Na, gusto mo na rin. joke lang namin. I guess, you know, humor runs in our family. So, ang tatay ko, kinda, you know, made my mom laugh his way through her heart and eventually winning her. So talaga.
1: So ang humor nang galing kay Kaesong.
3: Pareho eh.
1: Parehong nakakatawa.
3: In fact, kung naabutan mong nanay ko.
1: Hindi ko naabutan.
3: She is as hilarious as my dad.
1: Talaga.
3: Yung wit niya eh.
1: Oo.
3: Yan yung siya yung nagpauso ng pagkaalis na kami, kunyari. Eh mga 5 speaking engagements ang tatay ko kapag Sunday.
1: In a day?
3: Oo, in a day.
1: So back-to-back-to-back talaga.
3: Back-to-back-to-back, ano? Kaya laging, mga anak, di ba rin na makadala, wag lang makaiwan. Ibig sabihin, bring it all, pag na lang na-discover natin, hindi atin yan, tsaka natin ibalik. Yun yung mga kanyang...
1: Ano ba yun? Bit-bit kayong lahat?
3: Oh, yes.
1: Sa lahat ng speaking engagements?
3: Yes, all 4 kids.
1: Talaga?
3: Up until, pag teenager na, okay, absuelto ka na. So, pero there was a time, driver naman ni Daddy, si Kuya Sam. Si Kuya Dave was never a driver. Because he learned driving a little later pa yata. But eventually, nagpunta na siya sa US. Si Kuya Sam, naabutan kasi mas matanda si Kuya Sam. Eh. So, nakapag-drive pa. Pero lahat kami, karay-karay, kami lahat kumakanta. So, kaya doon pa lang nalaman nila maaga pa lang sumasayaw itong bunso. Kasi alam mo yung kantang, surely goodness.
1: May swaying talaga.
3: Ganun-ganun daw.
1: Inex expect ba ng parents ninyo, lalo na ang Kaesong, dahil nga pastor eh, kanya bang in-expect o inutusan kayo, dapat may magpastor sa inyo?
3: Tinatanong, pero hindi kami nire-require. Hindi kami parang pina-pressure. Ako tinanong din ako eh. Kasi dalawa sa amin nag-Phoebus, dalawa hindi. Dalawang pinagpiano, dalawang hindi. Ako lagi yung hindi. Hindi ako pinagpiano, hindi ako pinag-Bible school.
1: Hindi ka pinagpiano,
3: hindi.
1: Pero marunong kang magpiano.
3: Eh, ito nga. Yung dalawang hindi pinagpiano, yung naging musicians.
1: Oh.
3: Yes. Oh, pag talagang meron, meron eh. Pero eventually, when I was in the middle of composing, pinaaralan niya na ako ng piano. Doon ako. Pero marami ako, kapitbahay namin, si Ate Bing Magbanwa.
1: Tinuturuan
3: rudiments, ka. Yes, sila Ate Joy. Tapos eventually, I have to give credit to Ate Belle Luis.
1: Oh.
3: Siya talaga yung nagbigay ng rudiments sa akin sa piano playing.
1: Oh.
3: Yan. So may konting formal, pero later na in life. Pero yung sagot ko dun sa may magpapastor, hindi naman pin-reassure, pero si Kuya Dave, tinuloy niya from... Kasi ang rule, magbe-basic Bible course ka.
1: So lahat kayo nag-basic Bible
3: dapat.
1: Course? Dapat. Oo.
3: Yung dalawa nakalusot, ako tsaka si Kuya Sam, yung panganay. Kami nirekta na kagad sa high school. Ay, diretso na. So, pero si Kuya Dave nagustuhan, tinuloy niya.
1: Kaya nagpastor.
3: Nagtuloy. Ako, sabi ko lang sa tatay ko, tatay, isa lang naman ang ayoko sa pagpapastor. Ano yun, anak? Baka magawa natin ng remedyo. Members, sabi ko. Kung kung meron tayong church na walang members, okay na ako. Kasi ang problema lagi, ganun, heartache ng tatay ko laging nasa members. Eh.
1: Si Kaesong, nakagisnan ko na na, yun, ini-invite siya na mag-speak sa iba't ibang mga churches.
3: Yeah.
1: Pero nagpastor ba siya ng isang simbahan?
3: Sandali daw, tinanong ko siya eh.
1: Oh.
3: Nagpastor sandali, pero sabi niya, I have so much, and would have to say, sa akin niyang sinasabi, I have so much respect. Ang taas ng paggalang ko, respeto ko sa mga pastor na ng simbahan. Kasi hindi ko talaga naranasan yung full-blown church. Alam kong gaano kahirap mag-handle ng church. Kasi siya daw, taga-tanim lang siya.
1: A church planter.
3: Hindi church planter. Yung evangelistic, magtatanim lang siya. Yung magpapalago nun, yung pastor ng church. So, hindi niya nakikita yung heartache dun sa part na yon. I mean, may talent siya sa pag-evangelize, pero yung discipleship, binibigay niya na doon sa mga pastor. Talagang sobrang respect niya. Sabi niya, hindi ko yata kaya, alam ni Lord, hindi ko kaya yun.
1: Oo. Ang Kaesong, talagang napakaraming mga pamilya ang na-bless, na-influence because of the daily feeding that they get from Hardin ng Panalangin. Pero, paano siya sa loob ng tahanan?
3: Ang laking factor na my mom was there. Nandun yung nanay ko the entire time. Kasi alam mo, sa dami ng... Siya kasi pumipick up ng mga donation sa FEBC.
1: So, palaging nagbabiyahe.
3: Palaging nagbabiyahe. So, almost, I won't say absentee, pero by the time he's home, mararamdaman mo na lang na gigisingin ka ng konti. Kung tulog ka na, hindi ka nagigisingin. May pasalubong lagi yan. May pasalubong galing dun sa ano. Kaya minsan, gulat ako, dala tuta. Kasi yun yung TF niya eh. TF niya, tuta. Kasi manok, buhay, gano'n. O alam mo, pag galing siyang Pateros, kasi tatlong dosen ng balot. Gano'n. Eh alam niya, Pinoy ang gusto ko. Kaya nagpapareserve siya ng Pinoy para sa bunso. Ayoko nung may ibon sa loob eh.
1: Ayaw mo ng balot.
3: But, you know, nung lumuwag-luwag na, he decided na he can choose not to have as much. Doon niya siguro na realize kailangan akong mabantayan naman yung anak ko. At least nung high school pataas. Nabantayan na niya ako. Doon yung kanyang famous na sabi niya sa akin, eto, sakadya talaga to. Anak, sabi ko kasi, tay, bakit nung elementary daily yung bigay mo ng baon? Nung high school, ginawa mong weekly. Kayo ng mami, weekly, merong box nandun yung baon. But ngayong college, parang daily ulit. Wala ka bang tiwala sa akin? Sabi niya, hindi anak, gusto lang kita makita araw-araw.
1: Oh.
3: Para hihingin ko personally sa kanya, para hibe-bless niya ako.
1: Gusto
3: niya.
1: So, merong ganun, may literal na blessing.
3: Oo, oh, oh, ginaganon talaga. Pag binigay mo, tas hawakan niya yung ulo. Yun na yun, pag hinawakan yung ulo.
1: Oh.
3: Oh, yun na yun. Hindi yun naranasan ng mga kuya ko.
1: Hmm.
3: Kasi sa kasagsagan yun ng, kumbaga, sandamakmak na speaking engagement, halos wala siya. Si mami yung nag-aalaga. Ako na abutan ko, kami ni ate, yung tail end nung pagiging tatay niya. Pagiging very hands-on.
1: Mm-mm.
3: Sabi nga nung kuya ko, grabe, hindi ko naabutan yung that side of daddy. Ako naabutan ko yung the dad who would play with you, who would crack jokes with you.
1: Ano yung nilalaro ninyo?
3: At tatay ko kasi magaling lang sa mga larong ewan eh. Yung paramihan ng yung axe tsaka kahoy sibak.
1: Talaga?
3: Paramihan ng mas ang galing magsibak ng kahoy.
1: Talaga?
3: Kaya ang sabi ko, tayo ba't puro kanan pakaliwa? Pwede pakaliwa naman. Kaya kita mo sa likod ng bayan, daming kahoy.
1: Daming kahoy. Oh,
3: trip niya yon.
1: Kasi po yung bahay nila, eventually, kami na po yung tumira doon.
3: Yes.
1: Kaya nakita namin yung pagiging isang handyman din ni Kaesong.
3: Yung mahilig siya sa gabuli-bulitas.
1: Yung mga contraptions doon sa loob ng bahay, yung mga lock ng bahay. Naku, ibang klase po talaga.
3: Baka may hindi ka pa nadidiscovery
1: baka
3: doon.
1: Baka nga.
3: Mga kung ano-anong dungeon doon. Hindi mo
1: may
3: alam.
1: May tunnel ba?
3: Hindi mo alam kung makukunek yun, nagka-FPBC. Pero you know, the hands-on dad later on na yon. Tsaka yung kabiruan na tatay. Kasi strict to say.
1: Paano siya? Nakakatakot.
3: Nakakatakot. You know, I can only remember that one time that he was physical with me. That one time. Kasi sumobra na ako talaga. That one time. Pero pag pinuno mo siya, gugulong ka. Gugulong ka. Si nanay yung ano.
1: Ano nasa paka?
3: Tinadyakan ako. Talaga, tinadyakan ako.
1: Pero punong-puno na yun.
3: Punong-puno na. Kasi, ganun eh. Alam mo na, kids. Ang nanay ko, yung wales, tapos sa likod, sa puwet, ganun lang. Ganun, no? Hindi naman ganun kasakit. Siya eventually, napuno na siya. Or maybe, it was a really bad day. Alala ko yun, nag-ayos kami ng poso. Parang ganun, parang, I didn't want to help, pero naramdaman niya. Ayun na. Boom! Miikot na lang ako.
1: Gulat ka sa nanggaling yun, ano?
3: Oh, kasi hindi naman, he never hit me. So, hindi na, wala siyang back, wala akong pagkakaalala na physical siya. Doon lang sa isang pagkakataon na yun.
1: Talagang?
3: And then, one time sa brother ko rin.
1: Oh.
3: Paano ko naman alaman? Eh, kasi nag-yosi. Yung panganay.
1: Oo,
3: nag-yosi siya. Eh,
1: paano na-discovery? Naamoy.
3: Before that, nakita sa ilalim ng bed, merong isang upos.
1: Naku po.
3: Eh, yung pastor naming kapatid, si Pastor Dave, I mean, being the all, you know, pastor and quality and all, he said, I didn't do it. Naniwala kasi clean, talagang squeaky clean si Kuya Dave. Si Kuya, si Sammy to, hindi pwedeng si Dave to. Kasi hindi nagagawin ni. So, si Sammy. Si Sam, to be fair, exploring eh. A kid exploring outside the confines of a Christian family. Discovering. And then, you know, doon talagang narinig ko na lang kumakalabog. Ganun na lang. Kasi, yun yung kwarto na paloob na gano'n. Nandun ako eh. Kumalabog na lang.
1: Tsaka mga kahoy-kahoy pa noon.
3: Kahoy-kahoy. At tsaka bukas yung taas, di ba? Naalala mo, taas.
1: Oh.
3: So, rinig. Hindi ko na inalam. Nung pag nakita ko lang, parang may galos dito si Kuya Sammy. Pero that is because frustrated ang tatay ko. Parang sinabi ko na sa inyo na bawal yan mga yan. Hindi yan makakabuti sa'yo. Of all things, anak, yun ang ganyan. Pero, you know, everyone, I'm sure you've been through a phase of defiance and everything. Yun yung defiance niya.
1: Hindi, wala yata akong phase of defiance.
3: At dyan po nagtatapos ang masayang tahan.
1: Pero ito mga bago, hindi natin mga alam na kung sino yung buong Pastor Proseso Marcelo ang Kaesong. Alam natin, siya ay napakahusay na hardinero, napakahusay na evangelist talaga, nire-respeto natin. Nakakatawa, na kamanggagawa, di ba? Pero magandang malaman din natin ano yung nangyayari sa loob ng tahanan. Nakita natin the heart of a father
3: yes.
1: na ayaw na mapapa pariwara ang kanyang mga anak.
3: Totoong tatay siya
1: talaga. Totoong tatay, yeah. Hindi ba?
3: And he's also sweet. He is not the kind of the huggy, touchy-feely type yung akbayang ka. And he was never like that until later. Hindi na naranasan yun. Kasi ano siya eh. Alam mo, old school na lalaki. Hindi siya yung...
1: Hindi expressive.
3: Hindi expressive. But makikita mo yung sweetness niya. Katulad nung dinala ko si Anna nung bagong kasal kami sa bahay. Aba, paggising namin, amoy pancake.
1: Wow!
3: Nagluto. Sabi ni Kalidja, kailan ka bang nagluto ng pancake?
1: Wow!
3: I mean, only for Anna. So, pinaglutuan niya si Anna. Yung ganong sweetness niya. Or, one time, alam kong prized possession niya yung kotse niya. Biglang, pupunta na ako ng US, anak, ito yung susi. Please use it. Hindi niya sinabing, you can use it. Please use it. Sabi ko, tayo, alam niyang I don't want to touch the car. You can use it. Use it. Sabi niya, that means I have earned the trust ng tatay ko. Kasi hindi niya pahihiram ang kotse.
1: Wow.
3: None of the two older, I'm sorry, kuyas. Hindi talaga ipahihiram yung kotse sa kanila.
1: Oo.
3: Pero nung sa akin,
1: ibinigay.
3: Kasi alam niya, I guess, alam niya na I'm a good steward of anything that is given me. So, yun, yung ganyong sweetness niya, hindi siya yung outright na yung aakbayang ka. In fact, pag hinag mo yun, matigas. Parang yumayakap ng tuod eh. Hindi siya ganon. Warm na siya later in life.
1: Oh.
3: It took a while to break him in, pero ang tagal. Mm. Hindi siya ganon eh.
1: Mm-mm.
3: Hindi siya katulad nung magkakapatid. Kami kasi mami... Mama's boy ako eh.
1: Mas malapit sa mami.
3: Oo, oh, very warm ang nanay ko eh.
1: Kamusta ang kaesong nang si Kalidja ay nagkasakit pagkatapos umuwi na kay Lord?
3: Actually, it's always difficult for him when the spouse gets sick. Naalala ko yung sa nanay ko talagang sirang-sira siya eh. Wala siya, sabihin sirang-sira ang sistema niya. Wala siya sa sarili niya. But one thing I love about him is he can shift. You know, I don't know if that's even good, ano? Pero basta pag ministry work, andun siya 100%.
1: Pero ang mga lalaki yata ganyan eh, no?
3: Kaya, no?
1: I-co-compartmentalize.
3: Oo.
1: Kasi nakita ko rin yan sa father ko nung nagkasakit ang aking nanay.
3: Mm-mm.
1: Si tatay talagang magtatrabaho muna pagkatapos pupunta doon sa ospital.
3: Yun.
1: Tapos yung mukha na, hindi, I'm still in control, kaya natin to, kakayanin natin. Ganun yung itsura niya kapag nandun siya sa workplace.
3: Exactly. For both, ganun siya. But I have...
1: Kasi twice siyang nabalo, hindi ba? Kay Caselia, pagkatapos ang Kalidja.
3: Kalidja, yung... I think mas naging involved siya ng mas todo dun sa nanay. Kasi parang 10 months, if not mistaken, rekta sa Veterans Memorial. Eh. So, alala ko, college ako, bumidiretso ko sa Veterans. In and out of the hospital. Yung very taxing physically. Yung kay Kalidja kasi, nasa US na sila noon.
1: Oo.
3: So may
1: mga tumutulong.
3: Tumutulong na. Tsaka mahina na rin siya. Pero mas nakita ko siya hands-on dung sa nanay ko. Hindi naman din fair sabihin na ano kasi hindi ko naman nakita na sa US na. Sila.
1: Oo.
3: So I really couldn't answer yung paano siya with Kalidja. Pero yung sa nanay ko nakita ko na talagang hindi niya ipagpapalit ang ministry work for kaya lang ang nanay ko minsan sabi go.
1: Nanay mo ang nagpapaalis sa kanya.
3: Papaalis kasi parang ayoko naman nakikita ka nito lagi dito. Just go.
1: Oh.
3: Ganun, I'd rather hear you sa radio ganun. So, go. Ang nanay ko kasi may ganung selfless giving si nanay. Parang up until minsan to the detriment din niya na parang pagkailangan niya tatay ko wala kasi nga inutusan niyo kasi umalis. Pero they were a team as far as the ministry is concerned.
1: Paano yung teamwork nila?
3: Ito medyo konting divulging lang ng konti lang. Ang strength ng tatay ko as a speaker is only as strong as the message that my mom would write. So the manuscript ng tatay ko, it's almost all the time written by my mom. Kasi ang nanay ko ang author eh.
1: Oh, nanay siya yung writer talaga.
3: Yes.
1: Mm-mm.
3: Pero the speaker, the one who
1: nagbibigay would, buhay.
3: Ang galing. Tsaka may dagdag pag binabasa niya, ang galing mag-improve ng tatay ko.
1: Oo. Oh, oh.
3: Nakikita ko kailan siya medyo may misread siya. Mm. Pero direktahin niya, didiretso niya 'yon. Mm. Hindi siya magpapahalata kasi live eh. Mm. So natututunan ko na yung strength niya to suggest topics sa nanay ko. Then my mom would write exactly that topic and then he would. Ang ganda ng partnership. Verbally, although ang nanay ko ah, parang ikaw din yan eh. Pitak pantahanan naman ng programa niya nung panahon na yun.
1: Pitak pantahanan.
3: Oo, wow. Parang ganitong program. Ano rin?
1: Mahusay
3: din. Oo, nung nagsasalita nga kanina, na-remind ko yung nanay ko eh.
1: Talaga.
3: Yung dire-direcho. Oo. Na parang, saan ang gagawin? Hinuhugot yung mga letra nito, di ba? Ang lalalim ng salita, no?
1: Oo.
3: Yun, pareho sila. They enable each other. Although ang nanay ko, grammar Nazi.
1: Talaga?
3: So, ang tension ng dalawa, pagka kinokorek siya.
1: Hindi naman kinokorek kapag nasa pulpito na, kapag uwi na ng bahay.
3: Yun naman ang ruling. Oh. You never, even nadala namin ni Ana yun.
1: Oo.
3: You never correct your partner.
1: In public.
3: In public. Kahit mali-mali na siya. Mm. Hindi gano'n. Kasi hindi nagiging maganda talaga yung effect eh.
1: So nakita mo yung partnership ng tatay mo at saka ng nanay mo. Ano doon sa marriage nila, nakwento mo na yung isa, never correct your spouse in public. Ano sa marriage nila yung natutunan mo na hanggang ngayon, dala-dala ninyo ni Ana?
3: Alam mo kasi, if I would have to share a little bit, si Ana kasi came from a very, call it showbiz family. No? So, sanay siya na normal sa kanila na hindi buo ang pamilya.
1: Mm.
3: Normal sa kanila yon. I pretty much brought the concept of walang hiwalayan.
1: Mm-mm.
3: We can always work things out.
1: Mm.
3: Kasi nga, I have this background na even the toughest situations pinagdaanan ng nanay at tatay ko. Believe me, pag parehong strong personalities katulad ng nanay at tatay ko, imagine behind the scenes, yung bangaya nun, lupit nun. Yun ang katotohanan inside. No? Talagang ganun sila. Pero they always find time to let's pause and let's pray about this. Yun yung original na naringgan ko ng agree to disagree. Kaya talagang, tatay ko, hindi ko na mababago yan eh. Kunyari, ang tatay ko, maririnig mo lagi sinasabi, ang pagka ka. Sabi nanay ko, ang pagka. Hindi pagka ka. Pagkabagong mo. Hindi niya makorek yun. Or tinapay, tanapay. Hindi talaga niya makorek yun eh. O kaya eh, ang tatay ko, alin. Kunyari, ano? Siya, alin. Kinokorek niya kasi public figure. Kaya lang, siyempre, pagka lagi kang nakokorek, may defense mechanism yun eh. Kaya lang, tanggap naman niya, yung tatay, nanay ko kasi, professor yan eh.
1: Teacher niya sa Bible school eh, diba?
3: At saka, talagang, everything about grammar, isasakto. Kaya hindi nag-i-English ang tatay ko. Kasi alaskado talaga siya. But one thing I know, hindi talaga, and it goes all boils down to, hindi talaga ilalagay ng nanay ko ang tatay ko sa lugar na it will embarrass him. Napakagandang,
1: so yung respeto.
3: Respeto talaga. I mean,
1: respeto ang love language ng mga lalaki.
3: Correct. Habang intact ang ego. I mean, ego is not a bad thing.
1: Mm.
3: I remember ang advice sa amin ni Ate Diane at saka Kuya Levi Velasco.
1: Mm.
3: Sabi niya kay Ana, ano to, parang shower party, nagsama na eh.
1: Mm-mm.
3: Sabi niya, keep your husband's ego intact. Meaning, as long as his ego is intact, as long as he is supported, nandun ko nakita why effective ang tatay ko.
1: Mm.
3: Di ba parang tatay ko, parang cool and everything?
1: Oo.
3: Kasi hindi siya binibreak in front of people.
1: Mm.
3: Sa likod na lang kayo
1: mag-usap. You do it privately.
3: Privately. At never ko talaga nakitang pinahiya ng kahit sino sa kanila.
1: Ang isa't isa.
3: Kaya doon naman talagang winner ang parents ko.
1: Wow. Maraming salamat. Pinapasilip mo kami sa masayang tahanan ng mga Marcelo. Yan yung mga bagay na hindi pinag-uusapan sa radyo, hindi natin nalalaman. Siyempre, paglabas niyan, buong-buo, nandoon yung passion para sa salita ng Panginoon. But it's good to know, ang mga tao na ginagamit ng Diyos to impact our families. Eto, may sarili ring mga kwento, meron ding sariling mga tahanan. Pagpapatuloy natin ang kwentuhan natin kasama si Junji Marcelo dito po sa ating very special episode. Parang pre-Father's Day po ito. At ididikit na rin natin sa anniversary ng FEBC na nag 78 years old nito lamang pong nakaraang June 6. Itutuloy-tuloy natin ang ating kwentuhan. In the meantime, ito po ang ating kumare at kumpare, mga kasama po natin sa FEBC anniversary, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa ating usapang worship.

0: Maraming salamat sa ating kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara. Talagang very busy ang mag-asawang yan.
1: Ay nako, parang hindi natutulog.
0: Oo, parang hindi natutulog. Eh ikaw, busy-busy ko rin.
1: Ay, kalakal.
0: Kabuhayan showcase.
1: Kabuhayan showcase. Kailangan yan sa buhay.
0: Ayan, kasama po natin, Junji Marcelo. Hindi po ito papuri radio show. Yes. Ito po ang inyong masayang tahanan. At sa masayang tahanan, syempre may kwentuhan, may kantahan. Pinag-uusapan nga natin at inaalala natin ang ka-esong Pastor Proseso Marcelo. Magpa 14 yes. years na ba? Yeah. Simula nang umuwi siya sa Panginoon.
1: Hindi ako magaling sa mate, pero yes.
0: Parang 14 years 12, na, no? 2012, 2026. So, 14 years.
1: 14. Okay.
0: June 10. Alam mo bang June 10 ang kapanganakan ng aking biyanan?
1: Talaga?
0: Happy birthday, Mamsi Alma Salumbides.
1: Wow. Oh. Grabe yung pangalan mo. Hindi pa nagkasyang humaba. Humaba pa lalo. Ano?
0: Diba?
1: Oo.
0: Maloy Malibiran Salumbides.
1: Pwede namang tan. Ganun.
0: Pwede
1: napili
0: naman,
1: mo pa
0: diba?
1: Yung four syllables.
0: Salumbides talaga. Hindi ko naisip yun eh.
1: Oh, oh. Pagka tayo in love na,
0: oh, oh.
1: Wala na tayo.
0: Diba? Tatanggapin mo buong-buo kahit na ang mahabang apelido.
1: Ayan, okay. Oh, buti ito. Na lang. O, sige. Oh.
0: Pagkwentuhan natin, okay. Ang kaesong parang hindi ko masyadong narinig kumanta nung siya'y nabubuhay pa. Naririnig ko siyang mag-hum.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan, kapag halimbawa may kapit-bisig, nakikisa kaya ko eh, yes. Doon sa kotse niya. Tapos oo. Yan, gumaganyan-ganyan. Pero, kumakanta ba siya?
1: He sings in tune. Okay, hindi siya sintonado. Except that he sing the wrong tune. I give you an example.
0: Example.
1: Ayan. Alam niyo yung kantang kung liligaya ka
0: sa piling ng iba.
1: Diba yun ang tono? Alam niyo yung kantang balat kayo pala ang buhay sa mundo. Nababaligtad niya po yung lyrics at melody noon.
0: Talaga ba?
1: Ginagawa niya kung liligaya ka sa piling ng iba. Ayun.
0: Ay, ganun.
1: Nalilito. Pero pasok.
0: Oh.
1: The brilliance of having the exact lyrics fit into the others. Hindi naman madaling gawin yun.
0: Tsaka nung kinanta mo nga kanina, kung hindi ko alam
1: napansin.
0: Yung kanta eh, hindi mapapansin eh.
1: Marami siyang ganun. Or meron siyang may slight variation. Kunyari, good morning, yesterday. Ganun. Yesterday. Ibig sa pataas. Pang problema, pinanganak ako sa pamilyang musical. Ang bukod tanging hindi musical, yung tatay. Kaya alas ka, dad, lahat kami, gano'n. Dad, lahat kami. So, but then, ano na yon, joke na yon sa pamilya.
0: Ang dami mong awards na natanggap. Marami kang competitions na napanalunan.
1: By God's grace.
0: Paano magpakita ng support at saka pagkatuwa sa'yo ang tatay mo?
1: Ang tatay ko, either magpaparubina ang dated, rubina chicken.
0: Ano yun?
1: Oo, andox manok ngayon yun. Oh. O ganon, or baliwa, or whatever.
0: Yung talaga?
1: Tsukstugo, ganyan.
0: Oh.
1: Magpapamanok siya, or magbabarong yan, pupunta sa awards night.
0: Wow.
1: There were times na siya yung mag-receive for me kasi wala ako sa bansa.
0: Mm.
1: I-receive niya. It was never too verbal, no? But alam kong proud siya. Nalalaman ko sa ibang tao.
0: Palaging ganyan ang mga tatay.
1: Di ba?
0: Bakit ganun?
1: Diretso mo na sa akin.
0: Maraming mga tatay hindi, talaga hindi. Ganun, ano?
1: Ang nanay kong very reassuring. Kaling-galing naman ng anak ko, tinalo pa ako. Alam mo, may competition? Pumasok ako sa hindi. Sabi niya, iba na talaga yung anak ko. You know, alam ko, nagdurugo ang puso nun. Pero for her to just be happy for the son. Ganon. Ganon ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero pag sa iba na, naririnig ko yan. Alam mo yan, yung anak ko, ano yan, cum laude, ganon siya.
0: Wow.
1: Pero hindi ako ah. Si Sam yun, si Sam.
0: Kala ko
1: hindi,
0: ikaw.
1: Hindi. Siya yung, although,
0: binibida niya kayo sa mga kaibigan niya.
1: Yes. Mm. Although ang frustration ko, is lagi niyang sinasabi, so anak, ito na lang bang gagawin mo? Ang tingin niya kasi the arts is not a serious job.
0: Parang sa generation yata nila, ganun
1: yes,
0: talaga.
1: Yes, it's a generational thing.
0: Ang music, ang arts, hobby lang yan,
1: hobby
0: hindi
1: lang.
0: Yan ang trabaho.
1: Yes. But when I was already getting awards, I was winning this and buying stuff, na-realize niya, mukhang seryoso na yung anak ko. Hindi ko na, kasi hindi ako pinag-music eh. Gusto ko mag-music. Sabi niya, gawa ka muna ng, ano, so nag-business muna ako.
0: Mm.
1: Then, sabi niya, kung magaling ka talaga, mag-emerge ka as yourself, as the musician. So, which now I am grateful. Otherwise, marami akong skills na hindi ko natutunan kung hindi ako nag business administration, marketing.
0: Importante 'yun eh.
1: Yun
0: kailangan
1: nga,
0: mo
1: 'yun
0: sa ano mo sa industry ninyo,
1: yes.
0: Eh, 'di ba?
1: To sell your product.
0: Oo. Oh, oh. At saka maraming mga artist hindi nga kumbaga parang iba ang nagkapera doon sa kanilang ginawa kasi nga walang business acumen.
1: Exactly. Mm. Napaka pakinggan niyo 'yung tatay niyo. May meron niyang
0: totoo
1: ano,
0: yan.
1: Merong ayaw niyo man pero
0: may wisdom ang mga magulang natin eh. Kaya nga sinabi, honor your father and your mother. Kahit hindi tayo nagsisi eye to eye o hindi tayo nag-agree sa sinasabi nila, may wisdom ang sinabi ng Panginoon.
1: Amen.
0: We honor them, we follow them.
1: Correct. Although, you know, syempre, minsan, parang ayaw mo talaga pumayag. Papakinggan ka naman niya. And I have to say this, hindi pa kailan merong tatay ko. Oo, kung meron kang trip na gawin, sige. I mean, nung type kong magsayaw, hindi niya naman ako inano. Oh, ang sabi niya lang, eh, unahin mo muna yung college kaysa magsasali ka dyan sa mga dance group na yan. Sabi niya, pero okay lang sumayaw.
0: Oh,
1: okay lang. Sabi nga niya, marunong lang ako sumayaw eh. Yung joke niya. Ayun, kaya if I'm to say, to be fair with my dad, hindi siya pakialam eh. Even sa relationships. Hindi.
0: Ilang ba pinakilala mo?
1: Tago na lang natin. Hindi, ano kasi sa ang sasabihin niya. Kunyari meron akong isa na hindi niya talaga gusto, hindi niya sinasabi. Nung tapos na kami noon,
0: saka siya magsasalita.
1: Alam mo, hindi ko talaga siya, I never really liked that girl. Kaganoon siya. Hindi ko talaga siya gusto kasi
0: eh nung si Ana na pinakilala mo.
1: Ay, ginawan nga ng pancake. Hindi talaga gustong-gusto niya si Ana kasi yung sabi niya ang ganda da nung ano tawag doon, countenance. Gustuhan niya yung countenance, parang very welcoming, very tsaka I guess nagandahan siya. Eh kasi nung malaki kami, sinasabi niya lagi, anak, basta importante yung ugali. Eh siyempre pumalag kaming mga lalaki. Sabi namin, tayo,
0: ugali lang?
1: Mas maganda siya. Bakit naman anak, kahit masama ugali? Opo, kasi yung ugali na ipapanalangin.
0: Oy, sa panahon ngayon, yung ganda nareretoke na yan, di ba?
1: Ika nga na aming pinagpupugayan kong senior pastor dati, si Pastor Luis Pantoja.
0: Oh.
1: Sabi niya, it's a sin to be ugly if you can afford not to be one.
0: Oh. No!
1: Kung kaya mo naman,
0: diba?
1: Wala ka ng dahilan. Kaya,
0: ano yung mga naturo sa'yo ni Kaesong na hanggang ngayon ay tangay-tangay mo sa buhay, daladala mo sa buhay mo, sa pamilya ninyo, ni Ana, sa ministry?
1: Actually, sabi ni Ana, daddy ka talaga sa oras. I mean, talagang ang tatay ko...
0: galit sa late?
1: Oo. Pag na-late kami, meron talagang dire situation yun. Pero we'd always want to be composed. Nandun pagdating namin, relax na kami. Dala ko yun. Lumaki ako na naririnig mo na siya. Pag nag-ingay na yan, pag sinabi niyang alas 6, hello, 5:30 yun. Kasi naka-ready na yan ng 5:30.
0: At saka, nakikita ko siya dahil magkasunod yung programs namin, diba?
1: Andun na siya.
0: Hardy ng panalangin pagkatapos yung morning show na naging oras na Pilipinas. Magkasunod yun eh.
1: Oo.
0: Ang aga-aga talaga
1: ang aga
0: niya.
1: Talaga. Tsaka trivia lang po, meron kaming sikat na program dati ni Malo, yung unat-ulat.
0: Unat-ulat?
1: Hindi ko alam kung bakit nangyari yon. Pero yan po ay... exercise program on radio. Paano nangyari?
0: Diba?
1: Naitawid natin. Ilang
0: naitawid
1: taon din yun.
0: Natin yun. We were, too advanced.
1: Oo.
0: Kasi ngayon, ginagawa na nila
1: eh.
0: Yun.
1: Pero, being brought up in a broadcast environment, natuto tayo sa oras eh.
0: Totoo.
1: Natuto tayo to not to be there on time, to be there way before the time.
0: Ang on time is you have to be there mga 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes yun. Before you go on air.
1: Yes. Mm-hmm. Nadala ko yun. Yun yung talagang madadala ko.
0: As saka, a faith.
1: Ay, nako. Hindi ba hanggang ngayon kapag na may naririnig ako na na-bless sila sa ministry ng tatay ko, either on radio or yung binisita niya, pinanagpanalangin sila. I can always go back to that and be reminded of how one of the perks of being in the Lord and serving Him is seeing these people being blessed. The legacy outperforms any other form of involvement. Ang ministry will go a long, long, long. If you want to be remembered, if that is your goal, other than the goal of glorifying the Lord, if that is your only goal, I mean, you know, of course, the number one goal is to glorify the Lord. Ang tatay ko, umuwi yan, ng mas, may siraan siyan, may anan, kung ano-anong skin diseases, because he would live with the natives.
0: Yes.
1: Eat their food.
0: Alam mo, nakasama ko siya sa mga mangyan.
1: Ayun, mangyan.
0: Siya ang nagdala sa amin doon sa Mindoro.
1: Believe ako doon sa commitment na yon. I mean, sabi nga niya, pinupuntahan ko anak yung hindi kayang abutin ng Billy Graham Crusade.
0: Siya rin ang nagdala sa amin nung naglahar.
1: Oh,
0: tapos talagang covered, no, Pampanga ng mga ashfall, mga siya ang nagdala sa amin doon. Pag may mga baha, kaesong din ang kasama-kasama namin.
1: Sa yon, first responder siya. Yung kanyang diligence, kanyang faithfulness, hanip yung legacy na yun eh. Nobody's watching, he would do it. Far outweighs any other forms of theological talk. He was never the kind who would want to be called Dr. Proceso Barcelo.
0: Pero nabigyan siya ng doctorate.
1: Nabigyan siya, ayaw niya nun. Ayaw niya nun, actually. Kasi sabi niya, hindi niya na mga mangyang. In fact, naalala ko nung he was preaching, hindi niya ma-explain yung at ang inyong mga kasalanan ay puputi na parang yung
0: niebe.

0: You know, seeing God work in the very minute, hour of your life. Wala na kaming kakainin. Tay, wala man, ulam eh. Mag-pray na tayo. Tapos biglang kakatok, Mars, sumobra yung luto namin ng tinola. Ayan ang ulam.
1: Wow.
0: Easy. You see how these things happen only because they let it happen without worry. Of course, I'm sure the parang ako yan, kung makapag-worry, siyempre, kung kanino ba ako mag-mamana, mag-overthink. Pero hindi ko naramdaman nag-overthink sila. Yung legacy na yon of faithfulness and trusting in the Lord for the next provision, talagang nakatato yung faithful living. Kaya naman ang FABC has always been my go-to, my default. You know, this is my beloved ministry, whatever it takes to be part of it, I will be part of it.
1: Junji, ang memorial service para kay Kaesong happened 12 years ago,
0: yes.
1: No? Or 14 years 14. Ago.
0: Yeah.
1: Alam mo, isa yun sa pinakamasayang wake na napuntahan ko.
0: Walang umiyak eh. Maiyak ka sa katatawa.
1: Walang umiyak. Lahat ay tawa ng tawa. Parang ang hirap ngang mag-grieve, di ba?
0: Yes, yes.
1: Kasi it was truly a celebration of life.
0: Amen.
1: Diba? Meron ka bang nasulat na kanta for Kaesong?
0: I did and I'm still not done with it. But if you remember correctly, I sang it dun sa eulogy ko. Kay Daddy yung, ang namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Tapos palang paulit-ulit lang siya. Pero now that you reminded me, I will finish it.
1: Finish it. Make an album of Caselia's words pagkatapos itong tribute song mo for Kaesong.
0: Thank you for reminding me. Actually, I haven't really done a song for my tatay. So I've written songs for my mom. Mama's boy. But for the dad, may mga inspired yung mga songs about faithfulness. Yan. But wala yung
1: kanya-kanya talaga.
0: Oh, storya nung hardinero. I might just do that.
1: Yes, ang ganda noon dahil talagang tumatak iba't ibang henerasyon ang nakakaalala ng sinasabi ni Kaesong, ang namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay.
0: Ganda eh.
1: Magtiwala ka. At ang Diyos ay hindi magkukulang.
0: Ayan, kabisado mo pa yung kadoktong.
1: Kabisado ko talaga. Oo. Kasi araw-araw ko ngang naririnig
0: bagay.
1: Habang naghihintay ako para mag-morning show. Ayun.
0: Correct. And let me just add this, you know, tahimik lang kasi nabanggit ko si Sam, si Dave, but yung quiet na member ng family namin, si Pearl.
1: Ate Pearl,
0: Si Ate Pearl naman, ang alam kong natutunan niya and I would have to be reminded every time she would remind me yung prayerfulness ng tatay ko. Si ate yon, yung tatay, ang siya yung pinaka-prayerful sa lahat. Sa dami ng mga bagay. She would always remind us na, you know, pray tayo. Pray tayo. Yung tatay ko kasi ganun lagi. Kunyari, Aswin, maliligo kami. Naranasan mo na ba yan? Bago maligo, nag-pray. Oo.
1: Swimming?
0: Hindi, ligo.
1: As in ligo.
0: Kanina, I was actually going through the files ng Masayang Tahanan and it was mentioned na parang nabanggit mo na pinagpe-pray yung bata pa lang.
1: Oo.
0: 12 pa lang ako.
1: Pinapag-pray
0: na? Ako kung sino yung mapapangasawa ko.
1: Talaga ba? So si Anna.
0: Kaya nga sabi
1: na nasa kanya na ang lahat.
0: Yes.
1: Ay bunga ng panalangin ng ating hardinero.
0: Yes. Wow. Silang dalawa. Pinagpe-pray nila yon. And they told me na parang panalangin natin yan at kailangan ano yan.
1: Wow.
0: So yung prayerfulness tsaka kaduktong nun yung faithfulness. Yun yata yung I think if you mention proseso Marcelo. Yun yung unang tatatak sa'yo. His faithfulness sa bawat ginagawa, sa bawat prayer request. Each prayer request is very important to him. Kaya siya paborito. Kaya lumaki ang tatay ko kasi kada punta ng Cavite, ng Bulacan, ng Laguna.
1: Oo.
0: Pastor, naghanda po kami ng paborito niyong ano, pinampalukang manok.
1: Oo.
0: Ayan. Okay.
1: Sabi nga niya eh, huwag kang titigil sa pagkain hanggat hindi kasing tigas ng noo mo ang tiyan mo.
0: Ang tiyan mo.
1: Hindi ba?
0: Ay, mga tilamsik ng diwa ng tatay.

0: Kung meron pa siyang isang sikat.
1: Ano pa?
0: Kung huwag mong titigilan ng lahat. Ah, kung ang lahat ng asong tumatahol ay titigilan mo, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo.
1: Mm.
0: Kaya yung lahat ng mga bashers, pinapaalala niya lang. They only bark, but they won't bite.
1: So, ayun.
0: Yung mga tilamsik ng diwa, syempre, may mga ibang tilamsik ng diwa na hindi ko na mababanggit dito.
1: Kasi, saka na lang yan, off the air. Ano?
0: Oo.
1: Pero alam mo, nakakatuwang alalahanin ang Kaesong. At
0: sobra.
1: Nakakatuwa na mas makilala pa namin siya kahit hindi na natin siya kasama sa pamamagitan
0: Amen.
1: Mo.
0: And I would love to be part of parang kind of adding more to the history. Alala ko na panood namin yung Hamilton. Si Eliza pala ang bida talaga, hindi si Hamilton. Because she told the story of Hamilton. So let us all be heroes to tell people about God's goodness through the ministry of the ones who have departed already. So yan ang tatay ko. I mean, tatay is a lot of things. Ang masasabi ko lang, pag ang tao ay ginamit ng Panginoon, talagang, man.
1: Mm-mm.
0: I mean, kung alam niyo yung history, I'm sure nabasa niyo na sa history yung kung ano yung background ng tatay ko.
1: Mm-mm.
0: Lahat pala yon came into play nung siya ay pastor na. Kasi, di ba, nag-bodabilian,
1: nag-orator. Mukhang artista eh. Di ba?
0: Hindi ko nga nakuha. Kamukha ni Dave.
1: Medyo naman.
0: Yun, tapos, the humor.
1: Oo.
0: Kaya effective ang tatay ko eh.
1: Mm.
0: He will make you laugh like crazy and then make you cry and of his grace, of his mercy, of God's grace and mercy. So, yung the entire package, what we have now, I think blessing yun from the Lord through dumaan dun sa filtering ng aking dalawang magulang.
1: Oo. Napakagandang pag-alala at napakagandang pagdiriwang ng buhay na punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Grabe, no? When a life is surrendered to the Lord, kahit wala na yung tao, yung impact niya nagpapatuloy.
0: Exactly.
1: Yan ang legacy talaga.
0: And don't we just wish na ganun lagi? Kaysa yung pinag-uusapan tayo, hindi maganda.
1: Hindi maganda yung pinag-uusapan, hindi ba? So, napakagandang pagbabalik tanaw. Junji, maraming salamat. Thank you so much. At maraming salamat, pinasilip ninyo kami sa tahanan ng mga Marcelo at tinulungan mo kaming higit na makilala ang Kaesong Marcelo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapitbahay at ating mga kaagapay na naririto ngayon. Continue to celebrate love and faith with us dito po sa Far East Broadcasting Company at sa 702DZAS. Maraming salamat sa ating crew. Thank you kay Aileen, kay Angge, nandito si John B. At syempre sa ating ding mga OJT na umagapay sa atin. Maraming salamat, Precious Grospe Cruz. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nagpapasalamat at nagpapaalala, kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Kristo ang dapat na inuuna. God bless our families. God bless the Philippines.
2: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
3: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Higala sa Badunosab, and welcome to our program Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with the DXFE. Ikaw higala nagapaminaw sa 1197 DXFE, the good news radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. So, kauban ako din sa studio. Well, line ko di akong pinilanggang ugmaanyag nga kapika si Ma'am Saling Kanimuhan.
2: Thank you, Han. Thank you for that inspiring introduction. Maisa to ang mga suking tigpaminaw. Kumusta naman ang ito ang Adlong Sabado? And again, good job, Julius. And the rest na mga taga DXFE.
1: Yes, kamusta man kamo among mga suking higala ning hinaut pa nga anak mo sa maayong panglawas, you are healthy, you are happy together with your loved ones, especially during this time, ha? Samtang kamo adunay mga gihimo diha sa lutsi yung balay, kuyugan nyo kami sa usa ka oras, matag Sabado lamang kining atong programa.
2: Yes. Okay, so mga diha sa tibuok na pamilya, we are greeting you para sa inyong tanan diha. So we hope na maayo ang ato ang mga panglawas karon, and you are just enjoying your time together as a family, and at the same time siguro nagahimo mo mga sa na-mention mo na ganihan, and others might be preparing, might be doing the cleaning dito sa ilahang mga garahe, baka ha nagapanghugas og plato, nagapanglaba, tanan nga mga buluhaton diha kay Sabado man, and it's time talaga na ito yung panahon na magtrabaho o magpahulay po. So, yes, we would like to greet pala yung ating mga radio listeners, of course, doon sa mga nagkasa
1: naglaing-laing, no? Nagkalaing-laing lugar. Dili naman din sa Davao City, kundili sa Tibuok Rehiyon sa Davao.
2: Yeah, okay. Ang atong greetings po dito sa mga taga DXKI na mga friends.
1: DXKI friends diha sa South Cotabato, particularly diha sa Marbel.
2: And of course, that's greetings from us from here sa ato ang DXFE. So, ang ato apong at gustong i-greetan katong mga naga-tanaw sa tuwa, naga-watch sa Facebook Live. So, makaabot man ta sa kong mga asang lugar sa tibuok na kalibutan sa buong mundo, no? Katong mga maabot, of course, katong may mga Facebook diha. So, lahat naman halos may Facebook. So, just continue tuning in, continue sa pag-watch, and then at the same time, we would like to encourage you to share and then to get involved sa itong mga paghisgot-hisgutan karong buntag.
1: Yes, you'd like to encourage them. Kung asa man kamo nagatanaw sa ito ang programa karon, maybe there is sa Pilipinas o sa gawas sa nasod, just feel free, no, to chat sa ito, add din sa itong chat box, and then just let us know kung is this your first time or maybe many times already, kung asa mong dapat nagatanaw. And if you want also to greet your friends, today maybe is their birthday or anniversary, feel free to do that.
2: Of course, ito ang soaking tigpaminaw yun din, Hana. Kay balog yun ta, nagapaminaw kanunay si Ati Nene.
1: Ati Nene.
2: Albania. At saka si Kuya Ben. And of course, the rest, no? Magpahiwatig lang kamo din he sa ito ang sa inyo mga sa comment box, you just let us know, no, tapos mag-greet na mo kamo ang uban din ha na nagapaminaw sa ato before, and they used to watch our program, so siguro medyo na busy and maybe dili magkaeksakto yung mga oras, but walang problema han, kasi pwede nila ma-review.
1: Tinood na
2: like
1: siya.
2: Si Naomi, usually, di ba, we miss Naomi na, no, and of course the rest, we would like to encourage our children palahan, no? Kasi it's time to work, it's time, of course, tigpahulay karong Saturday, but we would like to encourage them na before sila mag-relax lang din ha, magawas din ha, kasi usually ang relaxing time is mugawas, no? So before mugawas, palihog, no, at inyo ha kanunay gud mi dili gud namo ni ma, dili namo dili kami mapulan to remind our mga membro sa pamilya na before maglakaw magtinabangay gyud diha sa sulod sa balay para malighten yung mga loads din ha na dapat buhaton para matapos lahat, no? And then after that, you can go out, you have your own time. But ang mga parents, we hope that kamutan na sa yung sa inyo ang membro tibuok na membro sa pamilya, we hope na kamo na agyon mo time na igigahin this weekend for you to gather together, of course, other than the kanang mga meal times na naragyon sila yung mga panahon bitawahan nga intentional sila to just, you know, to say hi and kumusta, and this ano, this is also true to the couples ang inyong date times, remember that. Ayon han.
1: And of course, so, we would like to encourage them to continue yung kanyang tawag natog pag-tanaw sa ito ang programa. No? And maybe you can also visit our FB page, no, sa Family Life Philippines. Inout pa nga, yung hibuhaton ka na so that you'll be aware of what the program, what's the activities of Family Life Philippines.
2: And of course, we would like to encourage them kining atong mga nagasunod sa itong programa, nag-watch din ha. You can also encourage your friends, no, na magtanaw po sila, magpaminaw po sila, and we hope na may mga makutlo, may mga makuha silang mga lessons, no, and they can apply katong mga lessons silang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi and silang marriage relationship, and also pwede pod na makatabang pod sa iban, sa uban, no. So han, ato ang mga ano, mga friends na mga nag-celebrate sa birthday. I don't have wala akong masyadong lista, but I only have few here, no. I'd like to greet belated birthday greetings sa kay Grace Tonsay. Ang ato wife sa ato ang national team leader sa Family Life, and then of course we would like to greet also a belated happy birthday sa kay John Dumlao, kay Lowellin Talosig, ito mga kauban nato sa Family Life, no. And the rest we would like to kung katong uban pala yo mga kahigalaan, kung naamoy mga gustong i-greet dinhi sa to ang sa inyo ang mga ano mga friends, so pwede kamo magpadala sa inyo mga greetings, no. Sige, padayon ramos inyo ang inabuhat din ha while watching, and you can invite your other friends to watch as well.
1: All right, ayon. I think we are ready for our first song. And that's ato ang mensahe karon may tungod gayud sa atong amahan nga maayod, our Heavenly Father, di ba? Ang atong gamhanan nga Dios, maayod gayud sa kanunay. Here's our first song sa atong tanan.

0: Yes, our God is a good, good Father.
1: Okay. So, mga kahigalaan, kumusta na? Again, as we have mentioned, June na, ang bilis na mm-hmm. panahon. June na naman. And when we think about this month, ano ba yung naiisip mo, Han?
0: Kasi last month, we celebrated Mother's Month.
1: Okay.
0: And of course, this month of June, we also going to celebrate the Father's Month.
1: Yeah, yes. Father's Month na naman tayo. So, mas maayo, no? At least balance, eh. My mm-hmm. Mother's Month, my Father's Month. So, tama, yun. Now, we will be talking about fathers. So, mm-hmm. dad matters. Oy, talagang ano, importante ba?
0: Importante.
1: Does father matter?
0: Importante kayo. Mm-hmm. Ang amahan diha sa ilahang mga kabataan.
1: Yes, importante.
0: Can you just imagine mga bata mo dako kung walay amahan, di ba? Mm-hmm. So, that's why, higala, we are celebrating this month sa Father's Month, no? Mm-hmm. Kaya ang Father's Day, Han, sa, I think, the, kung di ako nasa, third Sunday.
1: Of this month,
0: no?
1: Kasi ang Mother's Day naman is second Sunday.
0: Yeah.
1: Yes? So, mauni ang atong paghahisgutan karong buntag. And this is for the fathers and of course, sa tibok na pamilya. Kasi kahit mga mothers dyan, you can still listen and you can get involved sa tuang paghahisgutan din. So, pero mas maayog yun unta, no? Nanay mga fathers na nagapaminaw.
0: Hinaot pa nga doon ay mga amahan. Mm-hmm. Mga daddy, papa, tatay nga nagapaminaw ka na to karon, no? Atong dasigon silahan. Maybe your mga mothers nga nagpaminaw karon, ingon mo imong bana. Dad, would you like to listen also sa paghisgutan? No, nato diri kanong kabuntagon.
1: Yeah, so sa mga fathers to, no, we would like to encourage them. Actually, kung karon wala, di katong mga nagapaminaw sa ato, you tell your kung ikaw babae wife, no, you can encourage your husband na magpaminaw pod, no, para at least na ama pod siya yung mga pwedeng madunggan din hi. Oo, and pwede po niya ma-pass on sa iya mga friends or maybe sa inyo anak na baka married na rin, naging father na. So, this is for lahat ng mga fathers and of course, para pod sa mga bata.
0: Okay.
1: Kasi mga lalakihan, magiging father naman din sila later. Mm-hmm. And for the rest of the family members, para ma-aware pod ta kung unsa ning fatherhood na to pag-isigutan. So, tamang-tama na ako, most of the time, ikaw yun, Anihan, kasi father ka man, no? Thank you for, I really appreciate you for being a good father sa itong mga anak, no? So, itong hasgutan ay, dad matters.
0: What does it mean to be a good daddy?
1: Okay, what does it mean?
0: To be a good father.
1: Okay, yun.
0: You know na siya. Of course, sigala ang ingon sa uban, to be a father is one thing, but to be a good father is another thing.
1: Ah, yes. Ano ibig sabihin yan?
0: Kasi usually manggudhan, ha? Kasagaran manggud sa mga amahan or sa mga bana, no? Especially the first time na kadungog sila sa ilahang tingali asawa that the wife will announce, Dad, you know, honey, I'm pregnant. Okay? Mm-hmm. So of course, ang atong reaction ng mga bana, malipay kita. Tingali gamera o wa man tingaling mga bana nga di malipay sa announcement sa iyang asawa nga especially the first, you know, first child, that's very tagon memorable gyud na siya.
1: So, na? Ikaw han, yung first time na na learn mo na magiging father ka na pala.
0: Excited, di ba? Excited kayo. So,
1: ikaw na excited
0: kayo, ka. Yun, knowing yung mo, agtumus ako, especially what mo visit mo sa doctor, di ba? You would like to be confirmed, no? Nga kung buntes ba yun. And of course, that's the beginning. Nga mayong ka, uy, mahimo na gyud kong usa ka tatay.
1: Yes.
0: But again, daghang mga bana karon, daghang mga lalaki or gusto gyud mahimong amahan, di ba? Pero to be a good father, again, is another thing.
1: Ha? Yes. Oo, kasi madali lang na maging father, eh. Basta magpaanak ka lang. Oo, madali lang yun. Maging father ka pag meron ka ng anak, no? But to be a good father is another thing.
0: Yes.
1: Oo, kasi talagang you have to do something intentional to be a good father.
0: Tinood na siya.
1: So, tinood ka na, ha, no? Yung parang, yeah, katong atong mga fathers na nagapaminaw bitaw tinuod, may siguro ang question nato is, na-remember ba ninyo yung moment that you learned ng imuhang asawa pregnant and mahimo ka ng father soon? So how was your reaction?
0: Probably han, tigali duhang reaction na. Either malipay o either mag-uol.
1: Dahil,
0: diba?
1: Bakit mag-uol?
0: Tingali malipay tungod lagi, mahimo na siyang tatay. Tingali ang uban mag-uol ng mga tatay tungod lagi, dili pa sila andam. Di ba?
1: Hindi pala yun automatic han.
0: Tinood na siya.
1: Pag nag-asawa ka, meaning to say that's expected na pwede ka mga nakailang. Murag daghan, naghihapon na murag maano sila, no?
0: But eventually han, of course. Eventually, malipay yun na sila. Why walay amahan nga di gud malipay? Kung aduna say pabuton nga anak, di ba? That's why han nindutunta ko nga itong mga tatay karon or to be dad later on, no?
1: Nga mga dads to be.
0: Dads to be. No, kay usahay lagi, lipay ta, excited ta, pero ang problema, ang struggle sa kadaghanan, unsa may ang atong himuon? Unsa may ang ato ang mga plano? Unsa ba atong angayang himuon kung kita mahimong usa ka tatay na?
1: Siguro ang question din siguruhan is katong nagiging kung yung alam mo na maging father ka, of course maybe of course you were excited or katong ingon ni mo baka pwedeng oy medyo initial reaction, oy hindi pa ako prepared, so medyo na anxious na tuloy. But usually talaga generally di ba ma-happy, no?
0: Happy,
1: but
0: good.
1: The thing is ano ba talaga yung nagpasok sa mind ninyo, mga fathers? Like, ikaw, Han, ano ba? Have you ever thought of yung parang, how could I be a good father? Naisip ba ninyo ka na siya? Or para bang, uy, nalipay lang ta, naging father ta, and then we'll just go through with the flow, and then basta nagmagkaon ta, ato pakaunon kini siya. But, nakaabot ba na sa ito ang mga...
0: Huna. So again, Han, duwag yapon ka mga option na...
1: To be a good father.
0: To be a good father, tigo huna-huna siya. Pero ang uban lagi, wapan lagi kayo nakasaten o mga parenting seminar. So again, sila, murag sa ito pa, murag ngit-ngit pa tingali, murag blurred pa kayo, ang ilang tingali katungdanan. Probably they're just thinking that to be a father is just to provide for the needs of the children, of the family, di ba?
1: To provide lang. Yeah, basta, so, sige. Kung unsa lang, basta is just there. Natural na nandyan. But, yeah, kasi pwede naman, no? Makatabang bitaw yung mga readings, mga seminars, yung interaction with other fathers, with other parents, other couples, no? Ang uban po, marabagnaan naman talaga na sa instinct nila, ba? Na naisip na nila, okay, so maging tatay na ako. So, paano ko i-navigate ang life na ako magiging good father? But siguro may mga uban na ingun-ana, may mga uban kasagaran siguruhan, murag wala.
0: Tinood na siya. Kaya imagine, no? Wala may parenting class sa college, sa ilang university.
1: Kailangan mo pa bang pag-isipan yan?
0: Tinood, no? So, hinaut pa nga sa itong mga paghisgutan karunhan, makatabang kini sa uban nga nagatinguha gayod kung saan sila nga mahimong maayo nga amahan diya sa ilang mga kabataan.
1: Yeah, kasi murag kasagaran, no? Makita mo naman na usay mga resultas, mga anak, di ba? Yung parang, basta, it's just enough na, okay, nagminyo ako, and that's natural na magkaroon ng anak. And then, so what's more? Parang, being a father, basta ikaw, tatay ka dyan, and then mag-provide ka lang, hatagan mong education. But of course, you know, siguro hindi lang yun na properly nahuna-huna kini siya. But these are good intentions actually. Yeah. Na imong paiskulahon, makahuman, aron na makalingkawa sa kahirapan, di ba? But isa din ha is ikaw mismo as a father. Have you ever thought na, how can I be a good father to my children? So, mauna itong paghisgutan. Mautong ingon ni Mohan, may mga problema kasi yung mga fathers, usually, ang nakita ko bahan ba na, na yung mga fathers na murag nag-struggle po ang uban. Hindi lang siguro uban, murag kasagaran. It's a sort of, there is that medyo nahirapan din.
0: Challenging, good hand.
1: It's challenging.
0: Challenging,
1: no?
0: You to be a good father.
1: Siguro it's more on, because you don't love your children. Of course, you love your children. May kanya-kanya kayo mga way of loving your children. But siguro ang uban din na nagakalisod silahan kasi naabaya yung mga uban na nagdako sila na walay father figure.
0: Walay maayong imahin sa usa ka maayong amahan.
1: Oo, ang uban diba? Kasi like hindi talaga sila na pagmulat nila sa kalibutan why father figure like siguro namatay ang father nila before sila na natawo. Ang uban basta sari-sari na mga situations na walay ano, wala naka-experience pero how to be raised up na
0: kung ado naman sila amahan pero ang ilang kasinatian ang ilang experience with their earthly father is not really that good, di ba? Pupud na usa ka problema nga ang panglantaw nila sa ilang kinabuhi nga uy ang akong tatay buluyago man to, ang akong tatay di man tumaayo nga amahan. So mapud tingali ang ilang nakita o ang ilang naka-influence kanila po, di ba?
1: Yes. So dad matters talaga han. And ang question is kumusta ka? Are you a good father? And you know, it's a good thing to know that dad matters especially to God.
0: To God.
1: Sa, of course sa family. And God wants the fathers, di ba? Kamo.
0: Tinuod na.
1: To be good fathers.
0: Baka na, the character of a dad has a lasting influence in the lives of the children. Dako kayo og impact ang kinabuhi sa usa ka amahan, sa usa ka tatay, iyang especially ang iyang kinaiya, no? Dako kay kinig influence sa iyang mga anak. And dili na to gusto, I'm sure atong mga tatay karon nga nagapaminaw nga dili na to gusto nga atong ang influence nga atong mahatag sa atong mga bata, no? Nga mo kinilang makuha ug mo kinilang madala ug mo kining ilang ikinabuhi. Again, we would like to become a good father. No, as the song says kaganina, just like our heavenly father is a good father. How about us? Kung tingali kung ikaw nagapaminaw karon, tatay o papa, daddy, makaingon ka ba? Makapangutana ka ba sa imong kaugalingon? Am I a good father? Ha? Tingaling uban ka ninyo maingon, murag duha-duha ko. No? Murag di ko makaingon, di ko makasulti nga, I am a good father. Tungod lagi, nawa ni mo na himo, ang angayan ni mong himoon, wa ka nasayod kung unsay angayan ni mong himoon. Tungod lagi, ang imong natunan, ang imuhang nakuha sa imuhang earthly father before, dili man maayo, di ba? Or tingali nagdakdako kang wala kay amahan. So, hinaut pahigala mga tatay nagapaminaw karon atong masusi ang atong kaugalingon. Let's have a what we call this check up nato
1: at check.
0: Heart check up kung mahitungod sa ato ang katungdanan o tungod ang am I a good father? Sabay ko na sa muna atong paghisgutan higala.
1: Yeah, siguro mao ni ang question lagihan. That's a good question ni mo gipangutana. To those fathers who are listening, and siguro ang inyong mga asawa di hagapaminaw, no? Kumusta? Kumusta man ang imuhang bana? Ang papa sa imuhang mga anak. Is he a good father? At saka, tawagan gani ninyo, no? Baka pwede niyo tawagan ko na alam dihan niya mga husbands, no? Nahalikahan, dali, magmaminaw ta din niya. And then, maghuna-huna ba mo, no? So this is a question actually sa mga fathers. So am I, yourself, am I a good father?
0: But of course, son, there's no right or wrong answer. No? Depende sa imuhang paglantaw kung unsa gyud kanimo ang maayong
1: ang amahan. Maayong amahan.
0: So we have a different opinion. Oh, diba? Nakalain-lain na itong opinion. Pero of course, naduna po yung mga konkretong mga basihanan nato kung sa unsay maayong nga amahan.
1: So that's why ang atong question din here is, what does it mean to be a good father? So siguro itong dugangan para sa imuha. What does it mean to you to be a good father? Ayon. So, please feel free ha, mga kahigalaan. Sulat daw mo din ha. Kahit mga babae han.
0: Yes.
1: Para sila, kasi tayo may mga fathers man tayo. Of course, ato ang mga amahan, di ba? Tapos, amahan sa inyong mga anak. So, para sa inyo ha, unsa may inyo na huna-huna to be a good father, it means na ingon ani.
0: Yeah. So, nasan, I like that one. No? Maybe the wives also can participate.
1: Yes, you can participate.
0: Yeah, unaw na daw ang may maayong impluensya, makaisulti ka, ang akong amahan, maayo gayod, tungod kay. Yeah, diba? So maybe we would like also to hear.
1: Or sabihin mo na, para sa ako, ang good father is like this.
0: Okay.
1: Oo, kasi what does it mean? Ano bang ibig sabihin ng good father? So ako, na-remember ko na tuloy ako ang father, pero wala na siya, dugay na siya, wala. So ang ang birthday niya supposed to be tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. So 100 plus na uta siya kung kung buhay pa siya. But there's a lot of memories that mm-hmm. I could remember about my father. So parang what does it mean to be a good father? So nakita ko siya, grabe yung ano niya, yung mga sacrifices niya, mm-hmm. yung the way he showed his love to mm-hmm. us, mm-hmm. sa mga anak. Ang pinaka nakita ko talaga doon na mm-hmm. na para sa ko ang pinaka importante sa ko at talagang grabe yung faith niya sa yeah. Panginoon.
0: The model, the example of living a life that is different, di ba?
1: Yung trying to influence the whole family about how it is to be trusting the Lord mm-hmm. and the importance of God mm-hmm. sa mo ang kinabuhi at saka mm-hmm. tibuok na pamilya kasi mahirap ang buhay.
0: Yeah.
1: And ayun yung na-instill niya sa mo mismo. So to me, that's one of the things that I have observed na para yung being a good father.
0: So again, I'd like to ask this question sa mga atong mm-hmm. nagapaminaw karon. What does it mean to you to be a good father?
1: Yes. Ah,
0: so, yes. Tubaga daw ninyo ka na higala. Just feel free to comment. No, atong basahon ka na later on. Pero atong natay, as what I have said, amurag, kuna, self-check na ito. Labi yung nagyos sa mga amahan kung tinuod ba ni sa inyo ha? Kung nahimo ba na ito ni ingon nga maayong amahan. Mm-hmm. Una sa tanan, a good father or a good dad is a role model for his children. A good dad is a role model for his children.
1: Okay. So, ayun, so you are also speaking to yourself.
0: Of course, Han. As we read this passage, yes. as we read this text, or as we read this text, this article, that's also a question mm-hmm. for me, and also to all the fathers out there.
1: Mm, so, we have the different articles here
0: mm-hmm.
1: Na to ang gikuhaan sa to ang mga kumbaga source natin, no? So we have here articles about how to be a good dad, and of course mga other things pa that we can also share sa experience mo mismo, Han,
0: mm-hmm.
1: no? So that will be very helpful, and to those na mga nagapaminaw, mas maayo pud ko makahatag pud mo sa inyohang sa inyohang mga pwedeng i-share na experience.
0: Okay, sige. Atong pangutano natong mga bana, are you a good model sa inyohang mga kabataan? Model, maay ba kitang mga modelo sa atong mga bata? Ha? In all areas sa atong kinabuhi, especially in giving respect sa atong asawa, maay ba kitang modelo or diha sa mga tao sa ato ang palibot? Ha? Usahay man good kitang mga bana, usahay din dili makita sa atong mga bata ang modelo sa paghigugma, sa pag respeto sa ato ang mga asawa.
1: Mm-hmm.
0: So ikaw mga bana karon, gapaminaw karon, am I a good model in the area of respect and acceptance sa akong asawa o sa mga tao sa akong palibot?
1: Yeah, so ayun yung question. Mm-hmm. And by the way, yung material natin, article natin is mm-hmm. Taken doon sa modernfather.com. So mga articles mm-hmm. and there are other articles that we can share, but these are practical things actually na you might be doing this mm-hmm. Mga kahigalaan. So ang question mo ganiha is, are you a good model?
0: Mm-hmm.
1: Anong
0: good model in terms of relating of to the people, especially mm-hmm. sa imong asawa, higala. Especially sa mga tao sa imong palibot. Do you show respect? Usahay magud, wala kita respeto sa mga dagdagmay mga tao, no?
1: Mm-mm.
0: Ang atong respetuhan na katong mga dagko, aduna yung mga posisyon, no?
1: Mm-mm.
0: Pero kung when it comes to mga ordinary people, usahay, dili nato tiyagaan sila o value, dili nato sila tiyagaan o respeto. So, ang atong mga bata, nagatanaw ba, kanunay ka na to? Labi nyo diyasod sa balay. Paano na ito ginarespeto? Paano na ito ginahatagan o value ang atong kapikas o ang mga tao sa atong palibot?
1: I think being a good model din siguro, Han, not only in the area of respect,
0: mm-hmm.
1: but in the different aspects then, of
0: aspects,
1: course, no? Like the way, maganda yung gisulti ni mo na being a model doon sa pag-respect. And in fact, ang pinaka nakita ko talaga mm-hmm. na importante diha ni, how do you show respect to your wife?
0: Mm-hmm.
1: How do you show respect to the to the mother of your children. And kani kung dinha pa lang mismo dili maganda na modeling ni mo sa imong mga anak, can you imagine if they don't see you respecting their mother, di ba, mga kahigalaan, mga fathers, edi maano, you are not a good father, you are not a good example. And siguro yung nakita ko din ha, of course na mention ni mo tong the way you relate to other people. And ang isa din ha is, you know, I'm reminded doon sa sinasabi na respect the mother. So it's not only, of course, the part of respect is you love the mother of your children, love your wife in front of your kids mismo, that they see you, that talagang love mo ang ilang ilahang nanay, kasi dako gyud ang iyahang effect ana. Di ba, anong effect niya if they see the father loving the mother? Anong effect niya, di ba, mas lalo nila nakita na experience yung security sa ilahang kinabuhi and as a family mismo. So I remember, di ba, may sa isang nabasa ko, an isang seminar din, gisulti na the greatest way that you can show your children that you love them is to love your the mother
0: of your children
1: as a father. Yeah, and siguro that's also modeling at the same time, ha, no? Kasi you model to your daughter. Kasi very ano to eh, yung parang at the end of the day, yung parang makita sa mga bata, especially yung mga daughters, na uy, ang galing ni papa talaga. Parang nakikita ko the way he loves my mother, the way he relates to other people. Gusto ko din na sana yung ayun din yung aking maging asawa. Kung baga, you are also modeling to your child, kung what kind, to your daughter especially, kung what kind of man yung gusto niyang i-marry someday. Dibahan? So, siguro yung, ano pa yung mga naisip mo na modeling? Yung isa, siguro sa akin, han, yung sa son, sa anak.
0: Sa anak na lalaki.
1: Anak na lalaki. So, kasi later, di ba, mag-asawa mo po na, karon kung maayo ang pag-model mo sa imong anak na lalaki, makita po nila na, ay, ito pala yun yung pag-handle sa mga bata. So, mismo, siguro coupled with imohang mga ginasulti sila, ha, nakikita na nila, parang walking your talk. So, sila mismo, pag nag-asawa na sila, may bata na sila, makita mo how masunod din nila ang imuhang modeling sa ilahang mga kinabuhi.
0: Wow, importante yun. Nakita natin, I hope higala nakita nato ning pinaka-importante nung, not pinaka, but an important way of showing that you are a good father is by being a good model in loving and caring and accepting your spouse, especially forgiving your spouse. Importante kayo na siya.
1: Yeah, I think I'd like to expand. This is really very important, ani. Kasi nakikita ng mga bata, like ikaw, yung model to them na kalma ka lang, like may mga problema dyan sa bahay, no? Or may mga, kung minsan, you know, there are things na may mga concerns, mga challenges. And then you just approach those things na kalma ka lang, and then you trust God. And even the modeling, isang nakikita ko din, I'd like to just share siguro a little, like sa imo, ha. Like sa prayer, like usually, of course, we pray naman sa balay. But grabe yung impact niya doon sa mga bata na pag naghawa sila, or other than the prayer times natin, pag naghawa sila, you bless them, no? Yung parang, okay, before sila mo gawa sa balay, may abduan sila, mag-abdu sila yung trabaho, or kahit tayo, saan tayo pupunta, mag-pray ta. And then ikaw usually, okay, anak, halika, come here, ipag-prayhan kita. So parang, ito, actually, at this time, nakikita ko na napipick up na ang mga bata, eh. Like, dili sila mo hawa. Like, usually si Princess, when she goes out of the house, before talaga she leaves, mag-antugid siya dito sa imuha, og pa, can you please pray for me?
0: Mm-hmm.
1: And then ito naman si Jed yung nanonotice. Hindi lang. Actually, si Princess din, no? Mm-hmm. Si Jed din, pag umaalis tayo, automatic yon.
0: Mm-hmm.
1: He would pray for us.
0: Mm-hmm.
1: So, nakaka-encourage yung ganyan, the modeling mm-hmm. na imuhang ipakita sa iya. Ha? So, this is just one. And even sa itong anak, no? Si Tom na married na,
0: mm-hmm.
1: yung ano, the modeling of being true and loyal and committed mm-hmm. sa iyang asawa,
0: yeah.
1: sa imong asawa, sa ko. So, ganyan din ang nakikita ko kay Tam na hindi siya natitinag. Like, of course, it's really normal na may mga challenges na ma-experience. But nakikita din natin sa kay Tam na, you know, mm-hmm. he remains to be calm, to be steady mm-hmm. sa iyang commitment. And that's really, to me, that's really very, very encouraging. Mm-hmm. It's really a blessing to see them. And, okay lang, han, this is supposed to be ikaw to.
0: Mm-hmm.
1: No, pero, naka-overflow lang yung hearts ko, yung mga nakikita ko, tsaka yung nakikita kong importante sa modeling, siguro yung isa dun dyan is, di ba na-mention mo yung forgiveness?
0: Mm-hmm.
1: Forgiveness. It's important that you exemplify yung forgiving your children, for yung forgiveness dapat na
0: acceptance,
1: yeah. asking for forgiveness mm-hmm. ganyan. Tapos para sa akin kasi di man na mention ko ganihan yung tatay ko na dako jud ang impact niya sa kuha yung iyahang pagmodel sa mua about loving God, trusting God and loving his word.
0: Mm-hmm.
1: So isa ito sa mga nakikita ko din na very important. Parang what does it mean to be a good dad? To be a good dad is para sa ako ang nakita ko na doon, like itong sa tatay ko, and even you are doing it then.
0: Mm-hmm.
1: Mas na nabibless ako, na encourage ako to see you talagang modeling itong showing to us that you love God, you love his word, and talagang in many ways na pinapakita mo na love mo ang Panginoon. And ito talaga very, very important, yun siguro. Like, to those who are listening, kumusta yung pag-spend time nyo sa Panginoon? So, those who are listening, kumusta yung nakikita ng mga bata about your love for God and your love for His Word? Yung nakikita ka bahan
0: mm-hmm.
1: na you are reading God's Word, and then later you talk to them, and then living out the word of God. So to me, this is part of the modeling na grabe yung impact niya
0: mm-hmm.
1: para
0: wow.
1: sa
0: thank
1: ako
0: you.
1: Mismo.
0: Thank you that Han for yeah. that yung what you've shared about the modeling that I have displayed, no? In fact, Han, I believe modeling is a good is the best way of teaching or mm-hmm. communicating. Kasi people can, you know, inguni lang, may lang kasi sulti, pero sa imong
1: gawi
0: or sa imong kinabuhi, mo di makita. That's why mas effective in teaching this kinigatawag na itong modeling. No?
1: Mm-hmm.
0: That we need to model, we need to practice this modeling in order for us to make an impact in the lives of our children. So mm-hmm. ato kana we cannot overemphasize this anymore, ano? Because mm-hmm. we all know the importance of modeling.
1: Mm-hmm.
0: So kamusta man kita higala, kamusta man kita mga amahan, paminaw karon kanato, are we a good model to our children, to our family? Kung dili kita maayong modelo, dili pa ulahi ang tanan. We can make up, no? We can do something aron ato gong mahimo o ato pong mapakita sa atong mga bata, mga kabataan o atong pamilya nga kita maayo nga this is our desire to be a good father, to be a good dad sa ato ang mga bata. Okay,
1: role model,
0: the role for yes. a role model. And then ikaduha, we need also to be a good dad, for us to be a good dad, that we need to be consistent, no, in or to be what I mean is in
1: disciplining
0: our children.
1: Mm-hmm.
0: We need to be firm, in other words.
1: Mm-hmm.
0: Di kita mga karon Tika-discipline kita og madili. So in other words, for mga to ang pag-impose o sa paghatag og disiplina sa to ang mga bata.
1: Kinahanglan man gyud na han, di ba? Ang uban man gud like ang hirap kaya na maging consistent at maging firm kasi tinuod na siya, no. We have to remember talaga na yung mga bata baya, they need guidance and discipline gyud. Ang uban naman kasi over like uban, okay, sagdan mo na lang na siya. Yung tolerate, yung parang yung love na hindi mo na sila correct, they need correction ba ya? Di ba? So, and this is the mas maayo gyud kung sa ang father mismo, ang father mismo is doing this. So that's why a good dad is a firm but fair siya sa pagdisiplina. It's not about
0: walay pabor-pabor.
1: Walay pabor-pabor. Na kini dinhinga nung wala siya ginadisiplina imong anak na isa. Kini bakit ganyan. Although of course iba-iba din yung ways of doing it kasi mga unique baya nung mga bata, no? Tapos yung isa din ha is kana gyud bitaw na, you know, it's quite a challenge yun ha, no? No, para sa imo ha, yung ikaw mismo yung experience mo, yung pag-discipline, of course your discipline is it with love, no? It's not about, kasi usually ang nangyayari punishment, yung you discipline the child in anger, nga murag wala, di maubos-ubos yung imuhang kasuko. No?
0: And of course, that's detrimental sa kinabuhi sa itong mga bata if you discipline them with anger. Sa ito, ang pag-discipline nato sa bata, consistent, fair, and
1: It's not a punishment. But to set the reason for mga limits, mga boundaries.
0: That's why we need to be consistent as well.
1: Yeah, oo.
0: Consistent sa atong ginahimo.
1: Consistent yun, oo, bitaw.
0: Kaya kung dili ta consistent sa atong ginabuhat, murag mo kaingon ato mga bata, dili man, murag plastic man isip, papa. No, dili man siya tinud-anay yun. Kaya usab-usab man. No?
1: Firm ka sa mga, kung maghihatag kang consequences, firm. Oo, no? So, kumusta naman ang ato ang mga ginikanan? Yeah, so kinahanglan, of course, hindi ka na lang naman pag nag-discipline ka in love, with love, 'di ba? Kailangan ma-understand naman ng mga bata bakit mo sila gigid-discipline. That's why 'di ba may mga rules ka na mga ginagawa.
0: Consistent lagi ka sa mga rules nimo. Yeah. And consistent that you are really when you show love, when you show care, consistent gyud, dili mo usab-usab. It's not because na kay maayo imong gibuhat you are love, you love that person, you love that child. Pero kung dili, di na po nimo i-love siya. So I think consistency is also very important to be a good model for us, to be a good firm in disciplining, but also to live a life that is consistent. Sa imong ginatudlo, sa imong ginapakita, consistent yun ang imuhang kinabuhi. Okay? But before ta magpadayon sa itong hisgutanhan, why don't we listen to this beautiful song? Address na ito ni, ato ni i-dedicate sa tanang mga tatay na nagapaminaw karon. Magpadayon kita sa itong mga paghisgutan karon, no? Ang atong paghisgutan, padayon na ito, ang ato ang, what does it mean for us to be a good father?
1: Muna so again, ang, this is for the fathers.
0: For the fathers, no? Nga itong bigina isgutan karon. Nag-isgut kita nga ang amahan, ang a good father must be a good model, a role model di asulod sa balay, sa the way nga mag-treat siya sa iyang asawa, mag-treat siya sa, mga, sa mga tao sa iyang palibot. And a good father is firm in disciplining the children. And he needs to live a consistent life. Mukha na importante gud kayo.
1: Yeah, consistent life, being a good role model, being firm sa pag-discipline. And again, han, yung ano pala, yung isa din is yung sa consistency. Consistent ka in ano bang mga areas. Like for example, you are there, consistent ka na. Sana kung kinakailangan ka ng anak mo, yung presence mo, yung may mga kailangan na maka-appeal ka dito sa mga programs na mga appeal siya dito, yung presence mo, that you are there, like yung mga ball games pala yung anak mo, 'di ba? Yung nandyan ka palagi. So, pero usahay, of course, understandable naman mm-hmm. din na it's hard for you to be, may mga panahon, no? Na hindi ka pwede, but as much as possible, you are consistent mm-hmm. in terms of your presence. Din ha? So, daghan actually ma-cover lahat. Daghan kayo ma-cover, ana. And another one, han, ano pa ba yung, ano, yung makikita natin?
0: You mean, sa, a good dad is a true gentle man. Maayos siya nga mga tatay atubangan sa iyang mga bata, no? Gentleman. So, bang gentleman ang pasabot na ito, higala. Kaya tudluan niya ang iyang mga bata to be a good gentleman sa iyang asawa, no? Mm-hmm. The way mag-relate siya sa iyang asawa, mm-hmm. the way mag-relate siya sa mga katigulangan,

0: ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan, isa na namang edisyon ng ating broadcast, ng ating program sa ating pong istasyon, ang Sa Panahon ng Paghilom. Yan, hatid sa inyo ito ng Living Waters Philippines at sa pakikipagtulungan ng 702 DZAS. Salamat po for joining us. Ako po si Carmen Go Vargas at sinasamahan na naman ako ng isa sa mga leaders natin ng Living Waters Philippines and inaanak ko. Ayan. Thank you ha. Nandiyan ka na naman si Gerald Balite. Good evening sa iyo, Je.
2: Good evening po at good evening po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Panahon ng Paghilom. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa gabing ito sa aming programa at ngayon po ay napakaganda ng ating topic. As we start the June, ang Father's Month, ay bibigyang pugay natin ang mga tatay. At ngayon naman ay marami tayong mga guests sa month na ito, kaya naman samahan nyo kami for this month sa ng June para sa pagpupugay natin sa ating mga ama. Ngunit bago tayo magpunta dyan, Ate Carmen, kamusta ka?
1: Eto.
2: Long time no see.
1: Busy. Busy at saka napakainit ng panahon. Kailangan minsan lumabas.
2: Ngayon maulan-ulan na.
1: Oo, kaya naka-rubber shoes ako para hindi masyado mabasa ang paa. Okay lang mabasa pero hindi maputikan ba. Ayun. So I'm okay. How about you? Mukhang sa mga posts mo sa Facebook, marami yata kayo naging lakad ni AA. Tama
2: medyo,
1: ba ako?
2: Medyo
1: that's
2: po.
1: Good. Nag-abroad ba kayo?
2: Hindi.
1: Hindi. Sige, bago natin ipakilala yung guest natin, ikaw muna kasi Father's Month and you are now a father of two beautiful children. Isang babae, isang lalaki. And of course, married to AA. Pero ang gusto nating tanungin ngayon sa'yo, how is it like before ka magkaroon ng anak and after? Ayan. So yung before, anong mga expectations mo o yung mga thoughts mo?
2: Sa pagiging ama, parang excited ka, parang ano ba, hindi ko masabi. Siyempre, hindi mo pa naman alam yung feeling ng merong isang anak.
1: Mm-hmm.
2: Pero siyempre, nandun yun sa isip mo na parang gusto mong magkaanak, gusto mong matawag na isang ama. Pero nung nandyan na, syempre masarap yung feeling, masarap yung magkaroon ka ng isang anak na sasabihin, Daddy, I love you. Bigla na lang sasabihin sa'yo ng anak mo. Out of nowhere, parang
1: wow.
2: Tuwan-tuwa sila na, Daddy, you're so pogi. Ganun. Tapos sasabihin, Daddy, I love you. Tapos yan, parang masaya, masarap yung full feeling siya sa feeling na bilang isang ama.
1: Pero meron ka din naging struggle as a father or fear, mga takot?
2: Mga takot before nung hindi pa ako nagli-Living Waters. Pero nung nag-Living Waters na ako, parang ni-ready ako ni Lord. Parang wow. I can do this. So, hindi naman ako nagkaroon ng mga struggle. Siguro ang takot ko lang is yung providing talaga. Bilang isang ama, syempre nandun yung sa shoulder mo na how would you provide sa iyong mga anak. And bilang isang ama, nandun sa iyo yung weight. Kahit sabihin mo na may trabaho yung asawa mo. So, may mga times na may fear ka na what if, mga ganon. And syempre, lumalaki sila, lumalaki yung mga gastusin. Pero nakita ko naman na si Lord faithful siya bilang God and generous siya. So, may mga times na may mga need kami and nakikita ko bigla na lang dumarating yung provision po. And maraming beses yon na bayaran na, ito na, kailangan na, and nagpo-provide naman si Lord. So, thankful, nakikita ko yung ako bilang isang ama ay ito yung mga karakteristik ko. Ito yung pagmamahal ko sa anak ko. Pero iba yung makita mo si Lord bilang isang ama. Mas masarap yun eh na si Lord ama din siya. Siya yung ultimate father sa heaven na ano yung mga pangangailangan mo, ano yung mga gusto mo. Kahit gustuin, hindi ko naman kailangan minsan
1: Binibigay.
2: binibigay. Alam mo ate,
1: Oo.
2: minsan sasabihin ko parang gusto kong mag-hotel or gusto kong mag-resort. Bigla na lang may, Gerald,
1: Magbibigay.
2: gusto mo mag-ano, mag-hotel kayo ganito ganyan.
1: Oo.
2: Punta kayo dito.
1: Wow.
2: Hindi kasi nagagamitin sa inyo na lang mag-a-abroad yung. So nakaka-bless, nakakatuwa na thank you Lord bilang a good and faithful father sa amin.
1: Oo nga. Pero curious lang ako, yung bang may nakuha ka ba na magandang qualities from your own father? Or parang mas maraming problema kaysa hindi? Just quickly, you don't need to elaborate. Although I know your story. Yeah.
2: Siguro wala.
1: Wala.
2: Sorry.
1: Sorry, tatay. Ayun. Pero sige, ito na lang ang tanong ko sa iyo. Ano ang challenge mo aside from providing, lalo na lalaki iba, babae iba? Alam ko si Jiraiya, very sweet yan. Nakikita ko sa mga actions niya. Si Jaira naman, mas siyempre baby pa kasi halos kay AA naman. So ano yung challenge mo? Magkaiba to eh, babae to lalaki.
2: Sa discipline po talaga.
1: Ah.
2: Iba-iba ang pagdidisiplina ng isang babae sa isang lalaki. So kay Jaraya, napakadali po i-discipline and napaka-natural sa kanyang mag-obey, napaka-natural na sumunod, ganyan-ganyan. Pero kay Jaire, kailangan mo talagang maging patient, mas maging discipline at firm sa mga rules para instill yung mga values sa kanya. So, natcha-challenge po ang aking mga pinag-aralan sa Living Waters at sa
1: Okay.
2: ibang ministry.
1: Nagkakaroon ba kayo ng clash ni AA in terms of that, the discipline?
2: Hindi naman. Mas ano nun, nag-uusap kami, eh, paano ba natin to itatakit? Paano ba? Kasi ibang-iba po siya sa paghawak namin kay Jiraiya eh. Kasi madali talaga kay Jiraiya. So, yun.
1: Eh, napaka-sweet kasi din ni Jiraiya eh.
2: Oo, ang lalaki mas talagang stuntman. Tsaka
1: Okay.
2: mas firm siya sa mga gusto niya. Ito gusto niya talagang ipupush niya. So, bilang isang father, kailangan mo talagang ipakita na hindi ikaw ang authority. May tinatawag tayong strong-willed child. Hindi
1: Siya
2: ikaw
1: yun.
2: ang ano, oo, kailangan ipakita mo na no, talagang ito ang rules natin, sundin mo. Ganyan.
1: Ah, wow,
2: With
1: challenge
2: love
1: na
2: pa
1: yan.
2: Rin and
1: Oh,
2: grace
1: naman.
2: and truth.
1: Ayan, namimiss ko na tuloy sila. Tsaka, iba talaga pag lalaki. Lumalabas yung pagiging lalaki niya. In, I have this stand or I'm firm, yung ganyan. At si Jiraiya naman, napaka-sweet. Nakikita ko sa kanya yun, very sweet siya. So sige, nako, minsan nga, baka dapat may isang episode, ikaw ang kasama ko. Ano, ikaw ang guest ko ng ma-challenge natin yan. Sige, and especially this month is for fathers like you. Okay, and this is a good time na doon na matutulungan ako ni Gerald to ask questions sa ating guest. Sige po, we'll take a quick break and after that, pagbalik natin, pakikilala na po natin yung ating guest at aalamin natin ang istorya niya. Dito lang po sa panahon ng paghilom.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Ay gabay ng sambayanan.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom. Ako si Carmen Go Vargas. Kasama ko si
2: Gerald Balite.
1: And syempre, kwekwentuhan natin at pag-uusapan ang tungkol sa mga tatay. And this is a partnership ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Kasama rin natin sa control room, sa ating, hindi na ito yung pareho ng dati, Gerald, eh, pagka nasa studio ko, nakikita ko yung aking operator. Pero ito, masyadong techie na talaga. Si Shaira po ang ating kasama at hindi ko pa nakikita siya, pero okay lang. Nandito tayo sa ating ano pa rin, studio. We would call it still part of the studio sa DZAS. And dun sa mga matagal na ho natin nakasama, pwede nyo kami panoorin at tignan yung mga past episodes dito lang po sa DZAS Live at TV, Radyo TV, ayon sa DZAS. Yan. Tsaka dati, Gerald, hindi nakikita ang mga itsura namin.
2: Kaya nga.
1: Nakapagtatago kami. Ay, ngayon, kitang-kita na. So, pero alo, ito, nakakatuwa mga naging guest natin. At kagaya ngayon, kailangan maging open and honest kahit nakikita sila. Yon! Ang bago natin siya ipakilala, isa sa gusto nating tignan ngayon na ang mga ibang tatay are passive. Ngayon, ano ibig sabihin ng being passive? Yung generally, ang ibig sabihin nito, receiving an action rather than initiating. Yung parang hindi siya ang nag-initiate, hindi siya yung nag-uumpisa. Siya na lang yung tumatanggap o hinahayaan niya lang mangyari ang mga bagay-bagay. Pero sa pagiging ama, katulad ng sabi kanina ni Gerald sa atin, merong kailangan din na action of being firm. Hindi pwede. Kung hindi pwede, hindi pwede. That is not being passive. That is really a father who follow up, kumbaga, on the rules. Ngayon, ang ating guest, nung nag-usap kami para maging guest natin siya, sabi niya, may pagka-passive ang kanyang tatay at titingnan natin anong pangyayari yun sa kanya. Ano? So, i-welcome po natin. Ito, bago ko lang ito nakilala, Je, ang mas may kilala sa kanya, si Ninong mo, kasi nasa small group niya. Ito po ay graduate ng, I think, Cross Current and then flagship. Tatanungin natin siya maigi. Si Alfred Caranog. Alfred, magandang gabi sa'yo. Welcome sa program.
6: Magandang gabi po, Ate Carmen and Kuya Gerald.
2: Magandang gabi.
1: Ayan, baka gusto mo man ng bumate, nakikinig ba ang tatay mo?
6: Ayun nga po, he passed away August 2024. So, ayan. And ayan, ako. Shout out sa mga Here's Life Next Gen ko dyan, as well as Here's Life QC, yung church namin. Yung Here's Life Next Gen po is a student church. And yung Here's Life QC po is may church po every Sunday. And ayun po.
1: Ayan, so, hello sa kanila. Oh, sa mga taga-crew, baka si nanay nandyan pa?
6: Nasa bahay po sa Laguna.
1: Would you like to say hello sa kanya?
6: Ayan po. Hello, Nay. Nasa radyo na ako.
1: yun na madalas sabihin, nasa radyo
6: See
1: po
6: you next
1: ako.
6: week.
1: See you next week. Anong name ni nanay?
6: Anselma Caranog po.
1: Hello po. Good evening, Nanay Anselma. Ayan. Okay. Sige. Umpisa na natin sa ating mga tanong, Je. Gusto mo ikaw magbigay ng unang tanong, Je?
2: Sige, sige. Kamusta, Alfred? Pwede mo bang ikwento sa amin? Kamusta yung tatay mo? Kamusta yung mga traits niya? And masasabi mo bang passive siya?
6: Hello po. Kumusta ako with my father since bata ako? Lumaki kasi ako na eh. Talagang masayahin pag nasa labas. Pero pag dumadating sa bahay, ayun, tumatahimik na ako kasi may culture kami na ano na kapag mas bata ka. Kasi yung age ko dun sa sinundan ko, 10 years. So
1: Oh.
6: sobrang layo po ng ano ng age ko with my siblings. Tapos
1: Ilan?
6: panglima po ako.
1: Ah, panglima. Wow. Bunso ka, bunso.
6: Apo, bunso po.
1: Ah, okay.
6: So, ayun, may times kasi na gusto akong mag-join sa conversation, pero hindi ko pa alam during that time ano yung mga right conversation where I can, ano, communicate with them kapag nasa kapagkainan. Ayun, and growing up, may sense sa akin na, ano, na, ay, baka mapagalitan lang ako pag mag-join ako ng ano, conversation and all. And ayun po. And may yung traits po ng father ko, he is ano, dominant siya eh. And ano siya, magaling siya sa mga pagkukumpuni sa bahay, padiskarte, tapos si tatay, ano talaga siya, provider din talaga. And ayun yung mga characteristics na I really like about him. Tapos, on the other hand naman, sometimes aggressive si tatay.
1: Oh, ano ibig mo sabihin na aggressive? Pinapagalitan kayo? Pinapalo?
6: Yes, po. Even small things. Pero, naintindihan ko naman din na it's for us, ng mga anak niya. And, ayun. And yun sa paglaki ko din, napansin ko na inaaway niya pala si nanay in, ano, in a way na verbally, may mga words na hindi ka aya-aya na nakikita ko na lang si nanay minsan na umiiyak sa isang tabi. Tapos, ayun, talagang umanin sa puso ko na eto si tatay hindi talaga ideal father for me.
1: Ilan
6: ta nung bata ako.
1: Ilan taon ka noon? I mean, nung naging mas parang aware ka, mas, yan, ganyan, nakita mo yung mga ganong traits. Mga ilan taon ka na nagkamalay ka about that?
6: Simula po 10 years old hanggang mag-senior high ako, 2016, 2017. Pati nga nung ano, pumasok po sa college, may ganong traits pa rin. And even before na ano pumanaw si tatay. So may mga ganong traits talaga. And ano, na-hurt ako kasi mamas boy ako.
1: Mamas boy.
6: So mas malapit ako kay nanay. So ayun.
1: So dun, dyan sa mga sinabi mong traits ni tatay mo, ano yung mga nabuo tuloy mga struggle mo aside doon sa tumatahimik ka, tapos nagagalit ka din. Pero ano yung nabuo sa iyo na nahirapan ka on these things?
6: Para pong na-adapt ko siya in a way na sa pagdating sa school, nagiging dominant din ako. Kahit hindi ako yung leader, gusto ko ako yung maging leader. Tapos kahit di naman ako ano, kinakausap, gusto ko kausapin nila ako, attention seeker. Tapos, on my early relationships, nag-enter din ako ng mga relationship like with the opposite gender na mas early, like 15 years old, 16 years old. Na doon ko din na dala yung anger issues, tapos pagiging mainitin ang uli sa mga maliliit na bagay. Ayan. Then, naging devastating siya over the years sa akin kasi daming tao akong na-offend, daming tao na ayaw sa akin. So, ayun. Kaya, ayun po yun na
2: bakit
6: halos
2: ayaw
6: na-adapt ko
2: sa'yo?
6: talaga. Kasi,
2: Madali ka magalit, ganun.
6: Opo, tapos, ano, kung
1: ala
6: ano
1: away?
6: iniisip ko mag, opo. Tapos, kung ano iniisip ko mga words na gusto ko sabihin, like, ay, eto ka, eto ka. Sasabihin ko
1: Oh.
6: agad. So, hindi
2: Tapos
6: ko siya
2: aware ka ba
6: pinag-iisipan.
2: nun? Aware ka ba na ganun ang tingin sa'yo ng ibang tao?
6: For me po, hindi po. During that time, napapansin ko na lang na, ay, hindi nila ako nakakausap. Tapos, mas grupo-grupo sila. Tapos ako, ano na lang ako, mag-isa na lang ako. Although, minsan may kasama, pero pagkasama nila ako, parang halos walang conversation na nag-a-arise. Like, genuine conversations. So, over the years, doon ko na-observe, okay. Yun pala effect na yun.
1: Ah, okay. Yung pala effect nun. Meaning, wala ka talaga mong kaibigan and malungkot ang buhay mo. Ganon ba ang ibig mo sabihin, Alfred?
6: Opo. Dahil nga dun sa anger issues
1: so,
6: na na-adapt ko.
1: So with that, ano yung mga pinaggagawa mo just to, you know, be happy or at least ito yung sagot mo sa mga struggle mo para ma-comfort ka? Ibibitin natin yung sagot mong yan. We'll take another break. And when we come back, let us know ano yung, because of your struggles, ito yung ginagawa mo. Yon. Sige. Let's have a break.
7: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpila.
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Magandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom sa DCAS at Living Waters Philippines. At bago po tayong magbalik sa ating napakagandang topic at napakagaling na guest, ay gusto lang naming ipromote yung aming upcoming program na flagship program ng Living Waters. Ito po yung tinatawag naming 20 weeks program. At ito po ay mangyayari sa June 30 dito sa aming office sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong.
1: Pixan Building.
2: Pixan Building sa Mandaluyong. At ito po ay isang program na kailangan nyo pong mag-apply at interviewin. Bawal po ang walk-in. So, ito po yung mga kinukwento namin kung saan ito ay isang inner healing at prayer ministry na main offering ng Living Waters. Kaya naman po, kung kayo ay merong sexual struggle or relational struggle na gusto nyo pong makita at katagpuin ng Panginoon, ay mag-apply po kayo, pwedeng either sa Facebook or sa website ng Living Waters Philippines. At magbabalik tayo sa ating guest.
1: Huwag mo kalimutan anong oras, Gerald,
2: yeah,
1: yung ating gawain.
2: Ang oras po ay 6:30. 6:30 pa rin ba?
1: Oo,
2: hanggang 9:30 po ng gabi. At ito po ay isang 20 weeks. So, i-alat nyo na po yung 20
1: every
2: weeks
1: Tuesday.
2: Ng every Tuesday.
1: Tama.
2: Nagsisimula po sa June 30 again. June 30. So, ayan. Nagbabalik
1: ayan
2: tayo sa ating guest.
1: Mm-mm.
2: So, kanina may nabitin tayong tanong. Sabi natin, ano yung naging epekto dahil wala kang ng friends, nilalayuan ka, naging epekto ng struggle na yon? sa iyo?
6: Naging effect po, although may mga nagstay na mga friends, which is yung mga ka-dormates ko, pero somehow meron pa rin ano, parang yung relationship hindi deep yung relationship
2: Yes.
6: natin. And nag-e-effect niya po, actually, dun din sa hurting ko na nasasaktan si nanay ko verbally and somehow minsan physically. Ano, yung resort ko is to go different ways, like being sa ano, nung senior high school po ako, nag-start ako mag
2: Ayan,
6: computer
2: nabipo.
6: games, so madaling araw, para 5 hours nagko-computer ako. 5 hours nagko-computer po ako, tapos ano, ang tingin ko sa mga tao, parang come and go, tapos ano, walang mag-i-stay na mag-i-help din sa akin. So, talagang ako yung sarili ko kakayod. Pero I see people na like yung unang nag-disciple sa akin na nag-stay talaga. So, nakita ko yun na very committed sa akin. Ganun din ako, naging committed din ako. Pero yung pinaka coping mechanism ko is ano po, pornography and masturbation. So, very evident siya na ano, isa sa mga coping mechanisms.
1: Hindi mo ba trinay na, you know, kausapin ng father mo, you know, have a good relationship with him kaysa sa yung computer games and pornography ang naging ano mo, ang naging paraan mo to help yourself? Wala ka bang naging effort to build a relationship with your father?
6: Meron naman po, pero napapangunahan mo kasi ako lagi na takot na baka pagalitan na ako, baka sabihin mas marunong pa ako sa kanya or ano. Pero hindi, during those days din kasi yun, hindi pa ako ano, hindi ko pa alam kung paano i-approach si tatay ko. And hirap na hirap ako.
1: How about going to God? If hindi ka makapunta sa earthly father mo, how about the heavenly father? Were you a Christian na noon o hindi pa rin?
6: Naging Christian po ako November 11, 2017. And,
1: how old ka noon?
6: 17 years old po.
1: Oh, okay.
6: Kasi taon ko yung dulo ng taon.
1: Oo
6: so,
1: nga.
6: Ayun, 2017. And that day ho, talaga nagkaroon na din sa akin ng desire na ano, to fix my relationship with my ano, parents, sa mga kapatid ko. Kasi sila yung family ko. And kahit anong mangyari, sila yung family ko. Kaya gusto kong ma-restore. So, ayun po. Talagang pinag-pray ko din. And kahit na naging Christian na ako over the years, nahihirapan pa rin ako. Kasi kapag nasa kanila po ako, reactive naman ako pag umuwi ako ng Laguna. So, ang tingin ko lagi sa mga questions nila is offensive agad. Na hindi ko man lang sinasagot. So, basta sagutin lang yung tanong nila. Hindi, ang iniisip ko agad is ano, ano kaya intention, bakit nagtatanong, ano kaya motive nila. So,
1: pagagalitan ka ba?
6: Opo.
2: Tsaka ano yun eh, no? Parang unknowingly siya, parang subconscious. Hindi mo naman iniisip na magalit or maging reactive to that questions or to that, minsan nga statements lang. Pero parang automatic yun dahil growing up, parang nabully ka or na-hurt ka. So, laging ganun na yung stance mo.
6: Tsaka, neto nga po, actually, this year ko lang talaga nalaman ko yun. Tsaka, although na ano siya sa living waters, na naging aware ako, pero this year siya mas naging evident na mas naging aware ako na reactive pala talaga ako. Doon ko lang yung na-accept. Tapos, ayun, singit ko lang.
1: Sige, tama yun.
6: In ano po, na-restore ni God yung relationship ko sa ate ko. Which is, sa kanya po ako mas pinaka-reactive.
1: Ah.
6: Compare po sa mga siblings and parents, sa tatay ko po. So, Ayun.
1: Oh, so ang ate mo pala yung mabilis magalit sa iyo. That's what you mean. Kaya react ka lang ng react.
6: Opo.
1: Ah, okay. So when you say na reactive ka, ano yung, and you said na, siguro, babalikan ko na lang yon kasi inuuna ko na kagad eh. Paano mo nalaman ng living waters? Is it because nga of your many problems yung sa family mo? Kanino mo nalaman ng living waters? And anong year? Anong year yon?
6: Ano po, balik lang po ako dun sa tatay ko po na pumanaw. Si tatay po pumanaw noong August 2024. And ano po, nung July po noon, doon lang ako nakauwi for over the years kasi nabawon po ako sa utang. And ano po, kaya po dumating doon is kinontak po ng mga kapatid ko yung mentor ko po, yung discipler ko po. Tapos, kasi ayoko talaga mag-message, naiiyak ako kasi may utang ako. Wala akong mai-help sa kanila.
1: Teka,
6: Tapos, ayun.
1: backtrack tayo ng konti ulit, Alfred. You say utang. Graduate ka na noon sa college, tapos may trabaho ka na, and then marami kang utang. Is that what you're saying?
6: Hindi po. Ano, pandemic po ako nagkautang. Tapos nagpatong-patong po yung interest niya. So
1: Pero
6: differently.
1: wala ka pang trabaho noon. Utang ka lang ng
6: Wala
1: utang.
6: pa po.
1: Naisip
6: Opo.
1: ko. Ah. Tapos,
6: So, ayun po. Nung chinat na yung mentor ko, sabi nung disciple ko or slash mentor, umuwi ako, mas mag-focus ako doon compared sa ministry dito. So, kasi mas kailangan. And that's the first ministry, which is a family. So, kahit hiyang-hiya ako, kahit full of shame, umuwi ako and in-accept ko yung reality na eto ako, hindi ko talaga kaya financially. Tapos, surprisingly, in-accept ko ng family. And then, ayun, dun po mas, every week, dun po ako sa bahay, after work, after week pala Friday, uwi ako sa Laguna. Tapos, ayun po. And after nung nailibing na si tatay, bumalik po ako sa QC. Kasi sa QC po ako nag-work. Ano po, kinausap ako nung discipler ko na na mag-grieve ako. Kasi sabi ko sa discipler ko, hindi ko alam bakit. Bakit di, parang, wala, hindi ako umiiyak doon sa pagkapatay ng tatay ko. Although umiyak naman ako nung nilibing, pero at hindi pa ako 100% nakapag-grieve din sa tatay ko. So ayun, pinag-rest po ako for the whole whole month. And yung mga weekly meetings po namin, nababanggit niya po yung Living Waters. So, nag-Living Waters din po kasi siya flagship. So ayun, halos yung ginagawa namin, the same thing sa Living Waters. He listens to me and all. So, mas nakapag-process ako. Tapos, nung September po na yun, talagang nag-decide na din ako na mag-cross current. Tapos, mag-flagship din the next year, which is 2025, last year. So, doon ko po nakilala ang Living Waters because of my mentor or disciple.
2: Ate, ano no, parang nakita ko yung bumalik siya, may utang siya. Parang prodigal son.
1: Oo
2: Tinanggap
1: nga,
2: siya
1: no.
2: ng family niya. And dun, hindi natatapos dun. Dun pa lang nagsimula yung healing niya at nakilala niya yung Living Waters. And nakakatawa dahil na-restore ba yung relationship niya ng father mo bago siya namatay? Or ano?
6: Opo.
2: Yan.
6: Opo, na-restore po. May konti lang hesitation kasi talagang hiyang-hiya po ako noon. Na 24 years old na ako, pero financially, incapable. Pero, ayun, during his last month, I was able to show my compassion, my love to him. And at the same time, nagkaroon ng small talks sa kanya.
2: Ganda kasi na-restore. Ako, Ate Carmen, naalala ko na nung namatay na yung yung tatay ko, talagang hindi ko siya, bago siya mamatay, and bedridden na siya, talagang sinabi sa akin ni Lord na malapit na yung tatay mo, you talk to him, pag-pray mo siya, kausapin mo siya, and ako yung, dahil wala talaga kaming relationship, hindi ko po talaga alam paano simulan, and nung namatay siya, ang laki ng regret sa akin kasi hindi ko nga ginawa yung pinapagawa sa akin ni Lord. Alam mo atin, ano yun, the night before, talagang kinausap ako ni Lord, mawawala na yung tatay mo, kausapin mo na siya ngayon, bumaba ka. Kasi nasa second floor ako that time. Bumaba ka. And hindi talaga ako bumaba, hindi ko alam. Wala yung, kasi ang hirap na wala kang relationship. Parang stranger kami ng tatay ko. And although wala namang abuse na ginawa masyado. And hindi ko talaga alam. And hindi ko talaga siya nagawa. And kinabukasan, pumasok ako sa work. Alam ko na na mawawala siya that. Pumasok pa din ako sa ang tigas ng ulo ko. And sabi ni Lord, sabi ko na lang sa nanay ko, "Mi, pag may nangyari, chat mo na ako." And then, nung nasa work na ako, wala pang 3 hours, tumatawag na siya. Alam ko na, ang bigat na nung umuwi ako ng luhaan doon sa bahay. And that's one of my biggest regret. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon na kasama niyo yung mahal niyo sa buhay, and may sinasabi si Lord na gawin, maaring nanay niyo or tatay niyo, simulan niyo po o gawin niyo. It's more important yung sa ego niyo, yung relationship to restore it. Ayun.
1: I'm so sorry, that part of your kwento, hindi ko alam. Akala ko nagkaayos kayo ni tatay before he passed. Ayan. Pero the Lord will continue to heal you on that, Gerald. And I'm glad, Alfred, na na-restore nga ang inyong relationship with your tatay. Although, parang ang iksi, no, di ba? August, tapos July, he's gone. Parang 1 month. Mahigit 1 month lang, ano, pero how was it for you? Buti hindi katulad ni Gerald, meron kang naging regret? O may, parang ano ang naging feeling mo kahit na ba na-restore kayo? Well, how was it?
6: Ano po, after a month po na nakapag-grieve ako, masasabi kong September 2024, 70% na po ako nakapag-grieve kasi talagang may days kada week na may mga regrets talaga ako. And actually, yung regrets po hanggang this year, bago po ako mag-counseling, kasi nag-counseling din po ako. And ayun po, sobrang hirap dalhin yung regrets.
2: Masasabi mo bang mahalaga yung pag-grieve doon sa season mo na yon? Bakit mo masasabing kailangan mo mag-grieve, kailangan mo. Baka kasi sinasabi nung iba, bakit kailangan ko pang i-arte or i-grieve eh?
1: Iiyak pa.
2: Iiyak pa eh, tapos na.
1: At wala
2: Tumo
1: na.
2: Na tayo kay Lord, ganun. Ano yung masasabi mo bang mahalaga yung grieving process? Or mag-go through kahit maikling panahon?
6: For me po, naging ano siya, helpful siya sa akin, how I will function excuse me, in the church, in the family, sa akad, sa work. Kasi hindi ko siya nag-grieve. Binabrush off ko lang siya. Pag lumitaw yun, magbe-breakdown po ako. I know that for sure. And ako pa naman pag umiyak ako, ano talaga, hagul-gul. So, ayun. And yung grieving po, ano, nakapag-help po siya sa akin know my ano relationship with my father and how my father ano really helped me to grow to become a man he wanted me to be.
1: So dun sa part ng grieving mo at saka na hindi ka kumbaga bago namatay si tatay nakapag-usap kayo, ano yung naibalik sa iyo in your relationship? Ibig ko sabihin, bumalik ba yung tiwala? Bumalik ba yung pagmamahal mo rin sa sarili mo kasi na-restore kayo ng tatay mo? Ano yung, may bumalik ba sa'yo? O meron pa rin, kumbaga, kung kay Gerald, ang regret niya, hindi niya nakausap si tatay. Pero ikaw, meron ka pa rin bang naging regret? Kasi napaka-ikli. Tapos, ang tagal mong hindi nag-umuwi. So, what was it for you? Were there also still regrets o meron naman na-restore?
6: Ngayon po, may regret pa rin siya. Like, nung nabubuhay pa sana si tatay, malakas pa si tatay, umuwi sana ako. Kasi si tatay, ano siya eh, kahit mama's boy ako, si tatay yung madalas nagme-message sa akin kung kumusta ako. Tapos, ginagamit niya lang yung account ni nanay, yung Facebook account, or through text message. So, ganun din ka-intentional si tatay. Kahit na hindi siya ma-words, pero makumusta si tatay. So, ayun po. And, siguro yung...
1: na-restore.
6: Alam kong ano, ano ba ito? Alam kong nasa langit ang tatay ko kasi on his last days, I was able to share the gospel. And I know pinatawad niya din ako kasi they asked forgiveness kay tatay.
2: Kaya ako natanong yun ate, no, yung pag hindi mo kasi nag-grieve, kala mo okay ka na. Pero yun nga yung sinasabi niya, may mga times na there are parang triggers. Tapos, nagbabalik ka dun sa mga responses mo. Or pag mayroong kang mga unmet needs, bigla kang bumabalik sa mga struggles mo, sexual struggles. And hindi mo alam na yun ang kawalan, yun yung hinahanap ng puso mo is to really grieve it, to face it. Hindi lang naman siya kahinaan, kundi minsan katapangan nga yung pagharap doon sa situation eh. Kasi meron kang matututunan at mas makikilala mo si God doon sa moment na ikaw ay nag-grieve or hinarap mo kung ano man yung struggles na yun.
1: Tama ka doon, Je, na it's more courageous actually than saying na mahina ka o weak ka. So, nag-grieve ka nga ba, Alfred, as nasingit ko kasi yung regrets or yung ano, what was restored. Pero nag-grieve ka nga for some time. How long ka? Sabi mo kanina parang ano lang, isang week lang ba yun?
6: Ay, hindi po. Nag-rest po ako sa ministry
1: September
6: 24. Buong month po yan.
1: Ah,
6: tapos,
1: okay.
6: Ay, sorry. Nag-leave po ako, ano, nag-leave po din po ako sa, ano, sa ministry. September 2024. Buong month po siya pinaprasa sa akin ng discipler. Tapos, from, kahit na natapos na yung 1 month na rest sa ministry, tinatake ko siya as grieving pa rin hanggang this year na ano, actually February mas ano siya, mas naka-free ako din sa ano, sa regret ko din through counseling din, and malaking help din yung Living Waters for me to process kasi every Tuesday I bring it to the table na
1: sa ano, small group niya.
6: Yes, a small group po. Since Cross Current and Flagship, talagang binabanggit ko din siya. And I really like yung ano, ginawa ni Pastor JB on the Cross Current na ano, he ano, let me talk to him as if he is my father. He was my father. So
1: nung kinakausap mo si Pastor JB, eh, ano, iniisip mo ang tatay mo, ang kaharap mo. That's what
6: Opo, you mean. Yun po talaga yung ginawa ko din nung inalawa ko ni Pastor JB.
1: So, share with us siguro ang iniisip ko bago ko sabihin yung what you will share, no? Naalala ko, sabi ni Joel, nininong mo, Je, ano? Kasi under, nasa small group nga niya si Alfred. Ikaw yata yung malakas daw umiyak eh.
6: Isa, isa po.
1: Which is good. Okay, natatawa po kami ngayon. Pero hello, nung nasa small group din ako, isa ako sa napakalakas umiyak. And I guess si Gerald din nung he
2: hindi
1: was
2: po.
1: In it
2: mo.
1: Ay, di ba? Wow, strong mo, ha? Ay,
2: ganun
1: ikaw,
2: po ako. Naging kaano, emotionless.
1: Nonchalant. Pero, alam mo, kanina yung sinabi mo, to be crying, to, ano tawag dito, express yourself is not a weakness. To have your grief come out, hindi siya weakness. It's actually a strength. Ayun. Oops, may biglang... Sige. Nasa studio. Okay. Sige po. Mag-break tayo muna muli, Gerald. And Alfred, and then babalikan natin si Lord naman ngayon. Paano mo nakita na tatay si Lord? Sige, stay with us dito lang po sa panahon ng paghilom.
8: Kumusta ka na? May problema ba?
9: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
8: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
4: Papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
2: Ang gandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At last, kanina, bago tayo mag-break, ay pinutol natin yung story ni Alfred kung saan pinagkukwentuhan natin ang kanyang mga regrets, mga natutunan sa kanyang journey sa pagkamatay ng kanyang ama. So, magbalik tayo, Alfred. Kumusta naman? Paano ka kinatagpo ng Panginoon sa Living Waters? At pati na rin sa iba mong mga inatendan or sa pagre-rest mo sa ministry, paano ka niya kinatagpo doon sa grieving process mo na kinukwento?
6: Ayun po. Kinatagpo ako ng Panginoon na actually, sa Living Waters, first small group pa lang po sa Cross Current, volunteer na ako. Kasi alam ko yung magiging ganun po yung setup. Aware po ako na mag-share talaga ako ng life ko. In-share ko yung life ko, buong-buong ako, na ay... Ang dami kong regrets, like yung sa tatay ko, yung natigil ako sa pag-aaral, and yung mga desires ko, mga future plans ko. So, pinost ko din doon. Pati yung mga struggles ko in pornography, masturbation. Tapos, yung past sins ko, like sexual immorality, and being manipulative, talagang binuhos ko. And so, Jesus moments ka din doon. Sinabi ni God na, sinabi ni Pastor JB na, as, na, wait lang, na-remember ko po. Ayun, na sabi ni Pastor JB sa akin. Kasi binanggit ko po na, nagbabasa ako ng Bible, pero parang,
2: Parang
6: Hindi
2: nawala
6: nga
2: siya.
6: ano.
1: Nawala.
6: Sorry.
1: Oh, sige, sige. Parang ano,
6: So,
1: parang.
6: ayun po.
1: When you read the Bible.
6: Parang walang umaano sa akin. Wala akong natutunan, hindi ko na Panginoon. Pero lago naman ako, karap ko yung Bible. Kasi kinocompare ko lagi yung first year ko as a Christian, saka yung present. Kasi nung first year ako as a Christian, ano, kahit saan, nagka-quiet time ako, daladala ko yung Bible ko. As very evident yung answer ni God. Tapos sabi ko sa living, sa small group sa Living Waters, ano, yun nga, ano, well, hindi ko maintindihan simula nung pandemic. Tapos, may binanggit si Pastor Jean na, I am persistent in pursuing God. Pero, God is more persistent in pursuing me. Tapos simula nun, lumagulgol na ako kasi nung habang nag-uno akong nag-

0: Hindi siya nagde-define kung sino ako ngayon. Because my identity is in the Lord. And I am His child.
1: Okay. Jay, ikaw, na-curious akong bigla sa'yo. Ano yung teaching na nangusap sa'yo si Lord?
2: Madami. Pero ano?
1: Yung pinaka, o yung una,
2: Pinaka?
1: yung unang, na pag ganun ka.
2: Siguro po yung fighting father. Kasi nga, growing up, yung father ko is not fighting, passive siya. And wala kaming relationship. And doon sa teaching na yon, talaga nakita ko si Lord as a father. Tapos, maganda siya, marami akong natutunan, marami akong breakthrough. Pero since 2015 pa yun, nalimutan ko na. Pero cumulative experience, sobrang laki na po ng mga natutunan, pinagbago ko sa Living Waters. And I'm so thankful. Kasi after ko ng pag-attend, nag-volunteer na ako. Tuloy-tuloy pa rin yung learning. So, napakadami pong teachings na maganda at helpful sa akin. Yun.
1: Tama. Natuwa ako itanong sa iyo kahit aside from si Alfred na guest natin kasi sa mga teachings po ng Living Waters doon po nas nakikilala. Ine-expect ko din sana Alfred ang sasabihin mo yung fighting father pero amazing. The Lord spoke to you through the teaching ng the true self ano. And I think kakabit din yun ng false self. And then si Gerald sa fighting father. Sa akin yung wounds, that's where the Lord talked to me, yung mga sugat. Yon. So, iba-iba talaga pero tama 'yung sabi ni Gerald, mga kaibigan, na sa bawat teaching and kung nagvo-volunteer din po kayo, ako nag-volunteer. Every year po may merong bagong sinasabi si Lord. Kaya Alfred, mag-volunteer ka this year. Yeah. So, yon. So, okay. So, that was amazing, ano, ang ginamit sa'yo ni Lord yung teaching on the true self. Na ito ikaw, hindi mo kailangan magtago dun sa mga pinagagawa mong kasalanan o kaya, kumbaga, maskara na tinatakip mo para sabihin, ito ako, pero actually, hindi ikaw yon. So, ano doon din, just share with us kung ano yung naging Jesus moment mo aside dun sa na-realize mo God is persistent. Was in a large group, ayan, medyo nagre-reveal kami ano pong nakapaloob sa gawain natin. Teaching, small group at large group. Meron bang moment na may nag-pray for you sa
0: Yes,
1: large
0: po.
1: group?
0: Apo,
1: What was
0: ang
1: it?
0: pinaka nare-remember ko is ano, someone prayed for me na sinabi niya may malaking ano nga to. Hindi ko po alam yung tawag eh, pero may nakakabit sa mga paa ko na sobrang
2: Tanikala.
0: lalaki.
1: Tan
0: Tanikala.
1: oh, chain, ganon.
0: Hey. So, na naghihintay sa akin to move forward. So, ayun. And naisip ko nga ako nga at yung mga ano po, past sins, habitual sins na kailangan mag-deal. Tapos, ayun. I really see how God ano, speak to me through that prayer na I am not pleased on those situations na nangyari. Pero I am here with you. Will journey with you.
1: Na-discover mo na ba kung ano yung mga nakatali sa'yo? Kung ano yung tanikala?
0: Yes po. Yun po yung ano, yung mga coping mechanisms and yung
1: Like what?
0: shame, like yung ano po, pornography, masturbation, like being ano, just attention seeker, narcissist, and ano pa ba? Yung, actually, ano din, may part yung ministry kasi kapag nag-ministry ako, gusto ko ministry talaga. So, kahit na, ano, maubos ako na physically. So, parang nagiging idol siya na in a way na hindi ko na napaprioritize yung family. So, ayun. Isa din yun. Yung ministry, it's a way for me to overflow my relationship in the Lord. Hindi siya yung ano, hindi siya yung means. So, ayun.
1: So parang ano yon,
0: tamikala ako.
1: instead of going to the creator, yung the created ang hinahabol mo instead ng creator. Ang creator si God, of course. Yon. So ngayon na nasaan ka sa journey mo, Alfred?
0: Ngayon po, continuous ano po, healing. And I praise God for ano yung pornography and masturbation talagang ano diinan na, and kasi fully aware na ako na pinalit ako na siya ng ano ibang ways, either lalabas ako or I will go with other people where I can be vulnerable that here is my situation. I felt tempted so that they can pray for me. Tapos minsan tumatakbo din, minsan nag-mobile games with friends. And ayan, good community din kasi sa bahay po namin is ano, ang mga ka-churchmates ko, kasama ko dito. So, ayan. And yung regret, as in, parang 10% na lang siya or 5%. Kasi kapag na may mga triggers po, babalik ako din sa promises ni God na I'm his child. I can still do it with my mother, which is nagagawa ko na. And ano, I am forgiven dun sa ano, sa mga supposedly desires ko na gawin or building my relationship with my biological father nung nabubuhay pa siya. So, ayan.
2: Ako
0: and
2: ayan.
0: Praise God for the community nga po na Living Waters, na katulad nung last time si Pastor JB invited me to to become a volunteer.
1: Sa
0: so,
1: Intro to Healing sa Caloocan. Gerald, you were...
2: Ako, ate, kanina, tinanong siya anong message niya sa tatay niya. Ngayon naman, ano yung message mo sa younger self mo? Kung makakausap mo yung younger self mo. Ilan taon ka na ngayon, Alfred?
0: 26.
2: So, anong message mo doon sa...
1: 10-year-old. Kay 10-year-old, di ba? Doon siya naging aware eh. So, kung makakausap mo si 10-year-old, ano sasabihin mo? Tama ba, Je? Yung ba?
2: Tama.
0: Siguro po, ano, masabi ko na...
2: Kausapin mo siya. Mas maganda magpro-drama.
0: Oo nga po, ano.
2: Alfred, gano'n.
1: 10-year-old Alfred. Sige nga.
0: 10-year-old Alfred, mahal na mahal ka ng tatay mo. He always asks na, kumusta ka? Hindi man siya ma-words, hindi man siya minsan ma-actions, but deep down in his heart, he loves you. He uses his strength to provide to you, for your family, and even though sometimes you hear him na ano, nagsasabi ng mga sakit na words sa nanay mo, he still love her. Hindi niya iniwan yun since they got married. You can just come to him anytime you need him. And for sure na he will talk back to you. He will hug you. He will say, I love you.
1: Sige nga, dagdagan natin, Je.
2: Dagdagan natin. Sige, ano idadagdag mo?
1: Anong masasabi
2: parang
1: mo
2: mas
1: ngayon?
2: Gusto natin siya paiyak.
1: Ikaw, ako na medyo naiiyak, sabi ko. Kaya so, kausapin ko rin yung sarili ko. De, ang gusto ko idagdag, ano ngayon ang sasabihin mo naman sa yung adult self now that you've realized all of this? So Alfred.
0: 26 years old, Alfred. Malayo ka na, pero malayo pa. At malayo pa yung lalakarin mo sa Panginoon. Lahat ng meron ka in the past, God used it for good to become a man like you are right now. You are growing in your relationship with the family. You are growing sa persistent na pag-quiet time mo. And mas nagiging deeper pa yung mga gusto mong plans na lagi mo sinasurrender sa Panginoon. God will answer it. Maybe some of it are no, pero it is for your good. Not to harm you. And keep on running towards the Lord. Keep on using your life as a vessel of the Holy Spirit to minister to the people na may encounter mo na same situation as you, may father wounding, so that they may encounter Jesus as well. And they may be reminded na mahal sila ng tatay nila in spite of those things. In spite of the imperfection ng tatay nila. There is a perfect father for them, which is the Heavenly Father. Always glorify God as the center, or the song called Center says on the beach, all of your life, you may become a footstool of God's glory.
2: Ayan, bago tayo mag-end, meron pa tayong 15 minutes. Ano naman ang Father's Day message? Kanina kong nakakausap mo yung papa mo, diba, ginawa mo sa small group. Ngayon naman, anong Father's Day message mo to your Father in Heaven? Sa papa mong biological.
1: Biological. Ah, kung nandito siya kaharap natin, ano sabihin mo sa kanya?
0: I love you. Happy Father's Day.
1: Oh, yan, naiyak na, Gerald. Pinipigil lang. Oh, buti nga yung pinipigilan ni Alfred eh. Mahirap nang magbungkalit siya ng iyak dito. Pero what do you look forward to? Je Ay, Alfred pala, Gerald tuloy. What do you look forward to, Alfred? Yung parang, ano pa yung gusto mong mangyari? Although yung kanina, nung kinausap mo yung 26 years old na si Alfred, and parang nakita ko rin yung mga desire mo pa. Is there anything else that you look forward to?
0: Look forward po is magamit yung experiences ko with Living Waters sa mga small groups po namin, yung faith communities dito po sa Anonas. And ano po, of course, I decided to become a father then. And mangyayari yun kapag meron ng jowa. So I'm praying for it. Continues praying for it. Yung desire ko din is kasi next year po gagraduate na ako sa aking
1: Anong course mo?
0: theology po.
1: Ah, saan ka nag-aaral? Sa IGSL, ATS, AGS, saan ba?
0: Sa International Baptist College and Seminary sa
1: Ah.
0: Mandaluyong din po.
1: Ah,
0: So,
1: okay. Baptist ka
0: ayun.
1: pala.
0: So, looking forward, and after that, I will apply for full time.
1: Na ano?
0: Na
1: Teacher or
0: pastor.
1: pastor?
2: As a
0: Missionary
2: crew,
0: po.
1: Ah, sa
0: Missionary.
1: crew. Oo. Campus Crusade for Christ dati. Now it's called crew. Yan.
0: Yes, well,
1: Alam mo
0: kahit po yung mga
1: ba,
0: designs ko.
1: nung college days ko, Campus Crusade for Christ din ako na mover. And ano, hindi lang ako naging staff.
0: Ay,
1: Alam
0: hindi
1: mo
0: nga po.
1: bakit? Alam mo bakit hindi ako naging staff? Sabi nila, very emotional daw ako. Yak lang ng iyak. And I guess totoo yun. Napaka-emotional ko na ano. Naalala ko yun, Jen, nung tinanong ako ni Benji, yung unang ano ko, leadership training sa Tagaytay. Kamusta ka na, Carmen? Eto, walang ginawa kundi umiyak. Mula unang araw hanggang matatapos na.
2: Naalala ko, Ate Carmen, pag meron tayong mga prayer time before the flagship, parang minsan naiiyak.
1: Iyakin talaga ako. Ayan, sa aming family, talking about family, ako yung very emotional. And I guess that's true. Kaya hindi ako papasa sa crew. Kasi ang ano, kailangan medyo matatag ka. Ngayon, medyo matatag na ako. Nabawasan na yung iyak ko. Kasi hinihil na ni God. O, yung ganda nun, di ba? Iyakin ka pa rin. Your emotions are real, pero you become stronger because you know where you stand before the Lord. Ayun. So, ano ang gusto mong iwan na message sa mga tagapakinig? Natanong na natin ba yan,
2: Hindi
1: Jenny
2: pa
1: pa,
2: po.
1: no? Yung gusto mong iwan na message sa mga katulad mo na maaring ang tatay ay passive, tapos, although pinigilan na kitang umiyak, baka bumulahaw ka ng iyak dyan nung you were saying a message for your father. Yon. Ano yung message mo sa mga tagapakinig na maaring they're also struggling with their own father?
0: Alam natin na lahat ng tao ay dinadala.
1: True.
0: And if you think na mas heavy yung dinadala mo, kaya dalihin niya ng Panginoon. Lapit ka sa Kanya. Sa, as He mentioned in the book of Matthew. And sabi nga kanina din sa quiet time ko sa 1 John chapter 1 verse 7 and 9 or 5 to 9 that those who come to Him confess He is faithful and just to forgive us and bless us from all of our unrighteousness. And there are platforms where you can be vulnerable if hindi ka comfortable to be vulnerable in your small group in the church. There is living waters that you can go to. And they ano malaking help sila kung gaano kalaking help kay Ate Carmen, kay Kuya Gerald, ganun din siya sa akin. And for sure,
1: For sure, God will
0: magiging
1: use it.
0: malaking help din siya sa iyo. And yeah, He will
1: Amen to that.
0: definitely use it.
1: Yon. Okay. Oh, meron ka ng ano, few minutes na lang to pray. Hindi, bibigyan ka namin ng 5 minutes. Pero ano, bago rin yon, nasabi mo na Happy Father's Day sa iyong tatay. Any message din sa mga tatay ngayon? Kasi ang kinausap mo kanina ay yung mga anak. How about sa mga tatay ngayon? Kagaya ni Gerald na isang tatay, what is your message? As
0: Sa
1: an
0: mga
1: anak,
0: tatay
1: ano,
0: po ngayon.
1: bilang, ano, Alfred, yung bilang anak ka na kinakausap mo yung tatay. Sige.
0: To all of the fathers listening to this radio or this video, you're also loved and seen by the Heavenly Father. You have your wife that's in your hard work, lahat ng pagpapagal, pagkayod, para may provide sa family. Your kids also seen those mga pagod na meron ka, sacrifices na meron ka. And for sure, there is yung ano ba kapwa tatay mo din kung may group of people ka na mga tatay din. That's good. Pero kung wala pa, I hope you find one too. And kung wala pa, go to the church. Kasi meron doon mga tatay, group na mga tatay that will help you grow more to become a tatay God wants you to be.
1: Amen. Yan. Wow. What a good reminder. So, sige, Alfred, pray for us, especially for the fathers and even the young people like you.
0: Let's pray po, Panginoon. Maraming maraming salamat for this time that you have given us to hear a story of how biological father na meron ako. Panginoon, maraming salamat sa tatay ko that you use him to provide for me. Ang ganda sa mga tatay na nagpo-provide sa kanilang family at nagmamahal na kanilang mga wife. Continually to comfort them. Continually to speak life to them na they are valued kahit na sometimes they felt unseen, unheard. Ikaw po ang mag-provide nun sa kanila, Panginoon. Lord, continually use them as a vessel of your goodness, as a vessel of your love for their family. And Lord, for this Father's Day, now ay may celebrate namin ang aming mga tatay na in spite of their imperfection, they love us and they still sacrifice their life for us. And we celebrate you as well, our Heavenly Father, for you are a great provider. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shalom. Lord, maraming maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagdakilaan mo, sa pagmamahal mo sa amin, sa biyaya at hapag mo sa amin. Lahat po ng ito ay dinudulog namin sa ang mismong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Wow. Thank you, Alfred Karanog, ang ating naging guest ngayong gabing ito. And we hope na maybe the next time na ma-interview ka namin, ibang storya naman. May asawa ka na nun siguro. Tagal pa yon. Pero God bless you and your
2: Hopefully.
1: ministry with crew. Hello sa mga taga-crew. May mga kilala tayo dyan. And
2: Yes.
1: thank you, syempre, sa aking co-host, si Gerald Balite. And hello kay AA. Pahag, payakap na lang sa mga apo namin, kay Jaira at kay Jiraya. And thank you, Shaira, yung ating nakasama dyan sa studio sa DZAS. And happy Father's Day, advance. Hindi ko na maalala, is it the first Sunday
2: Second.
1: or Second Sunday. Advance Happy Father's Day sa mga tatay, sa iyo, Gerald, sa lahat ng mga tatay sa Living Waters, Philippines. Yan. So, kami po ang inyong nakasama. Ako si Carmen Go Vargas.
2: At ako naman si Gerald Balite.
1: Hanggang sa susunod po, magandang gabi. God bless.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: umaga pa, ay magandang araw. Welcome sa Ehemplo. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Ngayong araw ng Sabado, meron tayong special na bisita. Actually, kilalang kilala po ninyo siya, pero mas kikilalanin natin siya up close and personal. Walang iba kundi si Pastor ni Jeremiah Belica. Magandang araw, Pastor ni.
1: Magandang babae at magandang lalaki, yes, tayo sa araw na to.
0: Iyan naman lagi mo pambungad talaga.
1: Parang,
0: eh.
1: Hindi ko alam kung bisita, panauhin, pero...
0: Hindi na bisita. At you are all over the world. Saan kang larangan na mapunta ay talagang eksperto po ang ating Pastor D. Siya po ang founding and managing partner ng Belica Aranas Alim Baldueza ng De La Cruz and Associates Law Offices. Siya po ang pastor ng The Lord's Vineyard Covenant Communities, National Director, National Coalition for the Family and the Constitution. At ang dami pang iba.
1: Oo nga, at by God's grace, ay everything aligns naman. No? Sabi nga nila, bakit minsan ang dami daw. Pero nakikita ko talaga na may central focal point, no? Everything converges dun sa lahat ng mga binigay pinagkatiwala ng Panginoon sa akin natin, Joe. And only by the grace of God talaga.
0: Kahanga-hanga rin po ang ating bisita ngayon, kaya nga tayo ehemplo. Alam mo ba, Pastor Ni, talagang ang fini-feature natin sa ehemplo ay mga ka-ehe-ehemplo.
2: Wow.
0: Oo. At kung ikaw ay nanood sa Facebook Live ng 702DZAS o kaya sa YouTube channel o kaya naman po sa GCTV channel 185 ay baka mapagkamalan mong si Yorme itong kausap ko.
1: Pasensya na, Yorme. Hindi sa akin galing yun. Okay.
0: At si Pastor ni Jeremiah po, ang kauna-unahang director. Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, na itinalaga noong 2019 na merong rank as cabinet kung saan pinangunahan niya ang mga reforma na ang purpose ay pabilisin at paghusayin ang serbisyo ng gobyerno kabilang ang Nehemiah Program para sa interagency streamlining. Tapos meron pa siyang libro, Rebuilding Foundations, Touching Base with What Makes a Nation Stand, at kolumnista ng The Manila Times. Isa-isahin natin to, Pastor Ni. Itong, how is it like being the first Director General ng ARTA na ikaw ay very young at that time, ano?
1: Yeah, I think I was the youngest cabinet ranking official ng government noong panahon na yan. And it actually came as a surprise also for me, no? Ang nakakatuwa yung storya, kunyan Ate Jo, no? Natanggap ko yung tawag ng alas 11 ng gabi na tumawag yung aking kapatid nung panahon na yun siya ay kabilang na sa gobyerno, no? So tumawag siya sa akin at nung panahon na yun ay kasama niya.
0: Gabi.
1: Nasa Japan sila, I think, no? So tumawag siya, kasama niya during that time ang dating Pangulo, no? At ang yung team. At ang tinanong sa akin, tinatanong nila kung kaya mo daw bang pangunahan ang ARTA, Anti-Red Tape Authority. So ako,
0: patulog ka na ba?
1: So iniisip ko, ARTA, syempre yan ay bagong gawa, no? 2019 yan, but 2018 yung nung batas ay naisa batas at ginawa yung ahensya na yan. So sa akin naman, syempre kung inask ka ng presidente at kung anong maitutulong mo, syempre sabihin mo kung anong maitutulong ko, sige. Pero akala ko ito yung maliit na
0: tutulong
1: opisina.
0: Pa lang.
1: Oo, kaya nakakala ko ito yung isang opisinang maliit lang na nandun sa loob ng opisina ng Pangulo. So sabi ko, sige ha, yun ang huli sinabi sa akin kapatid ko, pero mataas ito. Gumanon siya. Sabi ko, iniisip ko naman, siguro mataas, director o ganyan. Sige, ako naman. Pero that time kasi ako'y practicing lawyer na medyo mahaba na rin sa aking profession. So nung ako'y natulog, hindi makatulog. So gumising ako, Ate Jo. Binasa ko yung batas, binasa ko yung opisina. Sabi ko, ano pala to, secretary rank, no? Kabinete pala ang rank niya. Mataas pala to. And sabi ko, tinanggal ko pa muna sa isip ko na, kasi ako yung magbo-board exam nun for environmental planner, no? So, environmental planner.
0: So, many things going on pala.
1: So, long story short, nung ako yung nag-i-exam, dun dumating yung balita na ako'y i-appoint. And then by the time na ako'y in-appoint, ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ako'y pribadong tao. And I remember that day, quick testimony, Ate Jo, nung napunta ako sa Malacanang, kinuha ko yung paper. Kasi sabi ko, bilang abogado, hanggat wala pa akong nakikitang appointment paper na pirmado, kwento pa lang yan.
0: Tama naman. At saka magandang perspective yan, kaagapa
1: So,
0: hanggat walang papel, kwento lang yan.
1: Nung nakuha ko yung papel, Ate Jo, na parang ako'y binuhusan ng malamig na tubig. Ang sabi ko pa, Lord, ano to, this is a, I will be in the national spotlight and matindi ang laban na to, red tape. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno may red tape.
0: Mm-hmm.
1: And I was so young. So naglalakad ako mula sa Malacañang papunta sa bahay namin. Malapit lang, 3 minutes, 5 minutes away.
0: Ah, talaga?
1: Pagdating ko doon sa bahay namin, alam mo, merong dumating na mga missionaries.
0: Mm-hmm.
1: Na nung umaga daw na yun,
0: hinahanap
1: sa prayer nila, kinausap sila ng Panginoon doon na pumunta sila sa bahay namin, meron daw silang ipagpipray. Nung pagdating ko doon sa bahay namin, ang una kong ginawa, nag-worship ako and then sumabay sila. And then we pray together. Nung panahon na yun, tinanggal ng Lord ang lahat ng aking katanungan tungkol sa opisina na yan. And binigyan niya ako ng confidence, lakas ng loob. And yung masasabi ko nga yung program ni Himaya na sinasabi nga nanggaling din during my prayer time at ang daming naming nagawa, lalo na yung pagpapaiksi ng proseso sa telecommunications towers na dating 1 year naging 18 days, no? Kaya bumilis na ng internet.
0: Wow, 1 year to 18 days.
1: Yeah, so yun yung program ni Himaya. Ni Himaya means National Effort for the Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agency. Nanggagaling sa prayer time ko yan, Ate Jo, na pinakita ng Lord katulad ng ehemplo ni Himaya, pwede nang gamitin sa bansa. So, long story short, yun yung kontrobersya na sinasabi ng dating Pangulo na gusto kong bumilis ang ano by December. Nangyari nga, Ate, dati pakita ko lang ang pinaka resulta ng program ni Himaya doon sa telecommunications, no, na from 6,000 a year na permits lang na nalalabas sa buong Pilipinas in the first 11 months.
0: Nung pumasok ang ARTA.
1: Nung pumasok yung ARTA through the program ni Himaya doon sa proseso ng pagkuha ng permit sa towers, from 6,000 a year, nung first 11 months namin, nakaka 66,000 na.
0: Wow.
1: Ang mga government, mga sobrang layo. And I believe na hanggang ngayon, yan ay pinapakinabangan at na hanggang ngayon ng kasalukuyang administrasyon. And it's really all by the grace of God, Ate Jo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga, Ate Jo, no? And lahat yun sa grace ng Lord, yung program ni Himaya. And in 2 years' time, siguro, Ate, halos 600 kaso ang na-file namin laban sa mga iba't ibang mga government officials and employees na talagang nag-violate ng batas, no? And dahil din dyan, marami din na kung nakaharap na mga laban talaga.
0: Nakabangga.
1: Nakabangga. Oh, well, which is part of ng ating trabaho. Pero ang maganda doon is in the first year pa lang nung ako'y nandoon sa gobyerno, by God's grace, no, at bagong-bago yung ahensya kasi akong unang secretary director general na umupo doon, tumalon yung ranking ng Pilipinas doon sa Doing Business Report. Ito yung nirarank yung amount ng
0: efficiency
1: ng pagninegosyo sa mga bansa. So tumalon tayo from rank 129. No, in 1 year's time, parang tumalon tayo sa rank 95.
0: Mm-hmm.
1: So that's 24 notches, Ate Jo, and unprecedented jump yung nangyari sa atin. Of course, at the same time, tulong-tulong ang kami niyan ng Department of Trade and Industry. Kaso lang nga, nung pagdating na 2021, tinigil na yung report na yon. So, makikita natin yung grace ng Lord doon sa... And I was there... almost 3 years. Na, and then nagkaroon ng palitan ng administration. And yung 3 years na yun, minsan nga, yung mga, hanggang ngayon, yung mga business groups, pag nag-uusap kami.
0: Thankful sila.
1: Thankful sila, pero at the same time, pag sinasabi ko na barely 3 years lang ako.
0: Nanghihinayang.
1: Sila sasagot niyan. Pero ibig sabihin, parang ang tingin nila, 3 years lang ba yun? Ako rin naman isip ko,
0: parang sa dami na nang
1: na-accomplish. Sa dami nang nangyari noon and nagpadala rin ng Lord ng mga kapatiran na mahuhusay, mga kapatid natin na and Christians na and people with high integrity na tumulong din na ayusin at gawin ang mga bagay. And for one time nga, ang FEBC and DZS, ako'y nag-re-report din ng tumatanggap ng mga reklamo. No, naalala ko yun every 1 o'clock. No? So, yun. Ako'y pasalamat sa Panginoon sa Yug 2 na yan.
0: Yes, experience na yun. Ano? At si Attorney Belhi ka rin po, may akda ng Rebuilding Foundations. Ilibro ito, Touching Base with What Makes a Nation Stand. Tungkol naman saan ito, Pastor Nick?
1: Okay, itong libro at ko ito, Ati Jo, ay compilation siya ng aking mga isinulat na mga artikulo sa The Manila Times. So, I write for The Manila Times every Thursday lumalabas yung article ko. No? So, nung panahon na yan, ako ay nakaka-2 taon na siguro na nagsusulat sa The Manila Times. And
0: dami ka nang naipon na...
1: Madami na. And pero habang ako'y nagsusulat, lalo na nung ako'y umalis na sa gobyerno, anong 2022, hindi pala, sorry, 4 years na pala that time. No? So, nung umalis ako sa gobyerno noong 2022, sabi ko sa The Manila Times, ibabalik ko na sa inyo itong...
0: Manuscript?
1: Hindi, yung slot. Kasi binigyan nila ako ng slot na yung, kung saan ako magsusulat. Mm-hmm. No? Yung tinatawag na Milo IQ, yung aking column dyan. No? Kasi May, kasi nickname ko May, tas Law, L-E-W, no? Batas, IQ. So, play of words siya. So, sabi ko, ibabalik ko na kasi that time, yung column, pangalan na column ko noon is The Artaman. The Artaman. So, sabi sa akin, ay hindi po, Mr. Secretary, yan po ay sa inyo, sabi niya, ibinigay. Ituloy niyo po yung pagsusulat. Eh, naisip ko tuloy. Eh, nang susulat ko, eh, wala na ako sa gobyerno. Eh, dati, at least, nakakapagsulat ako tungkol sa, at ginagawa namin sa ahensya. Pero, alam mo, nung panahon na yun, Ate Jo, doon ako parang marubdob na pinaalalahanan ng Panginoon. You write about what's in your heart and what's important for the nation. At ano ang mga itinanim ng Panginoon sa puso natin. So, I started to write. Noong una, nagsulat ako ng ilang mga reflections ko on the life of Jonah, devotionals
0: about prayer. Ang gaganda nga ng mga reflections mo doon, ang lalalim. Pero, ibig ko sabihin, ang lalim ng love mo para sa bansa, na meron siyang foundation na liwanag na galing sa Biblia.
1: Which is, Ate Jo, yun ang original na dahilan ba't ako nag-abuga siya din nung time na yun. Ako'y nagpapastor na, no? Siguro I'll tell more about that. Na yung pagtingin sa lente ng salita ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa bayan. So, pinaalala sa akin ng Lord. Sabi niya, magsulat ka kung ano yung nilalagay ko sa heart mo. Eh kaso lang nga, syempre, ang pahayagan na yan naman ay hindi Christian publication. Yan ay isang broadsheet. Na, in fact, pinakamatandang broadsheet sa ating bayan. So sa isip ko naman, Lord, sino magbabasa? Diba? I mean, hindi naman to current affairs yung susulat ko. But, you know, sumunod ako sa Panginoon. I started to write. Una, yung aking reflections sa sinasabi sa akin ng Lord. And then sabi ko, Lord, kung walang magbabasa, ikaw ang nakakabasa. And then I started to write about ang plano ng Panginoon sa bansa. And then I started to write about biblical principles. Ang prinsipyo na salita ng Diyos.
0: At may nakakabasa.
1: Alam mo, Ate Jo, baliktad ang nangyari. Nagkaroon ako ngayon ng mga regular na mga
0: readers.
1: And nagkaroon ng niche, no, yung parang biblical application ng salita ng Diyos sa batas at konstitusyon at sa lipunan. And it's been ano na ba, Ate Jo, ngayon since 2020, 2021 ako nag-start, and it's been 5 years.
0: Over 5 years.
1: So, kinumpile ko yung mga writings and linagay namin ano yung mga makakasama sa tema. So it talks about, number one, what makes a nation stand is, of course, ang self-government. Ang relasyon natin sa Diyos, ang taong nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay kaya niyang pamunuan ng kanyang sarili, pamilya, at ang ating lipunan. No? So it's self, family, of course, family and church and faith, and then ang ating government. No? So, and dinedicate ko siya sa aking yumaong nanay. And yun ang sabi ko nga, this is kung ano nakikita ninyo kay Pastor ni Jeremiah, eh dahil meron akong mga magulang na nagpalaki sa akin.
0: Okay, talking about your parents, ikaw ay anak ng pastor.
1: Syempre. May yung mga PK ng mga pastors kid. Oh, nga pala no.
0: Parang
1: kailangan na yung magpakabait niya pala no.
0: Kumusta growing up? Kumusta ang pastor ni Jeremiah?
1: Makulit.
0: Makulit.
1: Oo, talaga? Makulit ang mga anak ng pastor, lalo na pag lalaki, minsan malikot.
0: Gano'n ka kulit? Eh, yung normal yun eh, kulit malikot.
1: Oh, pero parang sabi ng mga Sunday school teacher ko, hindi normal yung kulit natin. Hello, mga Sunday school teachers.
0: Pero pinangarap mo ba? Oh, I mean, sa pamilya nyo, kasi nasa service ang orientation ng almost the members of the family.
1: Yeah.
0: Paano kayo pinalaki ng tatay ninyo?
1: It's a very good question. Okay, so ang una, yung story ng tatay namin talagang makulay, no? At si Pastor Butch Bellica, talagang 16, 17, 18 years old, nakulong, anak mayaman siya, no? Nung panahon na yun.
0: So, anak mayaman ka rin?
1: Siya yun. Ako yung anak ng pastor, di ba? So, nung time na yun, but na yun nga yung na bangkarote sila lahat and everything at kinulong siya dahil sa maraming mga gulo siyang pinasukan, ano, at teenager, Ate Jo, no, he was the most notorious juvenile delinquent. Ibig sabihin 16 17 18 years old nandoon na siya sa PIT, sa oblo nga. Oo. Sinasabi nila at
0: noong kapanahon na niya, isikat na sikat yung testimony
1: ay eh, talaga no? Hanggang nung siya ay lumabas na nakakilala sa Panginoon sa loob. Binago ng Lord, and then that was the time na nag-start siya ng family niya. And dun na kami lumabas, ano. So growing up, no, meron kang tatay, although pastor siya, pero hindi siya ordinaryong basta pastor lang, eh siya ay medyo kilala, no, dun sa larangan na binago ng Panginoon, ano. So we grew up hearing about his testimony. Alam namin na tatlo kaming lalaki eh, 'di ba? Pag tatlo kaming lalaki, ang nanay ko naman isang doktora, no.
0: Paano sila nag-meet?
1: Napakagandang
0: saglit lang story, ha, kasi dami pa nating kwentuhan. Pero briefly, paano nag-meet ang doktora at ang mula sa PIITan?
1: Oo, may brief portion doon sa movie na ginawang buhay, movie yung buhay na
0: The Grepper.
1: Grepper Butch Bellica story. Pero yung nanay ko po noon, isang medical student.
0: Ooh.
1: Okay, so siya po ay maayos, konserbatibong pamilya, maganda. Pero sila ay hindi mayaman. Sila ay parang mga public school teacher yung lola ko. Official naman ng sundalo ang aking lolo na very strict at very taas ang integrity.
0: Sundalo. Okay.
1: So, siya ay pumunta sa Muntinlupa para mag-interview sa kanyang project na human behavior. No? So, ang in-interview niya, yung isa sa pinakasikat na siguro gusto magpasikat sa school, no? Pero that time, ang nanay ko po ay parang medyo semi-beauty queen siya, no? Magandang babae and everything. Pero,
0: sino ano, kamukha mo?
1: Okay, ang medyo mas ang mas malapit ako sa mom ko growing up kasi ako'y bunso. Pero ang tingin ko, certain features ay Belgica features ako. Okay, so banta kasi yung kabila. So, noong pumunta siya doon, in-interview niya yung dad ko. Doon sila nagkaroon ng interest yung dad ko. Naging pen pal. Sinusulatan niya. Pero during that time, my dad was already in prison, writing, sa dyaryo, mula sa loob. At he was turning from bad to worse, no? Kasi naging komunista pa siya sa loob. Talagang ano na talaga, paiba na. Hanggang nung nakilala niya yung nanay ko, ginamit ng Lord yun na nagkaroon siya ng pangarap, ayoko pa palang mamatay ng 25 years old. Siguro kahit mga 30, 40, mapangasawa ko lang to. Parang gano'n na. So long story short, nung siya'y lumabas, maraming nangyari, and then they ended up together. And by God's grace, yung mom ko bilang isang doktor, siya rin ang nag-head ng pinakamalaking drug rehabilitation center sa Pilipinas. So yung testimony talaga namin as a family, from darkness to light, no? Kaya siguro Ate Jo, parang yun din ang dahilan ko, baka tumitingin ako ng red tape, tumitingin ako ng corruption, kahit anong problema nangyayari, laging ingrained sa akin na kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon. Kayang ibango ng Lord ang bayan. Kung ginawa ng Lord ito sa pamilya namin, bakit hindi niya kaya gagawin ito para sa bayan?
0: So close to home, ano, itong pagsulat mo ng aklat na Rebuilding Foundations, touching base with what makes a nation stand.
1: Yeah.
0: Pero Pastor, ni pinangarap mo ba na maging attorney?
1: Hindi. Hindi. Okay. Ang aking pre-law ay BS Biology.
0: Ah, sa nanay.
1: Dahil nga ang plano, ako ang magdo-doktor, kagaya ng aking nanay. Ang aking namang kuya, na siya ay medyo mahilig sa politika, siya naman ang dapat tatakbong, siya dapat ang mag-aabuga siya.
0: Mm-mm.
1: So, balit, when I was already in pre-med, no, sa UST, no, ako'y biology major, I was already having a tug in my heart na meron akong gagawin sa labas na hindi ko mapigilan, kundi nung pagdating ko na fourth year, sinabi ko sa mga magulang ko, hindi muna ako tutuloy ng med proper.
0: Anong yan, reaction ni mama?
1: Siyempre malungkot nanay ko. Akala niya tinatamad ako mag-aral, no? Pero sabi ko, give me one year because I want to discern kung ano ba yung ano ng Panginoon sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon sa one year na yun, doon ko nakita na tinatawag ako sa gawain.
0: Anong sabi ni Pastor Butch?
1: Kasi bunso ako normally, okay lang kung anong gustong gawin ng bunso, bahala siya.
0: Sana all bunso.
1: Ganun, na parang lagi kang saling pugsa sa mga kuya mong nakatatanda, di ba? So, but mas nakatutok siya dun sa aking dalawang mga kuya. Yeah. Kasi parang... ako naman ay parang saling pusa. Ganun nangyari kapag ikaw ay bunso.
0: Malayo ba agwat?
1: 33 years kami. 3 years. So, tatlo kami, no? 3 years. So pero that was the time na when I finished college, nag-full-time ako sa gawain muna, no? Nag-volunteer ako sa church. And then, the Lord really got a hold of me sa isang youth retreat na ako rin naman ang nag-organize para sa church namin, sa youth leader during that time. And doon talaga ako, Ate Jo, kinausap. And for 2 hours, parang nanginginig ang aking katawan na parang yung tinitingnan ko yung sky, parang nag-iba, parang naging pelikula. Ang dami kong nakita na hindi ko alam, no? Ako ba'y nagtatrans that time? And pagising ko noon after 2 hours, no? Hindi, gigising naman ako, pero after no 2 hours, parang nag-iba na talaga, Ate Jo, ang isip ko. Parang I cannot think but to serve the Lord, na nung panahon na yun, wala na akong interest.
0: Parang kasi Paul?
1: Parang gano'n, may gano'n akong ano eh. Pero ano mo, I was shaking and I was crying. Bumunta ako doon sa isang tabi, nag-lock ako. May problema ako ang MC eh. So, tumuloy na sila kasi hindi nila ako magulo eh. So, pero that time, after nung incident na yun, yung encounter ko na yun sa Panginoon, the only thing that I was thinking about was, Lord, paano ko mapaglilingkuran ikaw sa aking henerasyon? Paano ko makikita ang pagbabago, Panginoon, na nangmumula sa'yo? Nakita ko lahat, Lord, nagkaroon ako ng burden sa mga drug addict, nagkaroon ako ng burden lahat sa mga taong namumundok na hindi kilala ang Panginoon. So, hindi na ako lumingon pabalik ng sa aking pagpapastor. So, nag-start ako, nag-church plant ako at age 21, 22 years old. And then,
0: Mga kaagapay, by the way, ano, si Pastor Ni ay isa rin sa pinakabatang pastor na na-ordain sa Lord's Vineyard Covenant Communities at nagtatag siya ng isang kongregasyon. Ilan taong ka noon, Pastor?
1: 21 or 22 years old. Batang-bata ako noon. So,
0: grabe.
1: Kakalabas ko ng siguro of college, mm-mm, siguro mga in 1 year, 2 years from college.
0: Eh, kamusta si Doc?
1: Eh, hindi siya ganun ka-enthusiastic noon. Kasi nanay ko nga, close ako sa nanay ko, no? Kasi bunso ako, no? So, parang ang dating nga na lumaki kami kasi na buhay ng pastor, no? Mm. So, yung mga struggles ng buhay ng pastor na minsan, that time, lalo na ang dad ko nag-start nung gawain, may mga araw talaga na hindi namin alam na, ako, mapuputulan ba kami o kakayanin ba namin this coming school year kung kami tapos yung mga uniforme namin, no, bibili ang nanay ko ng damit na hanggang dito kasi in 3 years time dito na siya. Sakto na, tapos pa isa-isa lang ang bili ng sapatos.
0: Pero teka lang, doktor ang mom mo ah.
1: Nasa government siya.
0: Kasi noon ang gobyerno, maliit.
1: Hindi naman
0: ganoon,
1: no? Pero kahit kasi nasa government ka, tapos ibig sabihin it's not, hindi siya yung marangya ng buhay namin, ano? So, kasi yung dad ko talaga sold everything, lahat ng kanyang mga businesses and went to full-time ministry. Nung doon ako dumating nung kanyang ibinenta na lahat. Kaya yung mga kapatid ko, natikman pa nila. Natikman pa nila yung kasaganaan. Nung bumasok ako.
0: Ito pala si Jabez.
1: And actually, kaya nga siguro Jeremiah yung pinangalan sa akin. Kasi nung punto na...
0: umiiyak sila.
1: Hindi, parang hiningi nila na magkaroon sila na pangatlong anak. No? So, that was the time na before I knew you. No? So, I called you. So, basically... Wow.

0: Oh, ito yung mga ministeran mo yung gusto mong pastor, oh. So, pastor
1: ina-affirm.
0: Ka. Oh, mag-ano ka?
1: Somehow ina-affirm
0: siguro
1: din
0: niya yung ministry. Din niya, no? So, nag-ipon ako ng
1: talaga
0: parang...
1: Talaga ang mga nanay, ano? Masubo sa anak.
0: Thank God sa mga nanay na katulad ninyo, Ate Jo, no? So, minute ko muna 7 tao, no? Pero syempre, halos kaidaran ko yung nasa Riab, eh. Mga 22 years old ako, 21. So, nagsimula ako ng 7 tao dun sa rehab. Kumilos ang Lord dun sa 7. And by the second or third month ko doon sa rehab, Ate Jo, nasa 150 na ang nagsiservice doon. So, parang, and whenever I would speak, kikita mo na the Lord was moving. So, I think it really confirmed sa mom yung, ko na
1: ministry.
0: Hindi na nga ito yung anak ko lang na baby ko na anak ko. No? Pero the Lord is really, and eventually siyang naging number one supporter ko. No? And of course, yung tatay ko naman eh, siya yung pastor. Masaya siya na, kapastor yung anak ko. Pero sa kanya, hindi niya... Dalawa. Pero ako ang nauna talaga. No? And then yon, and then up till now. And then 3 years later, and sa aking pagpapastor, doon ako napasok sa radyo. Nagkaroon ako ng programa sa radyo para sa bayan, baguhin. Doon ako ngayon nagkaroon ng interest sa lipunan. Eh, doon na rin ako na nakita ko na law school is one of the things that the Lord has opened for me.
1: Mm-mm. One take?
0: Hindi. No, I took it the second time, but what happened was when I took it the first time, sabi ko practice take ang gagawin kasi nung ako'y nasa law school, ako'y presidente ng student council, no? Ako'y nag-church, ako'y nagpapastor ng aming simbahan.
1: Okay? Dami mong ginagawa talaga.
0: So no, nag-start ako sa law school, I was, sabi nga ng mga kasama ko sa law firm ngayon, yan si Jeremiah, no, nag-start kami. Ano yan? Yan ang binabantayan namin kasi matataas ang grades ko, no? Nung bandang huli na nakita, lahat na lang ginawa mo, nag-organize ka ng mga activities ganyan. So when I tapos naging presidente pa ako ng council, finally when I was about to review, marami sa mga subjects ko, first view. Second view pala. Second view, ibig sabihin, pag-review kasi, dapat nakita mo na lahat.
1: Oh.
0: So sabi ko, I had it. Pero alam mo, nagpasalamat din ako at Tito dyan, ano? Kasi when I took it, yung tawag ko nga doon, practice take ko, kasi sabi ko at least, sabi ko, I'll take it next year. Tapos ang sabi sa akin, hindi, take mo na ngayon para di natin alam, di ba? Mm-hmm. So I miss it by 0.1%, no? Pero hindi ako malungkot.
1: Ah, talaga?
0: Kasi nga, iniisip ko, ang dami ko pang gustong ma-master. Pero when I, the following year, yun talaga na parang sabi ko na, ano na to?
1: Seryoso ka na.
0: Well, seryoso naman, pero ibig sabihin ko na parang wala ng holes, wala ng butas doon sa aking...
1: Ito na talaga to.
0: Kasi parang na, hindi lang sa natapos ko lahat ng aking mga readings, na pag-aralan ko lahat. And I felt that I could really, kumbaga sabi ko, Lord, parang nafe-feel ko na ready na ako talaga maging abogado. And by God's grace, ano din, na nakita ko lang, may assurance sa akin ng Lord during that time na ako ang nagpa-take sa'yo ng law, ako nagpa-take sa'yo ng bar. So, at the same time, ako rin ang mayroong plano sa iyo how to finish it. And ang nangyari nga dito, atin so nakakatuwa, yung mga kasamahan ko sa law firm, no, yung sila yung valedictorian tsaka salutatorian namin. Pero
1: magkakabatch pala kayo sa law firm?
0: Yung dalawa. Halos, lima kami.
1: Oo.
0: So, yung dalawa, yun yung aking kabatch.
1: Sino kabatch mo doon?
0: Kabatch ko si Attorney Aranas.
1: Ayan,
0: okay. Very close. Parang kapatid ko yan. At saka si Attorney De La Cruz. Si Attorney Alim Balduesa, siyang nag-iisang babae. Siya yung lower batch sa amin. And then si Attorney Jedrek Nang, mga 2 years ago when he hired. Actually joined us, no, as our very, very happy kami na meron kaming bagong partner. So nung... nagsama-sama na kami, so outstanding students sa classmates ko sila, no? And a few years later, inawarda naman ako most outstanding alumni.
1: Wow.
0: First ever. So sabi ko sa kanila, biruan nga namin, okay lang na ano kayo, magaling kayo sa school, basta

0: sa buhay. pero all by God's grace, no? And yun nga, no, yung theory ng nanay ko before na sabi ayon lang kasi ni may mag-ano siguro, mag-aral ng ano, kaya ayaw mag-med school. Eh, nung nagpunta naman ako ng law school,
1: nag-aral ka naman.
0: Nag-aral, tsaka at the same time, sinustain din ng Lord ako sa ministry. Possibly pala yun, ano, na nagpapastor ka sa hapon naman, nag-aral naman ako. So,
1: amen. Ang daming dinaanan ng ating pastor ni. And for sure, lahat naman ito ng mga tagumpay na to sa likod nito, may mga failure. At isa na nga doon yun, nakwento mo na yung unang take mo ng bar. Pero sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay napayapa ang iyong puso. Pero ano yung pinaka mabigat na challenge sa buhay mo na talagang kumapit ka sa Lord at sinabi mong, di ko kaya to Lord, ikaw lang. Kasi ikaw, dami mo nang narating sa buhay eh.
0: Ako actually, yung narating sa buhay, lagi kong iniisip na lahat yan transient. No? Kahit nung ako'y nasa gobyerno, ibig sabihin, ano na eh, kumbaga napakataas ng posisyon na aking, lagi kong iniisip sa aking sarili na Lord, this is a temporary assignment. Gagawin ko eksakto yung pinapagawa mo sa akin, hindi ko lalabisan. At Lord, kung tulungan mo ko na huwag ako mag-compromise dun sa mga kailangan kong gawin. Pero talagang Ate Jo, napakadami talagang mga pagsubok. Simula nung ako'y nagpastor, nung batang-bata ako, ano. In fact, isa rin sa dahilan kaya rin ako napunta sa law school is patinding mga pagsubok din sa akin sa buhay at sa ministry ang dumating.
1: Mm-hmm.
0: And without disclosing siguro yung lahat.
1: Siguro yung
0: lahat,
1: isang safe.
0: No?
1: Isang safe.
0: Well, may nangyari sa aking buhay during that point na hindi ko ina-expect na yung mga taong kasama at pinaglingkuran at mga taong hinalinga ko ay maraming ano nangyari at parang I felt that the world really turned their back against me, no? Well, that's how I feel, no?
1: Mm-hmm.
0: And syempre nandiyan pa rin yung nanay ko, nandiyan pa rin pamilya, pero parang yung feeling mo, Ate Jo, na talagang gumuho talaga yung mundo. May mga panahon na nakahiga ako sa aking kama na masakit ang aking loob. Masakit din ang aking katawan. Pag hinahawakan ako, nararamdaman ko masakit yung aking katawan. Pero wala naman akong sakit. Siguro, buti hindi pa uso yung tawag na depression that time.
1: Pero
0: no?
1: Baka yun na yun, no?
0: Yun ang yung iniisip
1: kasi naman,
0: ko.
1: Hindi naman, di pa na
0: buti na lang na
1: yung
0: ano,
1: term na yan, eh.
0: Pero,
1: ilan taon ka nun?
0: Siguro mga siguro 23 years old ako siguro. 23 years old, 24. But 23 years old siguro. So,
1: foreshadowing pala ito.
0: Foreshadowing siya. And hindi ko rin mapagtanggol ang sarili ko in public. Hindi rin ako makapagsalita ng mga kasi nga at the same time, nag-aagaw yung puso ko eh.
1: Foreshadowing
0: nga. Oo nga, hindi nag-aagaw yung puso ko na parang ayokong may marinig sa akin na hindi maganda kasi pastor ako. So, pero binigyan ako ng Panginoon ng safe space, no? And na-realize ko na God always works in time.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw ay maghihintay at mananalig sa Kanya, parang ang nangyari nga sa akin, Lord, di ba batang-bata ako, binigay ko sa iyo yung buhay ko, tapos ganito. Minsan isusumbat mo pa sa Diyos eh. Ay, ganito ginawa ko, Lord, ganyan, tapos ganito lang ba mangyari? And then what happened was, sabi ng Lord, Jeremiah, para kanino ba ginagawa yung mga ginagawa mo? And na-realize ko, marami sa mga ginagawa ko, akala ko ginagawa ko pa sa Lord, kahit yung ministry ko, pero ginagawa ko na rin pala.
1: Para
0: dahil masaya at dahil sa vision at pangarap na alam kong binigay ng Lord. So, I had to lay down my eyes sa Kanya. Sabi, Lord, bahala ka na Panginoon. Kasi nakikita ko national movement na magbabago sa bayan. I've always had that in my heart na the Lord is going to use it as a multi-sectoral movement na magbabago ng ating bayan, yun na nasa heart ko. And then I had to lay it down to the Lord and went to law school. And guess what, Ate Jo? Many years later, 20 years later,
1: na-encounter mo ulit.
0: Na-encounter ko siya ulit dun sa aking nangyari sa akin sa government. Mm. Pero medyo mas payapa na yung puso ko. Medyo mas
1: talaga,
0: ready na ako.
1: Talaga, na-practice ka na pala.
0: Umiyak din ako, no? Pero kasama ng family ko. Pero kasi nasubukan ko na ang Panginoon eh. Na alam ko na na, Lord, ikaw ang defender ko and you work through time. And Ate Jo, ang nangyari nga ngayon, ito, napasok ko sa National Coalition on the Family. Mm. Yung mga nakita ko noon nung 20 years ago na mag-lead, magsasama ako sa isang National Coalition.
1: Yung vision na binigay sa'yo ng Panginoon.
0: Siya ang gumawa. Mm. Siya ang nagtupad. Mm. And hindi katulad nung ako'y bata, na marami akong siguro inexperience, all passion, para ka mapusok na parang si Moses. Mm-mm. Ngayon, parang sa lahat na pinagdaanan ko, parang handang-handa na rin akong gawin yung mga bagay na pinakita lang ng Lord noong unang panahon. And so, alam ko na parang the best years talaga ng paglilingkod talaga is still ahead of us.
1: Mm-mm. I remember, Pastor Nia, noong mga panahong nawala ka na sa government service, the Lord reminded me, actually, na walang kapartner, si Kong Chona. Why not try si Pastor ni Maya? Tapos sabi ko, ang prayer ko noon, naku eh, may dinadaanan to. Baka mamaya maka-istorbo, maka-abala yung pag-send ko ng message. Pero wala pang 10 minutes, I guess. Sinagot mo na yung tanong at very much willing to be a part of Tabas ng Batas.
0: Which is normally I don't do, Ate Jo, talaga na hindi ko... well, actually, when the invitation came, it was I think 1 month before nung aking departure sa aking ahensya, no?
1: And yes, yes.
0: Ang sabi sa akin ng mga communications head, during that time, madami akong mga tao, tapos yung mga communications head sabi sa akin, Sek, may invitation ng DGAS na mag-host ng Tabas ng Batas. Uno pumasok sa akin, 3 taon akong di nagpa-practice ng law. No. Baka nalimutan ko na ata yung mga batas. Pangalawa, napaka-busy ho ninyo, sir. Baka hindi nyo. Pero nung pumasok sa akin yun, naalala ko yung pinakita sa akin ng Lord many years, a few years back. Sa totoo lang, Ate Jo, medyo nakita ko ng sarili ko na
1: magraradyo.
0: Sa DZS.
1: Talaga.
0: Merong isa pang Christian station.
1: Isa ka nga
0: yata ang
1: Propeta Jeremiah.
0: May mga pinapakita ng Lord yan, pero hindi ko nga alam. And then tinuruan ako ng Lord, may mga bagay siyang pinapakita na siya ang gumagawa din at hindi ko minamadali. And sa ngayon, parang yun din na nakikita ko, Ate Jo, eh. Hindi naman magpapakatamad ka, no?
1: Oo.
0: Pero I cultivate my giftings, no? Kahit nga ngayon, pag meron akong available na oras, tumutugtog pa din ako kung kasi ang naturo sa akin ng Lord, huwag mong pababayaan yung mga bagay na binigay ko sa iyo na kaloob.
1: Mm-hmm.
0: So, yun lang ginagawa ko lagi. And then ngayon, nagaano katagal na ba akong pinagtsatsagaan ni Ate Jo dito sa mga ano
1: at,
0: na, 2022.
1: Sobrang nagpapasalamat ang 702 DZAS sa inyo, sa family ng Belhika. At syempre, yung ministry ni Pastor ni Jeremiah na mula sa batas, pagsisibil sa pamilya, tapos sa oras na Pilipinas, gusto pa nga maghardin. Kaya lang, wala ka na talagang
0: okay
1: time. Pero napaka... loving din na dad kay Tori,
0: yes.
1: Napakalambing at syempre sa kanyang wife
0: si Eunice.
1: Mm-mm.
0: Maganda rin ang ano, si Eunice ay kasama, prom date ko siya.
1: Wow.
0: Prom date ko siya. And then niligawan niya ako. Ay, hindi pala. No. Hindi ko siya.
1: Nilagot ka.
0: So, prom date ko siya. And then nagkasama kami ng college ministry sa Campus Crusade for Christ. And she has been, sabihin natin, a steady hand and representation talaga ng faithfulness ng Lord sa akin. And syempre yung aming supling na si Tori na kamukha ng kanyang nanay pero pinipilit niyang kamukha ko daw din siya.
1: Kamukha mo eh.
0: Sabi ko nga medyo yung kakulitan at kadaldalan sa akin nakuha pero masaya akong kamukha si nanay niya.
1: Mm-mm. At for sure, marami po ang natutuwa na ikaw ay ma-feature dito sa programang Ehemplo. And message of encouragement, Pastor Ni, sa mga kabataan ngayon na hindi pa nila alam talaga kung saan yung place ng Lord, na place ng world na gusto sa kanila ni Lord?
0: Well, common na problem yan, Ate Jo. So, sa mga di lang kabataan, yung mga nagdi-discern kung ano ba ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga nila, si Pastor Ni wears many hat. Pastor, attorney, tapos ang dami pa, nasa media pa. But this thing is true, no? Mahalaga na meron kang vision at plano sa buhay mo, pero tumadating ang panahon na pati ang plano mo at vision ay nagugulo. Pero ito ang mahalaga. Tandaan natin, na kung hindi mo man alam ang vision mo sa buhay mo, si Lord may plano sa iyo. Okay? And the Lord is going to reveal it, no, as we begin to follow him on a daily basis. And ang may certain principles talaga na dapat kayong gawin, pagyamanin mo yung giftings mo. No, ako ay nag-start sa music ministry when I was 14, 15 and doon ako nag-start sa music, worship, and I became a pastor, and then I became a lawyer. And then hanggang ngayon, pinagyayaman ko kung anong binigay ng Lord sa akin. Gawin nyo lang ng gawin, kasi pagdating ng panahon, it's the Lord who increases your lot. And then, secondly, makinig tayo sa ating mga nakatatanda. No? In the counsel of many, there is safety. Sinabi na salita ng Diyos, hindi mo kalaban ang magulang mo. Kung ang magulang mo ay ayaw niya yung gusto mo, pag-pray ka. Lalo na kung praying mothers, praying fathers, papakita ng Lord sa kanila. Kung ikaw naman magulang, tandaan mo na hindi sa iyong anak mo, sa Lord yan, pinagkatiwala sa atin. Pero dun sa mga nag-discern na papagawa, pag-pray natin para yung mga tao na akala natin sumasalungat sa atin, the Lord din na mag-change the heart natin. And thirdly, gawin natin to, ang calling ng Lord sa buhay natin is not to prop us up, will not prop us up or bless us only, but it's gonna serve others and it's gonna build the kingdom of God dito sa mundo. And ako, yan ang prayer ko talaga, Ate Jo. Alam ko hindi pa tapos ang Lord sa atin. Na ang prayer ko, Lord, patuloy na gamitin mo, Lord God, yung lahat ng ginagawa namin na i-bless ang nation at ang nations. So, yun ang ano ko, Ate Jo, para sa atin. No? So, maganda po ang kinabukasan ng bawat isa na kay Kristo Jesus.
1: Kahit na sinasabi nila na ang Pilipinas ay larawan ng bansang walang pag-asa, may pag-asa kay Kristo.
0: Amen. At mas maganda ang testimony natin. Kasi yung mga taong kinount out na. No, katulad ng mga naranasan ko sa buhay ko, may episodes na parang nawala ako. Parang kang si Jonah na nandun sa tiyan ng isda. Huwag naman pating. Ay, kasi ginuyakan niya.
1: Usap ko pala, Pastor.
0: Big fish, okay? Na dinadala ka pala ng Lord doon sa destiny nung panawagan mo sa kanya. So, relax and enjoy the ride.
1: Jeremiah Jonah.
0: Jeremiah.
1: Enjoy the ride? Paano kaya yun? Tapos paano yung magre-relax? Ano? Nasa loob ka ng malaking isda.
0: Wala ka naman pupuntahan ng iba, diba?
1: Malaking pagsubok. Pero kausap po natin ngayon ay isang malaking isda sa larangan ng malarangan ng mga hurdles na napagtagumpayan. And even yung testimony mo, paano ka nag-move forward despite that difficult challenge na yun na alam naman ang nakararami. Pero the Lord has been affirming you in your ministry at maraming taong nagtitiwala sa iyo, ang simbahan mo, and even yung family. At si Pastor Ni po ay bunga ng nananalanging mga magulang. Kaya mga magulang, challenge natin yan sa ating mga sarili, no? That let us not let go of that hope for our children. Sabi nga ni Pastor Ni, ang ating mga anak ay anak ng Diyos, kaloob yan ng Diyos para sa atin. Pastor Ni, paano nga ba maging isang mabuting ehemplo?
0: We can only be followed when we followed Christ. And we follow Christ by loving His Word in every circumstances ng buhay natin. Wala ho tayo ibang pupuntahan kundi ang kanyang hahawakan, kundi ang kanyang mga pangako. Siya din po ang gagawa ng mabuting gawain sa atin na magiging mabuting ehemplo po sa iba.
1: Ano po nilook forward nyo para sa Pilipinas?
0: Well, for someone who has gone through, sabihin natin terrible things na naglingkod ako sa bayan, and then there was really a time that I felt na, Lord,
1: ayoko na. Di ba na-feel yun?
0: Na parang, is it still worth it?
1: Yan, oo. Oh, oh.
0: Pero ma-realize mo ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus ay mas higit sa lahat ng pinagdadaanan natin combined. Ano man ang reklamo natin, sabi ng Panginoong Jesus, alam niya. Kaya ngayon, lalong dumami ang hope ko para sa ating bayan, na ang ating bayan ay bayang pinagpala, bayang tinawag ng Diyos na maging matuwid, at bayan na tinawag ng Diyos na maging misyonaryo sa ibang bansa. Pinangahawakan ko yan, Ate Jo. Panghawakan po natin yan dahil the Lord is working behind the scenes and is about to make it known sa pamamagitan ng kanyang mga ehemplo.
1: Thank you so much, Pastor ni Jeremiah Bellica. Siya po ay napapanood sa, invite mo nga sila sa
0: oras na Pilipinas tuwing Monday.
1: Monday group.
0: Monday group kami ng oras na Pilipinas ng 7 o'clock to 8:25. And syempre sa Tabas ng Batas po, no, kasama ko po si Attorney Chona Cruz Gonzalez every Saturday naman ng 9:30 to 10. Tama ba? 9:30 to 10.
1: Pero sa ibang station din na air ng ibang
0: ayan,
1: oras.
0: Ayan po, apo. So, ayan po. At marami pong salamat. Salamat po sa FEBC, sa DZAS. I'm so happy to be part of this family.
1: At syempre kami din, ano, we are so proud na ang kasama namin sa 702 DZAS ay ang pastor ni Jeremiah Bellica, na nagbibigay sa atin din ng inspirasyon na magpatuloy, hindi lang magpatuloy kundi maging excellent eh. Kasi napaka-excellent ng ating pastor ni. Wala ka bang planong tumakbo sa kasi gusto mo transforming the nation eh. Do you have plans of being
0: sinabi ko
1: government?
0: Na before na hindi. Pero natutunan ko na sabihin sa Lord na, Lord, kung anong gusto mo. Pero hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. If the Lord would bring me there, then I would really obey Him. Pag hindi, okay din sa akin. Nandito ako sa atin na sa 702 lagi tayo magkakwentuhan natin.
1: Maganda yon. Sumunod, makinig sa tinig ng ating Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Ehemplo. Nagpapasalamat tayo sa ating programming team. Thank you kay Brian De La Cruz, kay Angelica Calayag at Nathaniel Peralta. Syempre sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Sa programang Ehemplo, nagpapaalala ang maging isang mabuting ehemplo ka sa maliit man na paraan o malaking paraan kahit kailan. Ito yan sa 702 DZAS.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanas, narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radyo Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice SAC Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FABC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood din po sa ating po mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FABC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
1: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating prod tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at ang ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: At sa punto naman pong ito ay nais naman po natin pasalamatan kayo pong lahat na aming po mga kaagapay na patuloy po natin nakaka-partner sa ministeryo po natin dito sa FEBC. Sa tulong at biyaya po ng Panginoon at sa inyong pong tulong ay going 78 years na po tayo ay nag-celebrate po no, ng ating pong 78 years.
1: Yes.
2: Kung kayo naman po ay nais pong makibahagi po sa ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message o magpadala po ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pa hong napapanahon na usapin ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 22 verse 6. Ang sabi po, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.

0: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon dahil napapanahon na naman ang ating topic, attorney, no? At napakahalagang pag-usapan ito. Kaya po, makibahagi kayo, magpadala po kayo mensahe, gayon din yung mga legal na katanungan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik ay tutungo tayo dito sa ating pag-uusapan na palagay ko lahat ng ating mga kaagapay na sumusubaybay ay makaka-relate. Kaya tutukan po ninyo yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas.
1: Tabas ng Batas!
2: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
3: Bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsay maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya at ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tamas ng batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala!
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhigan.
3: At ako naman po si Attorney John Cruz Gonzalez. At tayo ay nasa isang bahagi ng ating programa kung saan pag-uusapan natin ang kinalaman sa parental rights. Nako, attorney, maraming makaka-relate dito, no? At binibigyan din po natin ito ngayon, ano, bibigyan daan natin sa ating pagtatalakay sapagkat merong mga pagsubok, ano, na ito ay baguhin, no? Mm-hmm. Sa pamamagitan ng mga panukalang batas at kainais po natin na maunawaan ito sapagkat bagamat kinikilala natin ang ating estado, ang ating gobyerno, meron silang mabigat na tungkulin, seryosong tungkulin na proteksyonan po ang mga bata laban sa abuso, sa neglect o kapabayaan, sa violence o karahasan, human trafficking, exploitation at mga panganib sa kanilang well-being. Pero alalahanin po natin na ang konstitusyon din ang ating mga international law at higit sa lahat. Ito ang bibigyan daan natin, Mami Attorney, ang biblical framework na nagsasabi at nagbibigay ng diin ano doon sa katotohanan na ang mga magulang, tayo yun, hindi ang Estado, ang natural and primary caregivers, protectors, and formators or yung maghuhubog sa ating mga anak. So, ang primary responsibility ay nasa ating mga magulang. Ito po ay pagbibigay halaga sa nais ng Panginoon sa kanyang disenyo na nilikha tayo bilang mga magulang, biniyayaan tayo, binigyan tayo ng mga pagpapala na katulad ng ating mga anak, yan ang ating yaman. Ano? At mayroong responsibilidad, attorney. Hindi lamang heritage from the Lord o rewards from the Lord, pero may obligasyon tayo. Yeah. Hindi primarily ang Estado, tayo ang binigyan ng primary right over our children. Kaya po, nais po natin bigyan ito ng pansin ngayon. Kasi po, may mga panukala na nagsasabi, dapat ang Estado ang gawin nating primary duty bearer of child rights. Parang, wow, parang
2: sila ngayon,
3: ngayon lang natin narinig na ang state, ang estado, ang may primary duty to rear our children. No po, maganda ang layunin kung titingnan ninyo, pag binasa ninyo ang mga dokumento, parang child protection, sino ba ang ayaw magprotekta sa mga bata? Pero kung ang ibig pong sabihin ay estado na, gobyerno na ang mangunguna, o ang pangunahing tagapag-alaga, tagapagturo, moral guide ng bata, mababago din po nito ang sinasabi ng ating saligang batas at doon sa order na binigay din ng Panginoon sa atin. Kaya po, hindi lang po ito usapin ng pagiging, pag tayo ba, hindi sumang-ayon dyan sa state as the primary duty bearer doon sa ating mga anak, ibig ba sabihin, anti-child protection tayo? Oo. Hindi po. Hindi po. Ang tanong na dapat nating ibigay dito sa mga nagsusulong nito, paano ba paprotektahan? Paano ba papangalagaan ang mga bata nang hindi mo papalitan ang papel ng magulang, primary right and duty ng magulang at pamilya kasi ang Panginoon po ang nagbibigay niya. Kaya attorney, napakaganda nito. Umpisahan natin. Ano ba ang sinasabi ng saligang batas natin diyan? Oo.
2: Mm-hmm. So, ayon sa ating constitution nga, nagbigay ang ating constitution ng constitutional framework.
3: Yes.
2: No, kung paano protektahan ang bata. At ang sa framework na to, malinaw that the constitutional framework shows that parents is the first line talaga ng depensa ng pangangalaga sa bata at pati na rin sa pagpapalaki kasama ang disiplina, no?
3: Yes,
2: and
3: yes.
2: Ang state naman comes into support, no, and to honor this natural rights, no, ng isang magulang. So, pangunahin dyan yung Article 2, Section 12 ng ating saligang batas, no? Nandito natin makikita yung tinatawag na natural and primary rights of the parents, no? Ang sabi ng Article 2, Section 12 ay ito, no? The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution.
3: Yes.
2: It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. At ito, the natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of the moral character shall receive the support of the government. Kaya,
3: take note, ha? Support lang. Ha?
2: Ang
3: okay.
2: linaw. Ang linaw dyan sa Article 2, Section 12, na sinabi niya dito ng ating Constitution na ang natural, ibig sabihin yung natural, yung makikita natin sa kalikasan at hindi ginawa ng tao, no? Natural
3: yes.
2: at primary or pangunahing karapatan o tungkulin ay sa magulang pagdating sa pagpapalaki at pangangalaga ng mga anak at ng mga bata, no?
3: Yes.
2: Ang sinabi na ang estado ay hindi sinabi na dito na ang estado ang primary o pangunahin. Ang sinabi daw na ang estado ay magbibigay lamang ng suporta. Ano? Kaya hindi mo maaaring baliktarin 'yan, no?
3: Yes.
2: Kaya nga ang magulang ang una, ang estado naman ay katuwang, no?
3: Yan.
2: Kasamahan, no? Kasama na
3: Yes.
2: diyan ang
3: Yes.
2: simbahan, kasama na diyan ang mga iba't ibang mga educational institution, but it's really the strengthening of the bond and yung relationship ng family, ano?
3: Yes.
2: At kakalungkot lamang kasi may ibang iba't ibang mga panukala minsan na galing sa ibang bansa pa yan.
3: Oo.
2: Ay
3: Ini-import.
2: pinapasok at sinusubukang i-introduce dito sa atin. Pero kailangan tandaan natin ang pamilya ang unang tahanan. Siyempre, no? Paaralan, unang lugar na kung saan nakatatanggap ng disiplina ang bata at ang lugar kung saan ang moral fiber ay nakakaroon ng formation sa isang bata, no?
3: Tama,
2: Tingnan
3: tama.
2: din natin, no? Bukod sa Article 2, Section 12, naririyan din yung Section 1 ng Article 15 na kung saan pinakita ang family as the foundation of the nation. Diba?
3: Yes.
2: Sabi dito, no? Sabi ang actual provision, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and active promote its total development. So kung
3: Oh,
2: ang pamilya ang
3: malinaw.
2: foundation, 'di ba, attorney? Kung pamilya ang foundation ayon sa ating konstitusyon, hindi pwedeng gawing secondary ang pamilya sa pagpapalaki at paghubog ng isang bata. Nariyan din ano yung kasama rin do sa same Article 15 yung Section 3 paragraph 2 na kung saan pinakita ang karapatan ng bata sa assistance and protection. No, ang sabi ho dito, no, the state shall defend the right of the children to assistance, including proper care and nutrition, special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. So,
3: Yes.
2: malinaw naman na ang tungkulin ng Estado ay protection laban sa abuso, sa neglect, cruelty, exploitation, at harmful conditions. Maganda yan, ano? Pero kailangan balansin yan. Pero yung protection kasi ng estado na ito ay hindi automatic replacement
3: Tama.
2: ng parental authority. No, ang
3: Yes.
2: estado ay pumapasok lamang kapag may tunay na panganib. Dahil hindi dahil siya ang unang magulang kasi attorney delikado nga
3: Ah, yes.
2: minsan kasi may mga estado na may ibang paniniwala, no? Katulad kuwari sa kasarian ay
3: Oo.
2: dapat daw ay hindi na siya dalawa, ito ay fluid. E paano kung ipilit sa bata ang
3: Yes.
2: katuruan na yan ito naman ay labag sa pananampalataya ng pamilya. So kailangan ang magulang should be the primary authority sa paghuhubog ng moralidad at
3: Tama.
2: pananampalataya ng bata.
3: Kasi attorney, hindi kaila sa atin ano na meron ng mga balita ano sa lalo sa European countries ano na kung saan dahil ganyan yung polisiya nila na ang estado na ang primary duty bearer ano ng mga bata, mga anak ano, kinukuha nila. Ang poder ano, ang custody ng mga bata inilalayo sa
2: Grabe.
3: mga magulang. Dahil lamang ayaw payagan na parang sundin ano yung polisiya ng estado on gender identity ano, so delikado po iyan. Kaya ito po ay ating binibigyan ng pansin dahil nga po may nangyayari na sa ibang bansa na ang estado na ang kumukuha ng kustodiya ng mga anak natin ano, anak nila, at hindi naman natin mapapayagan yan dito sa atin.
2: Tama. Kaya natin na dinidiscuss to kasi
3: Mm-mm.
2: para alam din ang bawat isa sa atin na
3: Yes.
2: teka, sa konstitusyon pala natin ay nilinaw
3: Yes.
2: na. Ha?
3: Yes. At
2: Okay.
3: dahil yan, ano, attorney, ibig bang sabihin, ang role bali ng Estado ay parang kapag lamang nalalagay sa alanganin yung bata at saka lamang sila magkakaroon ng otoridad na ano ba, na kupkupin or proteksyonan? Paano ba ang balanse nun, di ba, attorney?
2: Kaya nga sa ating ano rin sa ating constitution, attorney, naririyan din yung makikita natin yung balanse niyan ay yung intention mismo ng framers ng ating constitution, di ba,
3: Iyan,
2: attorney?
3: iyan. Kaya nga, nais lamang natin pong linawin na hindi po automatic ano na ang estado natin, ang gobyerno, ang papalit sa mga magulang sa pag-exercise ng parental authority, kasi ang family code naka-define din kung ano ang parental authority. So attorney, no, papasok lang ang gobyerno, ang estado, pag talagang sabi mo nga may tunay na panganib. Kasi di naman siya yung magulang ng bata, di ba? Kaya dapat magulang pa rin. Maganda yung binanggit mo, attorney, na yung intent. Ano ba ang intention ng mga sumulat ng konstitusyon? Bakit na lamang ganoon yung ano no, yung pagpapahalaga sa pamilya, sa magulang, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Si Commissioner Nieva, no, doon sa patungkol sa pamilya ay merong quotation ano na mula dito sa mga framers na ito. Sabi niya, dinescribe niya ang family as a natural society, di ba? Ibig pong sabihin, primary educator ang pamilya, economic provider ang pamilya, cultural mediator ang pamilya, and eto napakahalaga nito at napakaganda, spiritual formator, pamilya, magulang. So sino ang uhubog ng spiritual and moral well-being ng isang anak, ano, ay magulang din po niya. Ayan. So malinaw na ang pamilya ay hindi creation ng estado. Ito po ay natural society na nauna pa sa gobyerno. Kaya nga nagkaroon na lamang ng gobyerno kasi marami ng pamilya at kailangan maglagay tayo ng order. Pero nauna yung pamilya, ang unang humuhubog, yan ang unang humuhubog sa bata, educationally, morally, culturally, and most importantly, spiritually. Si Commissioner Blas Ople rin, anon, ay
2: former senator.
3: Oo, on freedom of the family, ito naman ang kanyang pananaw. Ano? Sabi niya, the issue has always been the freedom of the family from the regulation and intervention by the state. Yun ang layunin. Hindi po para manghimasok ang estado sa pagpapalaki ng magulang sa kanilang mga anak. Ano ho? Dapat walang, hindi nire-regulate, ano? Hindi basta sila manghihimasok ang estado dahil nga primary duty yan ng magulang. At in-emphasize na rin po ni Commissioner Blas Ople noon sa Constitutional Commission na ang husband and wife ay may principal responsibility for the rearing. Ayan, kaya nga po nasa Article 15 na yan ng Saligang Batas. And tutelage of their children. Pagtuturo, paghubog, ano, pagpapalaki sa magulang, dahil sa anak ay nasa magulang. Hindi gusto po ng framers ang estado ang maging ordinary manager ng family life. Hindi sila. Ang estado dapat lamang pong pagprotekta kung kinakailangan lang. kung may malinaw na panganib, kung may malinaw na pang-aabuso, pero hindi basta-basta manghihimasok sa natural na responsibilidad ng pamilya. Another one, attorney, no? Bishop Bacani, on subsidiarity. Ang kanya paliwanag is this, what can be done by a lower body should not be taken over by a higher body. So ano ba yung lower body? Pamilya. So iyon ay responsibilidad ng pamilya, hindi dapat panghimasukan o agawin ng Estado. The state intervention is only when there is abuse, paulit-ulit na po tayo rito, neglect, abandonment, exploitation, and real danger. Attorney, hindi lang sa ligang batas ha. Kung hindi may international law, ano, 'di ba, ng mga provision din.
2: Yeah, kaya nga ang linaw, no, mula sa ating constitution, at nakita natin yung naisin ng mga framers niya, ano, doon sa records mismo ng constitutional debates.
3: Yes.
2: Ngayon makita naman natin ang international law din pala ay sumasang-ayon sa parental primacy ng pagpapalaki at pag-aalaga sa mga bata, no?
3: Yes.
2: So sa Universal Declaration of Human Rights sa Article 26 paragraph 3 ang sabi that parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. So ang
3: Yes.
2: salitang mahalaga dito yung salitang prior right, no? May nauna daw na karapatan ang
3: Yes.
2: mga magulang sa pag-educate, pagpili ng klase ng education at formation ng kanyang anak. So hindi pala
3: Yes.
2: pwedeng kaya

0: guardians and when
1: Yes.
0: applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions. Ang
1: Ayan,
0: linaw, ano?
1: linaw.
0: No, kinikilala pala ng international law ang karapatan ng magulang na gabayan ang religious o ang pananampalataya at ang moral education ng kanilang anak ayon sa kanilang convictions at hindi rin
1: Yes.
0: estado. At meron pa rito, no, yung Convention on the Rights of the Child. Itong madalas itong nababanggit, pero itong Article 18, paragraph 1, ang sinabi dito na ang parents or, as the case may be, legal guardians have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. Oh, di ba? So yung mismong Convention on the Rights of
1: Yes,
0: the Child ang
1: yes.
0: nagsasabi na ang parents have the primary responsibility. And finally, is yung isa pa dito is yung Convention on the Rights of the Child. Ayan, yung sa Article 18, yung sunod naman na paragraph, no, paragraph 2, ang sinabi, for the purpose of guaranteeing and promoting the right set forth in the Convention, ang state parties daw shall render appropriate assistance. Yan. Kanino? To parents.
1: Yan.
0: No, in the performance of their child rearing responsibility. Malinaw. Hindi lang
1: Assistance.
0: binanggit yung primary responsibility sa magulang, sinabi rin dito na ang estado ay may papel na backupan at
1: Yes.
0: asistahan, no? Hindi i-substitute o palitan
1: Ayan.
0: ang magulang, 'di ba? There need
1: Napakalinaw, napakalinaw talaga, no? Kaya nga ano, nawa eh, bigyan pansin ito talaga ng mga mambabatas, ano? Kasi ang linaw naman sa saligang batas at sa mga international law. Ngayon, attorney, syempre, meron din namang pagkakataon na ang estado ay pwedeng pumasok sa eksena, ika nga, ano, at magkaroon ng papel, ano, sa pag-aasista doon sa pagpapalaki ng mga
0: meron pa
1: bata,
0: ring role,
1: ano,
0: di ba?
1: o may role pa rin, ano, pero hindi siya ang primary. Okay, so ito yung konsepto at prinsipyo ng parents patriae, ano ho. Ito po ay isang doktrina na kung saan ang kapangyarihan po ng estado na protektahan ang mga bata ay papasok lamang or maisa sa katuparan lamang kung hindi po kayang proteksyonan ng pamilya at ng kanilang mga sarili. Ano ho? So, kailan pwedeng pumasok? May specific ha, ng mga kaso na pwede lamang pumasok ang estado, no, under the principle or doctrine of parents patriae. Kung may abuse ng mga bata, neglect, abandonment, trafficking, exploitation, violence, serious parental incapacity. Hindi na kaya ng magulang, nagampanan yung kanyang role. Pero take note, may substitute parental authority tayo, ha, in the form of, let's say, mga grandparents. Di ba? May mga tiyuhin at tiyahin pa. So family pa rin, attorney, bago pa pumasok ang gobyerno o ang estado. Kung may immediate danger to the child. So ang parents patriae po na konsepto, prinsipyo, doktrina, ano ho, ay kinikilala pero as exception to the rule. Ang rule ay parents first, state support, state intervention lamang when necessary. Ganda, hindi ba, attorney? Pero
0: Kung
1: pinakamahalaga,
0: kinakailangan
1: oo. At mabibigat yung mga nakalista roon na ano ha, na instances na para manghimasok at pumasok ang pamahalaan o ang gobyerno o estado under parents patriae doctrine. Pero ito pinakamahalaga. Ano ang biblical? Yan, foundation, ano, dito sa usapin na ito ng parenting or parental rights.
0: yan ang pinakamahalaga
1: Eto,
0: talaga, attorney,
1: yes.
0: no? Yung biblical foundations on child rearing, no? Lalong-lalo na nagpapakita mismo malinaw sa salita ng Diyos na ang children ay pinagkatiwala sa mga magulang.
1: Iyan,
0: Ayan, ano? So,
1: yes.
0: unang-unang verse dito ay isa sa paboritong verse na akin laging narinig at nababanggit, yung Psalms 127 verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord, the
1: Yes.
0: fruit of the womb, a reward. So, ang
1: Ganda.
0: bata ay regalo at kaloob ng Diyos sa pamilya.
1: Yes.
0: At hindi ito pagmamay-ari.

0: listado. Okay, ang pangalawa is Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Ang sabi rito, "And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children." So dito makita natin na ang utos at atas na ituruan ang mga anak, no, ang unang command to teach children ay hindi binigay sa estado. Binigay ito sa pamilya at sa magulang, no?
1: Tama.
0: Ang sunod ay
1: Yes.
0: ang Proverbs 22 verse 6. Ang sabi, "Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ito yung kaninang binasa natin sa pagkaing
1: Yes.
0: pangkaisipan, ano? Na nagsasabi na ang training o pagpapalakas ng bata ay nagsisimula din sa tahanan, hindi
1: Tama.
0: pala
1: Yes.
0: sa kung saan, at lalong hindi sa estado. Ephesians chapter 6 verse 4, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Ayan, ano?
1: Yes.
0: And finally, yung Romans chapter 13 ay isa ring paalala naman sa ating mga nasa gobyerno, sa ating pamahalaan. Ang sinabi, for ang ating ang mga pamahalaan daw at ang mga tao sa gobyerno, he is God's servant for your good. Ang ibig
1: Yes.
0: sabihin, ang civil government ay isang lingkod ng Diyos para sa justice and public order. Pero malinaw sa scriptures na hindi sila ang inassign ng Diyos sa ordinaryo at natural na trabaho ng pagpapalaki at
1: Yes.
0: pagdidisiplina ng mga bata. Ang magulang pa
1: Tama.
0: din, ano?
1: Yes.
0: Kaya meron tayo dapat attorney na hindi lang tayo nagbibigay ng mga paalala, no? Pwede yung mga recommendation din tayong
1: Yes.
0: magandang salita at
1: Yes.
0: ano ba, magandang phrases, imbis na the state is the primary duty bearer of child's rights.
1: Kasi hindi yan ayon, no, sa sinasabi ng saligang batas, ng family code, ano, at higit sa lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya siguro sa ating mga mambabatas na nagsusulong nitong mga pulisiya na ito, parang pagbabago ito, eh, no, turn around ito na estado na ang primary duty bearer pagdating sa mga anak natin. Hindi naman po ayon sa saligang batas. Maganda siguro ganito, attorney, ang ating i-propose, ano? The state shall protect, di ba? And promote. Hindi lang niya papangalagaan, hindi lang niya poproteksyonan, kundi isusulong niya ang rights and welfare of children in a manner consistent with the natural and primary right and duty of parents. Yan ang consistent with the Constitution. So saan? Natural primary right ng and duty of parents in the upbringing, rearing, discipline, education, moral formation, and protection of their children. Ngayon, subject only to lawful intervention. So, pwedeng mag-intervene, pwedeng pumasok na doon ng Estado, parens patriae, ano, in cases of abuse, neglect, exploitation, abandonment, or other compelling circumstances provided by law. Ito pong gantong formulation sa batas, ano po, ay ayon sa ating saligang batas, pinoproteksyonan, pinangangalagaan ng mga kabataan, while preserving, no, preserving the constitutional biblical right
0: That's right.
1: and role of parents.
0: Tama. Kaya nga, siguro ang key takeaways natin
1: Yan.
0: dito, no?
1: Yes.
0: Sa ating konstitusyon, inilalagay ang magulang muna bilang pangunahing proteksyon at tagapangalaga ng bata. No, ang state ay support and protects ang mga karapatan ng magulang pero hindi pinapalitan, no? Ang pangalawa, pati ang international law recognizes the primacy of parental authority and responsibility. So na sila
1: Yes.
0: ang merong
1: Oo.
0: prior and primary responsibility sa education, upbringing, and moral formation. And finally, the state must intervene only when there is real harm, no? So, pero ang intervention na to is actually an exception. It's not the general and not the general and ordinary rule. Kaya ang tunay na child protection ay hindi pagpapalit sa magulang. Di ba, attorney?
1: Oh,
0: Pero ito
1: yes.
0: yung pagpapalakas ng pamilya, pagrespeto ng konstitusyon, at ang mabilis na aksyon ng Estado kapag tunay ngang may abuso, kapabayaan, at panganib para sa mga bata.
1: Ayan, nabigyan linaw natin, attorney, no, ang mga bagay na may kinalaman sa parental authority. Nawa po ay naunawaan po natin at patuloy natin ipanalangin, ano ho, na proteksyon ng Panginoon din ang ating mga karapatan na ito na siya naman na nagkaloob sa atin. At marami pa rin, ano, na tayong mga kapatid na tunay na nagsusulong ng tamang pagtrato sa pamilya, sa magulang, ano, when it comes to their children. So hindi po tayo sang-ayon, attorney, doon sa state being the primary duty bearer kasi hindi po sa estado binigay ng konstitusyon at ng ating banal na kasulatan.
0: Kaya ho sa aming pagbabalik,
1: yes,
0: attorney, no?
1: yes.
0: Tayo ay magtatalakay na ng inyong mga katanungang legal. Kaya kayo po'y manatili at sa aming pagbabalik, sasagutin na ho namin ang inyong pong mga katanungan sa payo di asunto. Kaya huwag po kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
4: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
5: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
6: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
7: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
8: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon naming ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan ng reaksyon ay paghahayag ng galit ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo. At kung sakali man, gusto namin ng agaran na solusyon sa mga sitwasyon. Pero Ama, wala pong pwedeng ipalit doon sa paghihintay ng inyong panahon, ng inyong paraan sa pagkilos po para sa kapakanan ng aming bayan. At pangunahin po sa lahat dito, Ama, yung aming pong pagdulog sa iyo na mayroong pagkilala sa kahalagahan at lahat halos ay nakaugat dito, nakaugnay dito, yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa at hindi po namin basta gugustuhin ng masolusyonan ang mga pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, amin pong hinihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin sa mga all the affairs ng aming buhay at sinusuko po namin ang aming kanikanyang will sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa ng buong laya at yung hindi namin kayang gawin, kaya niyo pong gawin, Panginoon Diyos, kaya lumalapit po kami sa iyo na inyo pong ilawit ang inyong habag. Ang sabi nga po ng Habakuk, mangyari po, in judgment, please remember mercy. Kahabagan niyo pa rin po kami patuloy, Ama, at umasa po kami na ito'y maranasan po even in our lifetime. Thank you, Lord. Thank you, Lord. dahil po kayo buhay na Diyos na aming sinasandigan. In Jesus' name, Amen.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
2: Himpila.
10: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Tapos ng batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto!
0: Alright, so kami pinagbabalik muli sa ating pong programang Tapas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At tayo ngayon, Attorney, ay dadako na sa unang katanungan na ipinadala sa atin ng ating listener.
11: Magandang umaga po. Nangupahan po kami mula 1980s hanggang 2025. At kami po ang nagpakabit ng kuryente at tubig na nakapangalan sa amin. Nabenta po ang paupahan at ang bagong may-ari ay pinangalan sa kanya ang Metro nang wala kaming kaalam-alam at walang abiso mula sa Meralco at Manila Water. Lumapit na po kami sa malapit na lugar at nais naming ilipat ang koneksyon pero kami pa ang napagbibintangan ng aangkin at nangaharas at pinabarangay pa kami. Ano po bang dapat naming gawin sa ganitong sitwasyon?
1: Ayan, Attorney. So, ang usapin ay nasa barangay na. At dahil nandun na sa barangay at meron ng complaint na naihain laban sa kanila, kaya ang tanong niya, ano bang dapat naming gawin pag ganitong sitwasyon na?
0: Oo, tamang-tama. At ito yung nasa barangay na medyo hindi lang masyadong klaro sa akin yung katanungan. Sinabi na siya'y lumipat na ng kanyang tahanan. Pero meron pa rin kaso. Pero ang pagkakaintindi natin dito no, ay ang tanong ay paano nailipat yung account tung sa Metro.
1: Oo.
0: Kuryente tsaka tubig nang hindi siya nasasabihan ng bagong may-ari ng kanyang inuupahang lugar. No? So ang magandang mangyari dito ay dapat sabihin ng malinaw sa barangay na hindi ninyo inaangkin yung property pero hinihingi nyo lang ang kaliwanagan na malinaw na accounting at kung paano nailipat sa ibang pangalan.
1: Yes.
0: Yung utility accounts na kayo naman ang nagpakabit, di ba? Kasi dapat siguro sinabihan kayo, no? At wala kayong pahintulot. So mahalaga ito para hindi mapalabas na nangaagaw kayo ng property, no?
1: Tama.
0: Kasi ang issue nyo naman ay utility account, due process, at notice, no? Consent, at siguro humihon na rin kayo ng record sa Meralco at sa Manila Waters.
1: Mm-hmm.
0: No, ano ba yung service application, yung history ng account name, kailan pinalitan ang pangalan, at ano ba yung mga dokumento na sinubmit para mapalitan yung account, no? At kung meron ba silang pinadala na notice sa inyo kasi attorney nangyari na to, sila pa rin ang nakatira. Pero biglang nagulat nila, iba na yung nakalagay na.
1: Nakabili ng iba, oo.
0: So, dapat siguro yung complaint ninyo, gawin ninyong in writing ito, no? Na address sa Manila Waters o kaya naman sa Meralco, no? At kung wala hong maayos na sagot, maaari ho ninyong ireklamo na yan sa Energy Regulatory Commission kung sa Meralco at MWSS naman. Kung ito po ay sa Manila Waters. So, ito ho ang ipakita ninyo sa barangay at ipaliwanag niyo po sa kanila na kayo lamang ay nagkaroon ng concern kung paano ho inilipat ang inyong koneksyon nang hindi ho kayo sinasabihan. At ipakita niyo rin po ang mga ebidensya ninyo rito.
1: Ayan. So, bigandaan natin, Attorney, isa pang katanungan mula sa ating kaagapay.
12: Hi po. Magpapautang po kami ng 200,000 pesos sa isang kaibigan at magbibigay siya ng check bilang collateral. Ano po bang dapat namin gawin para ma-secure ang transaction? Paano po ba dapat i-handle ang check? Salamat po.
1: Ayan, attorney.
0: Nako.
1: Medyo malaking halaga ito, ipapahiram po ninyo ho. So, medyo ano rin, kabyat lang. Ingat lang din, ano? Kasi minsan nga, nahihiya rin naman tayo doon sa ating kaibigan, ano? Pero isipin nyo rin ho, baka kasi ayaw natin na dumating sa punto na hindi kayo mabayaran at maapektuhan yung inyong relasyon bilang magkaibigan. Ang check ba ay enough para bilang collateral, parang panagot, ano, paniniguro na mababayaran yung 200,000 na utang sa inyo? Eh, hindi po ganoong kasecure, ano, itong check bilang collateral, ano, at ngayon ang tanong niya, paano ba magiging secure yung transaction at paano ba i-handle ang check na ibibigay as collateral, ano, kung matutuloy nga itong pagkapautang niya ng 200,000, attorney?
0: Kaya nga, well, yung cheque, syempre isa rin itong security sana. Pero ang mas mabuti ay gumawa kayo ng isang written loan agreement or at least ng promissory note man lang. Ano? Na ilagay ng malinaw, ano ba yung presyo, ano yung date na kung ito po ay nirelease. At kailan po ang bayad o ibabalik at ilan hong installments, ano? Kung may interest, may penalty,
1: may delay,
0: yan.
1: Oo,
0: Kung
1: sa
0: may delay,
1: pagbabayad, oo.
0: At kung sakali po ay malinaw po at maganda po na kung ito po ay notaryado. At
1: Yes.
0: kung pwede din sana, attorney, hindi siya payment in cash, no? Kung mas
1: Mm-mm.
0: maganda, kung bank transfer.
1: Oo, para merong ano, may evidence din, ano? Oo, merong
0: Oo,
1: paper trail, kung
0: pero
1: ikana.
0: kung cash
1: Oo.
0: talaga, make sure lang na kayo ay merong acknowledgement receipt, no? Pero kung ito po ay i-handle po at ang cheque po ay mas mabuti pong post-dated at hindi ho blank check, ha? Kasi kung ito
1: Oo.
0: po ay
1: Oo.
0: blank check, eh dapat ho kompleto yung pangalan niya at yung amount, no? Kasi ho mahirap ho kasi yung kung dated po kasi ngayon yan, baka ho pagkalipas ng 3 buwan ay ito po yung maging stale check na. Kaya
1: Oo.
0: ho maganda kung ano po yung
1: Yes.
0: araw na kanilang dapat bayaran, ay doon ho ninyo i-date, no? At isulat nyo na rin ho sa inyong kasulatan, no? Loan agreement, yung detalye ng cheque.
1: I-cheque.
0: Ayan,
1: Oo,
0: no?
1: kung ilan
0: Check
1: man yan.
0: number, magkakaano, at wag nyo po itong ididiposito nang wala pong usapan. Ayan, so.
1: Oo, at saka yung nakalagay namang date doon, attorney, yun naman yung dapat na sundin, ano, para ma-deposit iyon, ano, at ayun, medyo sa dami lamang ng mga kaso, no, ng mga nagpapatalbog ng cheque at wala palang sufficient funds, medyo kaya wari tayo dyan. Oo, nevertheless, kung inyong pagpapatuloy yan, eh, nawa po, eh, talaga mabayaran kayo, no, using the collaterals and in pursuant do sa agreement nga po ninyo. Ayan, so attorney, yan ang ating naging talakayan sa ating Payo de Asunto segment. Sa mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page at 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi ho namin nasagot po ang iyong mga katanungang legal, ay maaari niyo pong abangan at bantayan sa mga susunod pong Sabado po, no? At kung kayo po ay meron pong mga legal concern at mag nais niyo magtanong, magpadala ho kayo ng mensahe lamang sa aming pong Facebook page. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time.
1: Yes.
0: Heavenly Father, we thank you for this time that you've given us. Marami pong salamat sa pagkakataon
1: Yes.
0: na muli ho kami makapag lathala o Diyos ng programang ito, Lord, ng Tabas ng Batas, at nawa po ay marami kaming natutulungan at naabot, Panginoon, sa pamagitan ng programang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, Lord, even Lord, sa amin po na pag-usapan ngayon, Lord,
1: yes.
0: We pray sa amin po mga leaders, Lord, na nagsusulong, Lord, ng pagpuprotekta sa mga kabataan. We pray, Lord, that the primacy of the parental authority, Lord, ang siyang mas suportahan at palakasin.
1: Yes.
0: At we pray, Lord, for the next generation that would bless them, use them for your glory, for your honor.
1: Yes.
0: Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa mga dumadaan sa anumang pagsubok, financially, relationally, Lord, legally,
1: yes,
0: at lahat,
1: Lord.
0: Lord God, ng kabigatan,
1: Pray for
0: Panginoon,
1: them,
0: ay
1: Lord.
0: amin pong itinataas sa inyo. Ikaw ang aming makita kapag tanggol. Naging protection at ikaw, Lord God, ang amin pong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan sa lahat ng panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabad. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan po kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@fedc.ph.
10: Ati, bakit parang malungkot ka ngayon? Napagalitan ka ba ng tatay mo?
13: Oo eh. Parang tinatanong ko lang yung ipinangako niyang laruan sa para sa akin. Tapos nagalit na bakit daw ang kulit-kulit ko. Eh sa totoo lang eh, may isang taon na yung pangako niyang yun.
10: Ganun ba? Di bale, dito na lang tayo sa bahay. Maglaro tayo. Dadating na si Daddy, dala yung promise niyang laruan sa akin eh.
13: Sige, ay, ikaw ba? Ang daddy mo tinutupad ang mga pangako niya sa'yo?
10: Ay, oo. Ibang klase yung daddy ko. Maaasahan.
2: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake ng maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
14: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Okay, patuloy tayo, apo, nya. So, may kadwa, kaya DJ palag sursuro, wano teaching. Iti tayo tang intayo palag gigimong kakamsat, alakit adda DJ pagayayat tayo unay, nga iso ti may isang baka inspire kanya tayo, mangtid iti tultuloy ng panakaamu kanya tayo, dati kung natin nga teaching, ya. Learning scripture, and how to live out faith in our daily lives, kakabsat. So, napatag apo. So, adadag iti iglesia, uno kadwan natin ang iglesia tayo, adadag kong natin ang Sunday school, no, kakabsat. Ngayon, madalatamot dag iti awan iti champunan ng Sunday school da, so, kapo nang aramidan da, ito'y kadag iti midweek, uno anyamang aldaw dahita kakapsat, no? So, dito ayan tayo po nga pagilyan at awan ti Sunday school me. Diyay iglesia nga papanam me, pagigimgimungan me, talimitado ti oras kakapsat, at dahi building nga ayan me, at renrentaan me laan, no? Per hour dayay, kas dito usat at dito kakapsat, no? Unlike kita, ayan tayo, nga nagasat tayo unay, ta, kukuha tayo dayay daga, kukatay pa di building. So, unlimited na giti oras tayo. Anya. Unlike dito, nga kaaduan ng church building dito, na giti pagigimo nga dito, renrentaan lang kakabsat. No? So, kahit ang narod, at dadej kong maraming Bible studies mi apo, nga nanya dej ay pagnunun me nga schedules me. No? Kahit iso iti schedule me nga pag nga Bible study mi kaduan na mapaspasama kakapsat ti Bible studies mi iti aldaw ti Sabado, no, nga

Dalpas man na yun, no? Uno, dalpas, 30 minutos nga intayo panagdadanggay, panagpe-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno, intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last food, iti 30 minutos. So for the meantime, kaya tumakadan ni Karudi, and iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag na rabii, kaya saan tayo nga lipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP. Ibig sabihin po ng KBP ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo Ibasco, or simply Ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 DWAY-FM. And this is MovieMates, a missions mobilization program. In the context of missions advocacy, ang Diyos po natin ay nagpo-provide ng mga pamamaraan so that His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. Siyempre, para maganap po ito, it involves shifting our worldview. Yung mga pananaw po natin kailangang mabago para maibigay ng church yung highest priority sa Great Commission. Ang salita pong advocacy, siyempre connected ito sa mobilization. Ibig sabihin to put into motion, at merong nagpapagalaw nito. Ang Diyos po ang nagpapagalaw ng mga bagay-bagay. He has been putting things into motion simula pa po noon. At actually, ito yung tunay na kahulugan ng history. Ang mga nagaganap po ngayon sa ating kasaysayan, akala natin ay kasaysayan ito ng mundo. No, this is God's story. At bahagi ng istorya, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan nang ipadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang gawin yung kanyang layunin. Ano ba ang layunin ng Panginoon? Una, i-restore ang creation na nasira dahil sa kasalanan at i-redeem ang tao na kung hindi ito magagawa, hindi ito magaganap, ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. So, kaya naman po yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At ito yung maganda, iniimbitahan niya ang mga tagasunod ng kanyang anak na makisali sa kanilang mga ginagawa. At yung mga nasa Missions Mobilization Ministry, minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and MovieMates. We inform you and we inspire you. So pag na-inform na po kayo at na-inspire kayo, abay, dapat hamunin namin kayo na tara na, tara, let's, sama na po kayo. And take your part and join in the World Christian Journey. For more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating phone number. Ito po ay smart number 0998-843-0573. At bukod sa napapakinggan nyo po ang programang ito sa radyo, pati na po yung iba't ibang programa ng himpilang ito, pwede nyo rin pong panoorin sa 2 social media platforms. Pwede nyong balikan, kumbaga punta lamang po kayo sa Facebook at sa search engine, i-type nyo po capital letters na CARE. And then 104.3 The Way FM, ang Daan FM. And then sa YouTube naman po ay CARE 104.3 DWAY FM. Ayan. So, ang ating pong himpilan ay nandito po sa Maharlika Highway. Tabing-tabi lamang po tayo ng National Highway. At ang barangay na nakakasakop nito po ay ang barangay Alirimbay ng Legazpi City. Ayan, kalahatian na. Almost half na po ng taon na, no? Happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. At eto pa, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary sa mga nagdaang maraming taon po, nauuso noon yung tinatawag na June Bride. Ibig sabihin, maraming maikinakasal sa buwan ng June. So kung ang anniversary niyo po ay ngayon, pagbati po sa inyo. And still, sa mga nagdiriwang ng kanilang mga church anniversaries, ayan, congratulations po sa inyo. Samantala, eto po muna.

0: Magbibigay pa ako sa inyo ng balita tungkol sa isang people group. Yan. Siguro last year, no, nakapag-share po ako ng balita na merong ministry sa mga deaf o sa mga bingi. Yan. Alam niyo po ba na ang mga bingi ay isa ring matatawag nating people group? Kasi meron silang sariling wika. Yes po, meron silang sariling wika. Yun nga, mga actions, mga signs, ano. Meron din po silang sariling kultura. So they are also a people group. At maging sa kanila ay inialay ng Panginoon ang kanyang buhay. Pero very challenging ang ministering ito kasi nga po, hindi nila maririnig. Diba, sinabi ni Paul na paano nila maririnig ang mensahe tungkol sa Panginoon kung walang magdadala? Eh, paano kung may magdala nga? Paano nila maririnig? So, very challenging, di po ba? Kaya hayaan niyong bigyan ko po kayo ng update tungkol sa ministry na ito. At ang balita po natin ay galing po sa Missions Network News na sinulat ni Katie Hart. Mm-hmm. Hindi po madali, pero nangyayari. May ongoing ministry po sa mga bingi na tao, sa deaf people. Yan. Meron pong isang leader ng isang organization na tinatawag na Door International. So, yung leader po nila, si Ginoong Alan Orozco, pinamumunuan niya ito. So, anong ginagawa ng Door International? Sila po ay nag-church planting among this kind of ministry. Sabi niya na yung deaf communities, lalo na dun sa mga malalayong lugar, ano po, sa mga lugar gaya ng Nepal, often keep to themselves. Sila-sila na lang kasi nga kung pupunta sila sa city or sa town, mahihirapan po talaga sila kasi hindi talaga sila makakapag-communicate. Well, makakapag-communicate sila pero yung mga taong naando doon ay hindi po sila mauunawaan or hindi nila matatanggap yung mga informations na gusto po nila. Kaya ang ginagawa nito, buti pa manatili na lang po sa kanilang mga barangay dun sa mga remote mountains areas. Ano po, yan ay ipinaliwanag ni Ginoong Orozco. So, itong Door International, meron po silang program na tinawag na 2x2, dala-dalawa. So, itong Door International po ay nakikipag-partner, nakikipagtulungan sa mga church planter na makapagpasimula ng work sa unreached deaf communities sa Nepal at sa iba pang mahihirap na mga region. So, itong mga workers na to, partner, kaya tinawag pong 2x2 at nakasakay po sila sa motorbike. Yan, di ba? May driver tapos pwede ang isang angkas. Kaya 2x2. Motor kasi yung pinupuntahan talaga nila ay mga lugar na hindi kayang puntahan ng four-wheeled na mga vehicles. So, meron silang motorbike that they can navigate up doon sa mga matataas na bundok and engage with the individual sa mga community nito na ibinabahagi at ipinapakilala ang Panginoong Jesus. Karamihan po sa kanila, ayon kay Ginoong Orozco, ano po, ay galing sa generational deaf families. Ano ang ibig sabihin ng generational deaf families? Ang ibig sabihin po niya, yung kanilang mga magulang ay deaf, yung mga kapatid ay deaf, yung kanilang mga tito or tita ay deaf, and so on. So, itong workers na ito, partner, 2x2, pumupunta po sila sa mga malalayong villages na ito and they engage with these people. So, paano gumagana ang 2x2? Yan. So, ini-introduce nila itong mga manggagawa si Jesus dito sa mga deaf communities. So, sabi po ni Ginoong Orozco, marami sa mga deaf communities ay walang deaf leadership. No deaf churches that are accessible. So nagpapadala sila, yung Door International, ng mga manggagawa para masimulan po yung interaction and engaging with the deaf community. So dito sa 2x2 program ng Door International, sila po ay naghahasa or nagsasanay at naghahanap sila ng deaf leader na deaf leader na nakakilala na sa Panginoon na merong kakayanan o merong gift sa evangelism. At ipinapartner siya sa isa pang deaf leader na may gift naman po sa pagtuturo. So, isang evangelist at isang teacher. So, ang ginagawa ng Door International sa kanilang training, ina-identify nila yung may gift sa evangelism at gift sa teaching at pinagpa-partner po silang dalawa. So, yung may gift sa evangelism po are typically outgoing. A very people person. Yan, very relational. So, syempre, abay, kailangan ito ng taong mag-share ng gospel na ang dali niyang lumapit sa mga tao. So, ang ginagawa ng evangelista, pumupunta na siya sa mga communities at inaanyayahan nila ito sa isang pag-aaral. Tandaan po natin, itong deaf leader, deaf evangelist pong ito ay deaf din siya, bingi din siya. So, alam niya yung language nitong community ng kanyang inaabot. Ang ginagamit po nilang material o anong klaseng pag-aaral ang ginagawa nila? Yung chronological Bible teaching approach po. Ibig sabihin yan, from Genesis, yung pagkakasunod-sunod to Revelation. So, nakikita po nila ang very positive na outcome ng nagaganap na ito. So, nagsishare yung evangelist and later on, yung may gift po sa teaching comes into play sa discipleship journey ng mga nakakilala sa Panginoon. And hopefully leading to reaching the entire community. So, sabi nga po, ang pagkakadescribe, isa po itong monumental task. Malaki talaga. At mas kaunti, actually less than 2% of the world's 70 million deaf. So, meron palang 70 million na mga binging tao sa buong mundo at less than 2% po ang nakakakilala sa ating Panginoon. So, yung Door International, kadalasan ipinapadala nila yung mga missionaries nila. Pero, wala pong mga communities na nagsusupport sa mga manggagawang ito. So, kahit na ganun, ay sinisika po nila na ipagpatuloy yung ministry regardless sa kakulangan po ng support. So, providing support from the outside can be so beneficial. So, ipag-pray po natin sila, ang mga manggagawang ito, including the deaf communities na kanilang inaabot. Alam nyo po, itong mga manggagawang ito, syempre, meron din yan mga pamilya. Meron din yan mga pamilya at meron din po silang mga needs. So, kung hinihipo kayo ng Panginoon sa mga oras na ito to really help financially na masuportahan po ang mga manggagawang ito, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin at ituturo namin kung paano nyo po sila makokontak. So, gaya nga po na sinasabi sa Bible, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to provide more workers for His harvest field. So, yun po ang prayer. At specifically dito sa specific na trabaho ng Door International, ang kanilang prayer po talaga is to raise up more deaf leaders to go out to the harvest.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.

Kanina po ano, nabanggit ko sa ating missions moment yung tungkol sa deaf community na ang prayer talaga ng DOR International is to raise up more deaf leaders na mag-reach out sa deaf community. Yung sinabi ng Panginoong Jesus, noon pa man, ano, mahigit 2,000 taon na nakakaraan, that the harvest is plentiful, but the workers are few. So pray therefore to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. Nananatili pa rin pong ganyan ang sitwasyon natin hanggang sa ngayon. At sinabi na rin naman ni Jesus na ang susi talaga ay manalangin. Manalangin na ang Diyos ay magpadala ng worker, mag-raise up, tumawag ng mga manggagawa. Siyempre, sa proseso ng pag-raise up ng mga manggagawa, hindi po madali. Maraming mga factors na kailangang harapin. At siyempre, meron ditong papel na ginagampanan ang isang pastor. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay yung mga action steps na pwedeng magawa ng isang potential missionary or potential missions committee members ano, if missions is not your pastor's thing. Yan. Galing po ito pa sa panulat ni Ginoong John Hawk at na-post po ito ng OMF United States. So sino po si John Hawk? Si John Hawk po, he worked at OMF United States for 10 years. At ang trabaho po niya doon ay isang mobilizer or data analyst or coder, teacher and writer. Pero sa kanyang personal life, bukod po sa kanyang ministry, yung kanyang passions include running, coding, board games. Ito pa, ito talaga, mobilizing the American church and medium length walks on the beach. Yan. So nakwento niya na marami na siyang mga naging karanasan. May mga situations na andun siya, present siya kapag ka ang missions committee ay nagpe-present ng proposal sa church, leadership. Siyempre, nandoon yung pastor. So, yung missions committee, naghanda talaga yung PowerPoint, yung mga data na available, yung mga research, mga talagang hinanda nila at na-present ito ng maayos. Then at the end, ano, sasabihin ng senior pastor, wow, ang galing-galing ng presentation. Kaya lang kasi, hindi yan ang linya ko. Missions is not my thing. Di po ba? So, ang isang question daw po among church leaders ay ito. Ano ba yung pwedeng magawa kapag ka ang missions daw ay hindi ito yung linya ng senior pastor o ng pastor? Mahirap mag-mobilize po kapag ka ganito talaga ito. So, dahil sa totoo lang, marami pong mga churches will never get their missions program off the ground without at least some degree of support galing sa kanilang senior pastor. Hindi ibig sabihin na yung pastor talaga ang mamamahala nito. Yung pastor ang gagawa ng mga bagay-bagay. Hindi po ganun. Pero sa totoo kasi talaga, yung senior pastor possesses an enormous ability na ma-influensyahan yung kultura at values ng simbahan. Sa kabila ng hindi ito linya ng pastor, meron pa rin naman pong pag-asa. Something positive na pwede po nating matingnan. Ano? Just as an unsupportive pastor can tank an otherwise healthy missions program, a passionate, missions-focused pastor can bring amazing focus and excitement to an inexperienced missions program. Suffice it to say, cultivating real support galing sa senior pastor is usually one of the most important components ng church missions strategy. So, may pag-asa di po ba?

malapit na napaghihingahan ng loob. They have no close social confidant. So, mataas na bilang po ito, ano? Mataas na bilang ito. Siguro kaibigan ni pastor ng kaibigan. So, hindi po dito sinasuggest na i-manipulate mo yung pastor mo para mai-advance mo yung inyong missions agenda. Hindi po. Mali ito. Mali po ito. Pero, makipag-build ka ng relationship. Genuine friendship with your pastor. With this data po na 70% ng mga pastor ay wala talagang napaghihingahan ng kanilang loob. Ano? Naalala ko tuloy, alam niyo po, kahit mga misis ng pastor, walang napaghihingahan. Kasi they really have to really be careful kung hindi sila pwedeng mag-share na lang kung kani-kanino. Isa ito sa reason why wala silang mapaghihingahan. Pero kailangan po nila ng mayroong totoong kaibigan. So, pag naging kaibigan mo si pastor, malalaman mo yung kanyang passion. Malalaman mo yung kanyang hilig. And in turn, ikaw din ay itatuturing niyang kaibigan at aalamin din niyang ang iyong passion, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga goal. So, kaibiganin mo si pastor genuinely. Genuinely. Itabi mo na muna yung missions agenda mo. Isaalang-alang mo yung need ni pastor na magkaroon ng kaibigan. Pangatlo, unpack their reluctance regarding mission. So, sa pagdaan ng mga panahon, kasi panahon din po ang binibilang para ma-build talaga yung friendship. Ma-build para ituring mo ang isang tao na, oh, BFF ko na siya, best friend forever ko na siya. Panahon din po talaga ang binibilang niyan. Hindi yan nagkakwentuhan kayo ngayon tapos bukas mag-BFF na. Hindi po yan ganun. Sa pagdaan ng panahon, kapag ka ikaw at si pastor ay naging BFF na, ano, meron ka na ngayon pagkakataon na tanungin siya, pastor, bakit hindi mo linya yung mission? So, maa-unpack mo na ito ngayon. Maiintindihan mo, malalaman mo kung hindi ito yung kanyang linya. So, ikwekwento niya sa'yo, baka meron siyang hindi magandang karanasan regarding mission sa noong nakaraan. So, baka mamaya yung theology niya doon lang sa selective obedience or ano man yan. So, dito, hindi mo iko-correct siya, kundi doon ka sa punto bilang kaibigan na uunawain mo kung saan yung hugot niya. Ito yon. So, pwede kasing sa pag-uusap nyo, ma-unpack nyo ito eh, tanungin ka rin naman niya, bakit baga kailangan pa natin ng mission eh, samantalang ang dami-dami na nating problema dito sa ministry natin dito. So, magkakabukasan both sides, di ba, ng kalooban at lalalim. At maganda po ang magiging result talaga nito. Okay, so di ba, maganda na. Okay, pagpatuloy po natin. Pang-apat, debrief consistently and relentlessly. Ayan. So, sabi po ng ating author, na si John Hawk. Ano? Ito daw yung pinakamalaki niyang secret as a mobilizer, itong number 4 na ito. So, mga kapwa mobilizer, makinig po kayo. So, I'm going to give away one of my biggest secrets as a mobilizer and educator. You're welcome, sabi niya. So, ito po, itong mga activities na ito na ginagawa natin with people have very little impact on their ability to learn. Almost all learning takes place through reflection after ng event. So, lalong-lalo na may mga personalities na mabagal pong mag-process, di ba? Minsan, may mga churches ano, na okay, nag-sermon, nag-message, and then natapos na yung gawain. Nag-closing prayer na, tapos na. Pagkatapos niyan, may mga nag-grupo-grupo yan, yung women, yung men, yung youth,

no, yung mga singles, mga young professional, then pinaprocess nila ngayon yung sermon ni Pastor. Pero may mga tao talaga po na matagal nilang i-process talaga. Kailangan nila ng time pag-uwi nila. So, etong sinasabi ni John, ano, almost all learning takes place through reflection after the event. So, sa madaling salita, ano po, wala pong pagkakaiba between inviting the pastor for a four-person prayer night versus inviting the pastor for a four-month perspective class. So, or in sa atin po, ano, Kairos course. 5 days Kairos course. Intensive po, or pwede, ngayon pwede na po ang online. So, doon sa mga small groups, lalong-lalo na sa Kairos course, ano, napra-process po yung mga nababasa, yung mga napapanood sa video. So, napra-process at napag-uusapan. So, nadi-debrief yung experience. So, at napapakinggan yung perspective ng ibang tao, hindi lang nakafocus sa sarili. So, marami pong tao yung akala natin after the conference, wow, ang daming dumalo. Pero, after the conference, after the seminar, kung i-a-apply na yung mga bagay na napulot doon, kumusta? Yan ang tinatanong ko. So, mahalaga na magkaroon po ng reflection. So, start, however, and wherever you can with your pastor and relentlessly debrief and follow up. So, kung ma-invite mo si pastor sa perspective course or sa Kairos course, kapag ka na hikayat mo siya na mag-invite, na ma-invite mo siya na mag-take ng mga courses na ito, ano po? And then after that, continue debriefing and continue following up your pastor. Then, ang panglima po, build a team. So, hindi mo ito kakayanin. Kung solo ka lang na mobilizer, hindi mo ito kakayanin. Kailangan mo talaga meron kang team of mobilizers. So, healthy teams do a good job protecting yung intention ng mobilization. So, anong gagawin mo if you cannot find anyone to be on your missions team? Una, maghanap ka kaibigan. Maghanap ka. Siguro, umaasa ka lang sa mga events kung may dumadalo, ano, sa mga kwento-kwento. Pero kung maghanap ka, magtanong-tanong ka, makinig ka ng mga kwento, siguradong meron kang madi-discover. So, and then, invite your pastor to join in your team. Number six, ano po? Pray passionately together frequently. Pray passionately together frequently. Balik po tayo sa sinabi ni Jesus, pray therefore to the Lord of the harvest to send out workers to his harvest field. Pray. Hanggang ngayon, ito pa rin po. Pray. So, kapag ka nabuo na yung team, ang unang order ng business should really be to create a consistent prayer time for missions sa inyong church. Sa inyong church. As much as possible, kasali si pastor, yung mga elders, yung church leadership ay magiging bahagi nito. Kailangan po, kasi they are setting an example sa iba pang members ng church. So, kailangan po na meron tayong consistent na prayer movement sa ating mga churches kapag ka meron po tayong missions and network. At pangpito, humingi ka ng tulong. Ask for help. So, sabi ko kanina, no, it may take years, hindi madali.
yung pag-build mo ng friendship kay Pastor, hindi madali. Yung pag-download mo ng mission vision sa church, hindi madali. Mahabang panahon. Mahabang panahon po yung process at very, very challenging. Pero kung makayanan po natin yung challenge, ma-overcome po natin yung frustration, well, yan, magkakaroon po tayo ng missions vision sa ating church. So, hingi ka lang ng tulong, kaibigan. Pwede mong makontak ang OMF. Ngayon po, sa panahon natin, ano, madali lang, search ka lang talaga, OMF, makakakuha ka na ng mga information, contact information sa kanila. At marami pa po dito sa atin sa Pilipinas, ang dami-dami mga missions agency, ang dami-dami pong mga mobilizers, pwede po tayong matulungan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin dito sa Impilian at ituturo po namin kayo. Ngayon, tingnan po natin yung tatlong susi to missions mobilization. Isasummarize po natin yung napag-usapan natin kanina. Ano? Ito po yun. Love your pastor. Love your pastor. Be humble. Maging mapagpakumbaba. And lastly, pray like everything depends on it. Ulitin ko po, ito yung tatlong

0: tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa oras na ito. O Panginoon, naaalala ko pa rin po yung nakaraang Vision Summit na marami talaga ang hindi nakakaunawa pa ng missions mobilization. Lord, ang mission ay gawain mo, Panginoon. Ang dalangin ko po ngayon, O Lord God, ay mag-raise up ka ng maraming mga mananalangin, maraming mga intercessors, maraming mga prayer warriors, Lord God, to pray for missions. To pray na magpadala ka ng mga manggagawa sa mission field. Pero Panginoon, ang proseso ay hindi madali. The process is challenging, O God. At kinikilala namin, Panginoon, na malaki po ang papel na ginagampanan ng pastor sa missions movement, Panginoon. So I pray, Lord God, na mangusap ka sa aming mga pastors, palawakin mo, Panginoon, ang kanilang pagkaunawa, not only na inaalagaan po nila yung church, kundi bakit nila inaalagaan ang church, para saan? And then, Lord, take them to that very purpose kung bakit nag-e-exist ang church. So, dalangin ko, Panginoon, na kung merong mga nakikinig ngayon at kasama kong nananalangin na merong puso sa mission, who want to go as missionary, na gustong patatagin ang missions effort nila sa kanilang church and yet yung pastor po nila, hindi ito yung kanilang priority. Lord, I pray, tulungan niyo po sila na maging mapagpakumbaba. Tulungan niyo sila, Panginoon, na mahalin nila ang kanilang pastor. Tulungan mo sila, O Panginoon, na lalo pang manalangin. At huwag nilang ilagay, Lord, kad sa sarili nilang mga kamay, ang pagkilos, kundi hayaan ang Holy Spirit na siyang kumilos at gumawa. O Panginoon, dalangin ko na dito nga sa aming rehiyon, dito sa aming bansa, na marami na, Panginoon, ang mga nakakakilala sa inyo. Yung Christian community, Panginoon, sa bansang ito ay napakalawak. Kaya dalangin ko na mula sa Philippine Church, Lord God, mag-raise up ka ng mga manggagawa and senders and intercessors who will go and who will support your mission's endeavor, ang Great Commission. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Tinatawagan po niya ang kanyang church na makisali sa kanyang ginagawa. Pinagpala po tayo. May dahilan yan, hindi lamang para sa ating personal needs, kundi para't po tayo ay maging pagpapala din. Niligtas na niya tayo. Salamat. Pero gusto ng Panginoon na samahan natin siya sa kanyang pagkilos, na patuloy na marinig ang mensahe upang matanggap din ng iba ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicielo E. Basco na nakasama ninyo ngayong araw na ito. Sa technical side, nakasama natin si Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
1: If you want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.

0: sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.
1: Hey everybody, this is your Living Word radio program and I am Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparos. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start off today's episode with a song called He Alone Is All I Need by Marie Caparos, interpreted by Ian.

His servants were whispering. David perceived that the child was dead. Therefore David said to his servants, "Is the child dead?" And they said, "He is dead." So David arose from the ground and washed and anointed himself and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshiped. Abyan, ang kamatayon, isa sa pinakasakit nga reality sa kabuhi. Nagadala ini isang kasulubon, questions, mga luha. Bisan pa ang isa sang greatest servants of God nga mo si David, nakalakat masasining valley of grief. Ang iya experience gin record abyan sa ginbasa naton sa 2 Samuel chapter 12. Na experiensyahan ni David ang kamatayon sang iya anak, palangga niya nga anak paagi sa kay Bathsheba. Karon nga adlaw mag-reflect kita sini nga passage kag tun-an nato ng pila ka mga lessons nga makahatag comfort kag makapalig-on sang aton mga tagipusoon kag kalag sa tion sang aton mga kasulubon, especially sa ako na byan nga si Pastor Godofredo Takiso. Ginatawag namon siya nga Pastor Gudo Fundly, tanda sang amon pag-abyanay. Number one, nga reflection naton, death reminds us of the frailty of life and that death can happen anytime. Sa wala naton balaabyan gina-expect, ining tapok naton nga kabuhi, gulpi lang madula ini anytime. It can happen anytime. Gulpi lang kaayo daw kilat nga nagaabot lang ang kamatayon. Ang anak ni David abyan, nagbalatian, sang ulihi na patay, despite David's prayers and fasting. Ang Bible abyan nagapadumdum sa aton that life on earth is temporary. Temporaryo lang gidding aton kabuhi. Amo nang hambal ni David sa Psalm 144 verse 4. Man is like to vanity. His days are as a shadow that passeth away. Nabalaan ni David abyan ng kabuhi, lipot lang gid. Daw landong lang sang panganod nga nagaagi lang. Gulpi lang madula ini. No matter our age, strength, wealth or position in life, nagaabot ang kamatayon abyan because life is fragile. Kung ano man ang imo panuigon, sa bahay ni David, gamay nga bata. Sa bahay ni Pasotakisong, iya bata nga napatay is 32 years old. Bisan ano ka man kakusog, bisan ano kabukod sa imo, kaayos ang imo lawas, ang kamatayon gulpi lang nagaabot. Kung ano man ang imo kamanggaran, hindi makapugong sa kamatayon. Kung ano man ang imo nga posisyon, presidente ka man, senador o kung mayor, life is fragile. Amo na siling na-confirmi sa akon mga abyan, everything has an end. Tanan nga butang sa kalibutan, di may katapusan din eh. Death is a solemn reminder that our days are in God's hands. Ara lang gid sa kamot san Dios ang aton kabuhi abyan. Kag anytime nga i-require ini san Dios nga kuhaon nga ina, saluyag man aton kag sa indi. Ti amo na abyan. Kun may ara na dula sa aton panimalay nga hinigugma, samtang nagamorn kita, nagahibi sang iya kadulaan, we are reminded to value every day God gives us. Nagapadumdum na sa aton balay ng kamatayon sang aton mga hinigugma. Nagapadumdum sa aton nga i-value ang tagsa kaadlaw nga ginahatag sa Dios sa aton. Amo na ako nagamata kada kaagahon gina mga 2 o'clock. Daw alarm clock ang akon panulog. Abyan pagka alas 2, bugtaw gina. Agod nga magpangamuyo. Kag pagmata na akong 2 o'clock in the morning, ang first gid nga phrase nga nagagwa sa ako noon na huna mo ini, Lord, thank you sang bag-o nga adlaw. Let us value every day that God gives us. Kagamiton gid na para sa kaayuhan abyan. Kag pagkatapos, ina nga adlaw nga ginahatag sa aton san Dios, gamiton gid naton sang maayo para sa aton mga hinigugma, kag para sa aton isig katao. Kay gulpi lang ang kamatayon mag-aabot, madula na ito ng aton hinigugma.
kung wala kita na

0: kahimo sang maayo gid sa ilaabyan, mahinulsol kita. Amo na hambal na kun bala nga wala sang bulak kun ano man kadamo, wala sang luha bisan ano man kadamo nga makapabalik pa sa kabuhi sang hinigugma. Amo na nga samtang buhi pa kita kaginahatagan sa Dios ang kahigayunan nga makapalangga pa, makashow love and concern and kindness sa hinigugma, himuon naton abyan. Kag kun may ari nga nagapamati, ikaw abyan kun waay pa ikaw nakaaman sa imo eternity. Kay kun mapatay ka, lawas mo lang nang mapatay ka, lagmo buhi lang na iya because the soul is eternal. Dumdumon nimo ini abyan. Ginahatagan ka sa Dios ang kabuhi subong so that you can prepare for eternity. Kinahanglan hinulsulan mong imusala samtang may kahigayunan pa. Kag kinahanglan tuuhan nimo si Kristo nga imo manluluwas. Tuuhan nimo nga siya na patay para sa imo mga sala, na banhaw para sa imo pagkamatarong, kag kun tuuhan nimo siya sa imo tagipusoon, kag batunon nga manluluwas, mabaton nimo ang kabuhi nga walay katapusan. Yes, death reminds us of the frailty of life and that death can happen at any time. Kag number two, abyan na mo ini. There are times when God says no. Amon ikaduha nga refleksyon naton sa kabuhi ni David sa iyang story pagkapatay sa iyang bata. There are times when God says no. Si David abyan, grabe pangamuyo niya. Nag-uba sa sang iya harianon nga bayo, nagbisti sang sako. Nagbutang sang balas sa iya ulo, naghigda sa duta abyan. Wala siya kaon-kaon, wala siya pulo paligo. Kagsigi lang pangamuyo, kaghibi agud nga mabuhi ang iya nga bata, amo nang pangayo niya sa Dios. Pero sa tunga abyan sang pangamuyo ni David, sa tunga sang iya nga prayer and fasting, the child died. Patay man gyapon iya anak. Nagatudlo ini sa aton abyan nga bisan ano kasinsiro sang aton pangamuyo, indi firme nga ang sabat sa aton pangamuyo is positive. May mga kahigayunan nga ang mga bagay nga aton ginapangamuyuan, ang sabat sa Dios is negative. Bag-o lang napatay ang utod sang akon asawa, kamanghuran nila nga babae, palangga nila. Asa karon nagahibi pang akon asawa para sa iya nga utod. May apo ini siya. Kagang iya nga apo, very faithful sa church. Ang hambal sang iya nga apo ang muinis ang napatay ang iya nga lula. Siling niya, God, hindi bala nga ikaw Jehovah Jireh, hindi bala nga ikaw Jehovah Rapha, you are the God who heals, nagaayo ka nga Diyos, nga nga wala mo ginayo si mama, nga nga napatay gid siya. Abyan, ang Diyos nagapamati sang tanan naton nga pangamuyo. Pero sa iya kaalam, sa iya nga kagamhanan, sa iya nga ihibalo, sometimes He answers differently than we hope. Ang aton pangamuyo, hindi suno sa iya kabubuton. Kag hindi niya pagsabton nga huo, kay mas maayo ang iya plano kag kabubuton sang sa aton nga plano kag kabubuton. We may not understand God's purposes, but we can trust His character. Pwede nga hindi naton mahangpan ang katuyuan sa Dios sa nagakatabo, nga ang ginakuha yang aton hinigugma, kaginkuha niya nga huven pa. Pwede nga hindi naton mahangpan ang katuyuan sa Dios, but we can trust His character. His character that is loving and kind and good. Ang kaalam sa Dios si abyan sobra sa aton kaalam. Ang iya nga dalanon taas ang sa aton mga dalanon. He knows the past, the present, and the future. Kag ang ginahimo niya para sa aton, para ginafirmi sa aton kaayuhan. Sa hindi lang naton mahibaluan, kag hindi lang naton ma-explain. Kay abyan kon ang tanan nga dalanon sang Dios ma-explain naton, Dios naman kita, we will be like Him. Tao lang kita, finite ang aton Dios, infinite. Napunan sang tanan niya kaalam kagagamhanan. Hindi naton siya mahangpan, apang sa tiyon nga hindi naton siya mahangpan, we can trust Him. We can trust His character. Naibaluan naton nga maayo siya, matutom siya, mabinuligon siya, and that He is a loving God. So sa tiyon sang aton mga paglalaw, paghibiab yan, remember this, faith does not mean having all the answers. Hindi nga tungod nga anak ka sa Diyos, balaan mong tanan nga sabat sa nagakatabo sa kalibutan. Tungod nga nagatuo ka sa Diyos. Faith means trusting God even when we do not understand. Amo na yung tuntuon nga pagtuo, nga nagasalig ka sa Diyos, bisan hindi mo nahangpan ang iyadala nun. Ang akon anak abyan nagpadala sang isa ka kanta sa iya tita 2 years ago, samtang nagamasakit pa ini sang cancer. Kagina nga kanta ginatiguluhan Bow the Knee. Amo ning isa ka stansa nga nanami anak kon sini nga kanta. Ang hambal sang among kanta, there are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget, we live by faith and not by sight. Bow the knee. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee. Lift up your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan in the presence of the King, bow the knee. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee. Badamo inga salamat abiyan sa mga pagpamati. Kitay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Kumusta po kayo? Welcome sa pag-asang para sa iyo. Ako po si Pastor Alvin Tud at ako po ang inyong host for the next several weeks. Sapagkat si Pastor Rodel po ay may important assignment from the Lord sa ibang lugar, kaya hindi po natin siya makasama. Shout out sa iyo, Pastor Rodel. May God bless you in your travels and in your assignment this next coming weeks. No? Kamusta ka, kaibigan? Are you well? Are you doing well? I pray that you are well and okay by God's grace. Kahit saan ka man nandun, maging ikaw ay miyembro, ikaw ay pastor, ikaw ay leader sa church, I pray that you are in God's good graces, that you are well and doing fine in the ministry. At kung first time mo na makatune in sa programang ito, kaibigan, you are most welcome. And would like to say to you, friend, na may pag-asa lagi kay Kristo, anuman ang iyong kalagayan. Noong mga nakaraang buwan, mga kapatid, buwan ng May, ang temperature natin ay medyo napakainit, no? Para ba tayong inaapuyan ng araw sa taas ng temperature? Actually, parang pati hangin, mainit, ano? Ang init na ito or severe temperature ay delikado para sa ating mga tao. Ngunit may apoy at init na mabuti para sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya. Ito ang tinatawag nating spiritual fire, the fire of the Holy Spirit, no? Today, in our program, we have a special guest kasama natin dito sa pag-asang para sa'yo, ang ating Reverend Edgar Salcedo. Kamusta po kayo, Pastor Edgar? Welcome sa pag-asang para sa'yo.
2: Yes, Pastor Alvin, thank you for inviting me here. Nasa mabuti naman akong kalagayan. Maraming salamat.
1: We are privileged to have you here po sa pag-asang para sa'yo, Pastor Edgar. Let me introduce our speaker to you formally. Pastor Edgar finished his Bachelor in Christian Ministries, Pastoral Leadership, Magna Cum Laude at the Bethel Bible College of the Assemblies of God. And he has also finished his MA in Theology, Summa Cum Laude at the Asia Pacific Theological Seminary in Baguio City. Currently, he is the head pastor of the Sanctuary AG in Malolos, Bulacan. And Pastor Edgar is married to Reverend Mercy Salcedo, Reverend Mercy Martin Salcedo. And they have a son. His name is Jedidiah. Pastor Edgar is also the general treasurer of the Philippines General Council of the Assemblies of God. And we thank God for his ministry as a pastor and one of our national leaders. Welcome po natin as he speaks to us about how to receive the fire.
2: Amen. Mapalad po tayo mga kapatid because we are here to serve and to worship the Lord and of course to listen to His Word. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon pong araw pag-usapan po natin how to receive the fire. At ito po yung napakahalagang topic ngayon kasi alam nyo sa kabila ng maraming sistema tayong ginagawa sa church, pag wala po yung kapangyarihan ng Diyos, ng apoy, wala po tayong magagawa. Sabi ko nga po, lagi kong sinasabi sa aking mga

that the one who is more powerful than he, tinutukoy po niya ay si Jesus, ang ating pong Panginoon. Sabi niya, he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Even sa words po ng Panginoong Jesus at the beginning of the book of Acts, Acts chapter 1, verse 4 to 5, makita po natin ang sinabi ng Panginoon, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about, for John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Yung pong prinapisay ni John, ito na po yung fulfillment nangyari po sa aklat ng gawa, especially sa chapter 2, when the Holy Spirit came upon the believers or the followers of the Lord Jesus Christ. Sabi po ng Lord, but wait. Amen. Kompleto na yung kanilang discipleship process, graduate na sila doon sa mga curriculum na itinuro ng Panginoon. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, wait. Wait for the gift my Father promised. Kasi ganun po kahalaga, mga kapatid, ang apoy, ang Holy Spirit na ibinibigay ng Panginoong Jesus sa mga nananalig sa Kanya. So makita po natin dito, Jesus Christ baptizes us with the Holy Spirit and with fire. It was prophesied by John, it was fulfilled on the day of Pentecost, and us, tayo po mga Pentecostals, tayo po mga Assemblies of God, we believe in the baptism in the Holy Spirit na ipinangako po ng Panginoon. So probably you're asking, paano? Paano natin matatanggap yung apoy na ipinangako ng Panginoon, ng Ama, at ipinagkakaloob po sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo? Alam niyo mga kapatid, it is as easy as A, B, C, D. Very basic po mga kapatid, yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito at sa susunod na linggo. Ano po ba yung pamamaraan? Ang una po, letter A, sabi po, is to ask. Amen. Matthew 7 verse 7 to 11. It is asking. Amen. Sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open to you. Kung kayong mga ama sa lupa na hindi perfect, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit ang hindi magkakaloob sa inyo ng mabuting bagay pag kayo humingi sa kanya? Pero ang sabi po sa aklat ng Luke, sa version po ni Luke, sabi niya, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na hindi niya ipagkaloob sa inyo ang banal na espiritu pag ito ay hiningi ninyo? Kayong mga ama sa lupa, nagbibigay ng tinapay pag ang anak niyo humihingi ng tinapay. Nagbibigay kayo ng pagkain para sa kanila. Gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na mas alam ang atin pong pangangailangan? So ano pong unang sikreto mga kapatid? Ano po yung unang hakbang? We have to ask. Hindi tayo nagkakaroon kasi hindi tayo humihingi. At ang pangako po, ang mga humihingi ay binibigyan. Ang unang hakbang sa pagtanggap ng kapuspusan ng apoy mula sa Espiritu ay nasa paghingi po. Ask for the gift of the Holy Spirit. Huwag po nating pakanasain yung tongues. Yung po ay evidence ng baptism. Ang nasahin po natin, yung kapuspusan ng banal na Espiritu na ibinibigay ng Ama, ng Panginoong Jesucristo, sa mga humihingi sa Kanya. Nasubukan niyo na po bang humingi? Marahil kaya hindi tayo tumatanggap sapagkat hindi tayo humihingi. Pero bilang mga tagasunod ng Panginoon, bilang mga disciples ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, we have the privilege. And the Word of God says, simply ask. And those who ask, they receive. Hallelujah! Hallelujah! Yun po yung unang sikreto mga kapatid. Hingi natin. Ito'y para sa atin. This is the promise. Ang sabi po ng Panginoon, this is the gift. Wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. The fire, the Holy Spirit, is a gift and it is a promise. Sabi po ng Panginoon, for John baptized with water. Alam natin yun.

Good morning, boys and girls. Happy new Sunday. Praise the Lord for His grace, His goodness, His protection para sa bawat isa sa atin. Nako, alam ko na marami sa inyo ang talagang nagkaroon ng nakakatakot na week since that scary na earthquake nung nakaraang Lunes. Kumusta kayo mga bata? I hope na ang bawat isa ay nasa ligtas na kondisyon, kayo ay nasa mabuting kalalagayan. Ang prayer ni teacher ay na ang bawat isa sa inyo ay healing right now. Kayo ay nagkakaroon ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Mahirap yung ating pinagdaanan. Maaring hanggang ngayon ay nanginginig ang iba sa takot. Maaring ang iba ay nagugulat. May mga konting pagyanig or pagbagsak na mga things, or maaring kahit na yung pagsara ng pinto, nakakagulat, di ba? Ang dalangin ni Teacher I na ang kapayapaan ng Lord Jesus will be upon each one, dahil siya nga ang Panginoon na ating maaasahan lagi. Kaya let's start our paaralang lingguhan sa pagpapasalamat mga bata sa kanyang pag-ingat, at maging pag-pray natin yung mga families na nakaranas ng pagsalanta o naging victims nga ng paglindol. Okay, let us pray. Father God in heaven, you are our good Father. Kahit ano pa man po ang mga naganap sa amin pong mundo, alam naming ikaw ang Diyos na hindi po nagbabago sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong wonderful plans for everyone. O Lord, in your mighty name, Lord Jesus, we pray for your patuloy na protection, Lord, patuloy na pag-iingat sa bawat isa, at maging sa mga nakakaranas ng matinding takot, in your mighty name, I pray for healing, dear God. I pray for your peace. I pray for your comfort. I pray for restored joy sa hearts ng bawat isa. At maging sa mga families na nasalanta dahil sa pagyanig, in your mighty name, I pray also for comfort, Father God. Those who are in need, lalong-lalo na mga nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, Panginoon, ikaw lang po ang aming maaasahan. Gaya po ng inyong pinangako, whatever the situation, lagi ka pong kasama namin. Hindi mo kami iwanan o pababayaan. I pray for restoration, dear God, for all na nanawala para sa mga pamilyang nasalanta ngayon pong panahon ng paglindol. Thank you that no matter the circumstance, ikaw ang Diyos na nananatili. Kaya patuloy po kaming aasa sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ang tanong ng marami mga bata, ang paglindol ba ay parusa ng Panginoong Diyos? Ang paglindol ba ay pagpapakita ng galit ng ating Panginoong Diyos? Mga bata, ang mga disasters, ang mga situation na nakakagimbal, nakakatakot, ay nagpapakita nga ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagpapakita na ang Diyos na may likha ang may hawak ng bawat bagay dito sa ating mundo. Dahil nga, siya mismo ang may gawa. So, ang Panginoon ay siyang makapangyarihan. He is the God who is in control. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, punishment ang ibig sabihin ng mga disasters. Merong mga pagkakataon na ipinapakita ng Panginoon ang kanyang paghuhusga sa ating mga sa mga sitwasyon na hindi siya hindi nagiging honorable para sa ating Panginoon.
But one thing is for sure, ginagamit ng Lord ang mga natural disasters upang mapaalalahanan ng bawat isa na merong Diyos na makapangyarihan, na merong Panginoong kataas-taasan na may hawak ng lahat ng bagay sa ating mundo. Ito ay paalalang lagi na ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili sa Biblia is the Almighty God. That's why we must honor Him sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na bigay ng Panginoon sa atin, bawat situation na kung saan tayo nandoon, unahin nating lagi ang ating Panginoon. At lagi nating tandaan, mga bata, na sa gitna man ng mga sakuna, sa gitna ng mga disasters, we can always trust in the Lord. Sabi nga ng Psalm 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength. Therefore, we will not be afraid. Though the earth will change and the mountains will sleep on the sea. Tandaan natin yan, mga bata, ang declaration na yan ng psalmist na nagsulat ng Psalm 46 na ang Panginoong Diyos pa rin ang ating refuge. Siya ang ating pag-asa. Siya ang Panginoon na mapagkakatiwalaan. Kaya huwag tayong natatakot. Siya nga ang Diyos who is with us, magunaw man ang ating mundo. Siya ang Panginoon na kasamang lagi, masira man ang mundo na kung saan tayo nabubuhay. Sabi ng verse also, kahit na ang mga bundok ay mag-slide sa dagat, kagaya ng mga nangyari sa ibang mga kabundukan sa may Sarangani, na sa probinsya ng Sarangani, 'di ba? Still ang Panginoong Diyos ang ating pagkakatiwalaan. He is our refuge. Bakit? Dahil siya nga ang Panginoon na hinding-hindi magbabago. He is the good Father who takes care of everyone. And lalo na ikaw na kanyang anak. Kaya kung pinili mong magtiwala sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon at kaibigan, ang Panginoong Jesus ang nangako, hindi ka iiwanan o pababayaan. He is your help. So sa panahon na natatakot tayo, alalahanin yung mga promises ng Panginoon, mga kids. Ano ba yung mga memory verses na naalala ninyo? Importanteng i-memorize yung mga promises ng Lord upang in times like this na matindi ang mga kaganapan, we can remind ourselves. At yan din ang gagamitin ng Holy Spirit to bring comfort sa hearts natin para wag tayong masyadong nangangamba at patuloy pa rin tayong umasa. Patuloy tayong makatulong sa ating mga pamilya, sa ating kapwa, at higit sa lahat, maging ang ating sarili ay maalagaan natin. Wag tayong ma-paralyze with fear. Yung mga warnings against tsunami, nakakakaba, 'di ba? Dahil hindi madalas nangyayari 'yan sa Pilipinas na ang dagat ay lalaki at tatabunan yung mga bayan lalo na sa mga coastal areas. Napakatinding pangamba. Kaya naman during the tsunami warning, may kwentong nangyari sa Japan na na-remind ako at kapulutan natin yun ng aral. Alam nyo ba, mayroong isang bayan sa Japan na nasa coastal area. At sa Japan, madalas mayroong mga tsunamis, boys and girls. Kaya nga, tsunami dahil salitang Japanese ito, yung paglaki ng dagat at ang pagbagsak nito ay nakakakilabot kasi maaring
ma-damage ang mga communities, mamatay ang mga tao na maaring malunod dahil sa paglaki nga ng dagat at pagtaas ng alon at when it fell to the ground, ma-wash out din yung mga community. So sa bayang yun, merong isang lolo at kanyang apo. Ang pangalan ng apo ay si Satu. Ano pangalan niya? Si Satu. Si Satu ay palalarong bata, gaya ng marami sa inyo, mahilig maglaro. Isang Sabado, tinawag siya ni Lolo. Sabi niya, pumunta tayo sa may bundok. Kasi yung kanilang bayan, gaya ng maraming bayan sa ating mga coastal areas, merong bundok din, di ba? Sabi ng Lolo, punta muna tayo sa bukid natin. Tingnan natin yung mga mais na itinanim dahil ha-harvestin na, aanihin na, sabi ni Lolo. Si Sato maaring nagdadabog pa. Sabi niya, gusto ko sana maglaro Sabado ngayon. Pero dahil utos ng Lolo, sumunod naman siya. Nung nasa bundok na sila, hala! Ang ganda ng mga pananim. Ang dami nilang harvestin. At na-excite na itong si Satu. Kasi, mukhang magkakapera na naman si Lolo. Sana mabili niya na nga ang hinihiling kong bisikleta. Yun siguro ang nasa isip niya, no? Kasi nga, na-excite na siya sa aanihin nila. At marami yun. Sabi nito, magkakapera na ang Lolo. Ngunit si Lolo nakatingin sa may dalampasigan. At alam nyo ba, ano ang nakita ng Lolo? Halos wala ng tubig. Umurong ang dagat mga bata. Kaya nangamba si Lolo. Sabi niya, naku, Panginoon, ano ba ang mangyayari? Dali-dali umano si Lolo na kumuha ng apoy. Gumawa ng apoy at sinunog ang kanilang pananim. Kaya naman laking gulat ni Sato. Lolo, Lolo, anong ginagawa mo? Sabi lang ng Lolo, bilisan mo, tulungan mo ako. Sunugin mo pa ang ibang mga pananim. Kailangan lumaki ang apoy. Ha? Haharvestin na po yan. Huwag ka nang pumalag. Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo, bilisan mo. Hala, dahil si Sato ay sumusunod sa kanyang lolo, kahit na nagtataka, kahit na nagdadabog, aba, sinunod pa rin niya. At malaking apoy, malaking sunog ang nagawa mula sa pananim na yun. Sayang naman ang harvest. At nakita ng mga kababayan, mga kamag-anak ni Sato na nasa dalampasigan. Kaya naman galit sila. Sinong nagsunog ng mga pananim? Sinong nagsunog yan? Nagtakbuhan ng mga tao paakyat ng bundok. Kailangan malaman, sino ba ang nagsunog yan? Dahil ang laki-laki na nga ng apoy, halos lahat mga bata umakyat ng bundok. Dahil nagulat sila, bakit nasunog ang kanilang aanihin? Laking takot nila na wala na silang aanihin. Alam nyo ba kung anong nangyari? Nung ang mga tao ay nakakyat na nga sa may bundok, yung alon pala ay umurong, tumaas, at bumagsak ang tsunami. Paglingon ng mga tao kung anong nangyari sa dagat, ha! Nagsigawan sila! Tsunami! Tsunami! Tsunami! Yun ang kanilang sagot. Yun ang kanilang sigaw. At laking pasasalamat nila kay Lolo na sila ay naligtas sa tiyak na kapahamakan. Galit man sila dahil nasunog ang kanilang mga aanihin, ngunit laking pasasalamat nila kasi naligtas sila ni Lolo sa hindi lang matinding asakuna, kundi maging kamatayan mismo. At doon na lang ang paghanga ni Sato sa kanyang Lolo. Alam pala ni Lolo ang ginagawa niya.
Kala ko nababaliw na. Kasi bakit susunugin yung ani? Mula ngayon, lagi talaga akong magtitiwala kay Lolo. Alam niyo mga bata, ang kwentong yun ay nabasa ko nung bata pa ako. At yun ay laging nagtanim sa isip ko na dapat pagkatiwalaan ang ating mga nakakatanda. Tama ang sabi ng Bible that let us honor our elderlies, ang mga mama and papa, dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, mapagkakatiwalaan natin ang kanilang mga desisyon. Paalala nga ang mga natural disasters, boys and girls, ng Panginoong Diyos ay merong kapangyarihang walang kapantay. Siya ang Diyos na may hawak ng ating mundo. Kaya, sundin natin ang kanyang tinuro. Sundin natin ang mga kaparaanan kung paanong mamuhay ng tama. Sundin natin ang kanyang mga utos na sundin ang kanyang nais. Unahin siyang lagi dahil siya naman ang bahala sa lahat nating mga concerns. Kaya, boys and girls, naantala man ang pagpasok sa eskwela, wala pang pasok, at hinihintay pa kung kailan nga ang talagang pasukan, o maaring sa Monday, yun na nga talaga ang, or bukas na June 15, sabing pasok para sa maraming bayan dito sa Mindanao. Mag-ingat lagi mga bata, at laging tatandaan na kapag ang Panginoong Jesus ang kasama, hindi kailangang mangamba. Maging maingat, oo, pero hindi yung nangangamba na parang hindi na makakilos. Ang Panginoon ay mapagkakatiwalaan dahil siya ang mabuting Diyos. Siya ang Panginoon na nagmamahal ng lubusan sa iyo. Hindi ka niya kakalimutan. Nalalaman niya ang iyong sitwasyon at maging ang kondisyon ng puso natin. Alam ng Panginoon na ang mga bagay na nagpapahirap ng ating kalooban, kagaya ng matinding pangamba, matinding takot. Di ba nga ang utos ng Panginoon? Do not let your hearts be troubled. Trust in me. At ang todo, takot, is pagsuway din sa utos ng Panginoon na sinabi niyang, do not let your hearts be troubled. Hindi ibig sabihin, kaya na nating hindi matakot. Natural at normal na tayo ay matatakot. Ang sinasabi ng kanyang salita, do not let your hearts be troubled. Huwag hayaang ang puso ay nangangamba. Ibig sabihin, boys and girls, itoon ang isip sa kakayanan ng ating Panginoon. Alalahanin ang kanyang mga pangako upang huwag tayong lamunin ng ating pangamba. Sa mga magulang, sa mga teachers, sa mga nakakatanda na maaaring nakikinig po ngayon ng ating paaralang lingguhan, ang paalalang ito ay para po sa ating lahat. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. He is our refuge and our strength. Therefore, let us not fear. At huwag ngang hayaan na ang puso ay mangamba. Dahil kung ang ating isip ay nangangamba, hindi na po tayo makapagdesisyon ng wasto. Hindi na po tayo makakilos ng malaya. At hindi rin natin maaring maipahamak natin ang ating sarili maging ang ating mga mahal sa buhay. Kaya patuloy po nating pagkatiwalaan ang mga pangako ng ating Panginoon. And yes, boys and girls, sa panahon ng mga sakuna, importanteng maging handa. Kaya kayo ba ay merong emergency bags? Sa bagba ninyo ay merong flashlight, merong biskuit man lang at tubig, meron bang gamot,
Meron bang ano ba yung mga importanteng nasa bag natin dapat? Alcohol, yan ay ating ihahanda. Mas mabuti nang maging handa kesa tayo ay maging sorry or magulat na lang tayo. Dahil lalo na sa mga panahon ngayon, hindi pa natin alam hanggang kailan titigil, maging yung mga aftershocks, maging ready lagi. At yes, makinig lagi sa mga magulang. Huwag cellphone ng cellphone. Maging alert tayo sa mga nangyayari sa palibot. Kasi kung ang isip natin ay occupied with something, hindi tayo basta-bastang hindi tayo nakakapag-desisyon at hindi tayo madali tayong mangamba kung ang isip natin ay hindi handa. Kaya ingatan ng mga sarili ha, mga bata, laging matyag, laging maging aware sa mga nagaganap sa paligid. Huwag baliwalain ang mga natural disasters, maging mapagbantay, maging maingat, maging aware, keep your mind focused, keep your hearts unto the Lord, and your bodies ready. Upang sa panahon na darating muli ang mga disasters like that, you will find yourself ready. Okay? Ayon. Ang prayer ni Teacher ay lagi na ang bawat isa ay maging ligtas at maayos. At tandaan mga bata, itong mga paglindol, in a way, ay patutuo sa atin ng Panginoon na tunay nga at tapat ang kanyang salita. Isa sa mga mababasa natin sa Bible ay yung pahayag na in the last days, there will be natural disasters. Ikaw at ako ay nabubuhay sa panahong pwedeng huli na or last days na nga. Mas malapit tayo sa panahon ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ang natural disasters ay inihayag ng mangyayari nga. Kaya dapat tayong maging handa. Hindi porket pinahayag na ay hindi na lang tayo maging handa. No, God wants us to be safe. That's why binigay agad ang mga pahayag upang maging handa ang kanyang mga anak. At kung handa nga ang kanyang mga anak, mas handa din tayong tumulong sa ating kapwa upang sila din aasa sa ating Panginoong Jesus. Kaya boys and girls, as you go back to the schools, as you ready yourself for another school year, continue to put your trust in the Lord. He is our refuge. He is our strength. Let us not be afraid. For the Lord is our unchanging God. He will always keep His promises. Manalangin tayo. Father God in heaven, we bless your name, Lord. Thank you so much for your protection sa bawat isang pamilya. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang tanging maasahan. Ikaw ang tanging masandigan po namin. You are our comfort. You are our refuge. Patuloy po kaming umaasa sa inyo, Panginoon. Bigyan nyo ng kaalaman ang bawat isa. Bigyan nyo ng plans ang bawat families how to respond in situations like this. Thank you, Panginoon, na ang bawat isang bata ay

maging ang ating mga kasalanan. Kaya nga binigay niya ang Panginoong Jesus upang maging bayad sa bawat kasalanan ng lahat ng mga tao. In Romans 5:8, it is said, "But God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, He died for our sins." That's why, call on the name of the Lord, hilingin ang kanyang kapatawaran. Sabihing ikaw nga ay nananampalataya at hilingin siyang maghari sa buhay mo. Yan ang paraan ng paghahanda sa pinaka-importanting event na darating sa ating buhay, ang pagharap sa ating maylikha. Dalangin ko, sino man po ang nakikinig ngayon, bata man o nakakatanda, na ang bawat isa sa atin ay maging handa. Yun po ang nais ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Kaya may mga paalala upang wag po natin itong mamiss. Wag po nating, hindi natin masabing walang nagpaalala, walang nagturo. God gives opportunities for us to really prepare for His coming. God bless po sa bawat isa sa ating mga pamilya sa patuloy nating paglago sa pagkilala sa Panginoong Jesus. Yes, boys and girls, huwag kayong umabsent sa ating paaralang lingguhan at laging tatandaan, the Lord is our refuge and our strength. We will not fear. Assignment yan, ha? Psalm 46, 1, 2, 3. Take care, boys and girls. God bless you. Bye-bye.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago.

0: bago.
1: At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
2: Magandang umaga po sa atin pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nakaabang sa ating programa. At sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kayo po ay ating binabati. Happy birthday po sa inyo. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary po. At sa atin pong mga kaibigan na hindi po napapagod na nagbibigay ng financial support sa ating programa, naway marami pang pintuan ng pagpapala ang patuloy pong bubuksan ng Diyos at kayo ay bigyan ng malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So, umagang ito, nais ko pong buksan natin ang atin pong mga Biblia dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 7. Pakinggan po natin ang sinasabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng patnubay habang atin pong pag-aralan ang kanyang mga salita. Mga kaibigan at mga kapatid, mayroon pong kakaibang pangyayari na hindi po natin napapansin o napapansin po natin sa atin pong panambahan, hindi lang po sa panambahan, kahit na sa mga gawain na espiritual, mga fellowship, mga men convention, National Women Convention, General Assembly, or sa mga zone fellowship po natin, o local churches worship po natin sa bawat linggo, at kahit na sa mga prayer meeting po natin, na mayroon pong tinatawag natin intentionally disrespect of God. Mayroon pong mga hindi lang po natin pinapansin, at kahit nakikita na natin na kung minsan during the preaching of pastors and even sharing of yung tinatawag po natin mga verses of exhortation na kung saan dapat po nating mabuksan ang ating isipan bago pa man tayo mag-start sa atin pong worship o sa atin pong prayer meeting, na mayroon pong natutulog at hindi po nakakinig sa salita ng Diyos. Ito po ay tinatawag nating bad habit sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At ito ay mag-weaken sa atin pong spiritual growth at kahit na sa growth ng atin pong kapwa, mga believers o mananampalataya na nasa paligid po natin, sa loob o sa labas ng atin pong simbahan, at lalo na during the preaching of the Word of God, mga kapatid at mga kaibigan. So, ito po ay isang correction na dapat i-connect natin palagi ang ating pag-isip sa salita ng ating makapangyarihan at buhay na Diyos sa panahon na tayo po ay nakikinig ng kanyang banal na mga salita. We need also to encourage our co-believers. Dapat po natin silang palakasin ang kanilang kalooban at pananampalataya sa Diyos. At huwag po nating pahintulutan na sa pamagitan ng ating presensya sa loob na simbahan, we are distracting the people na kung saan nagbibigay ng focus sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ikaw po ay natutulog. It is a distraction na ginagawa po natin. Hindi lang po yung natutulog ang nagbibigay ng distraction, sumisira sa solemn worship at pakikinig ng salita ng Diyos. Mayroon din po yung nag-iistorya kahit yung preacher ay nandoon na sa pulpit, ongoing na yung kaniyang pagbibigay ng sermon of encouragement sa mga mananampalataya. Mayroon din pong nag-iistorya. Mayroon din pong nagsiselfon, nagtumitingin ng games sa kanila pong mga cellphone. Yun po ay distraction, at dapat yung cellphone po natin ay naka-silent mode po siya. Kung pwede lang, naka-opo siya. Huwag po nating sagutin kung mayroon man pong tumatawag, ipatayin mo yung cellphone, dahil tatawag naman yan pagkatapos, o pwede mo siyang tawagan pagkatapos ng worship. So, sapagkat ang mga bagay na ito ay isang distraction and we are disrespecting the presence of God in the places where we gather to honor and to worship Him. Mga kapatid at mga kaibigan, sana hindi lang po tayo mauupen sa salita ng Diyos na atin pong pinag-aralan sa umagang ito. Mga kapatid at mga kaibigan, sleeping during sermon not only affect our self, but it is also poor example to other people. Lalo na sa mga young Christians natin, sa mga visitors. Dahil ang behavior na ito po na nangyayari sa panahon na mayroon pong preaching of the Word of God, ito po ay isang panahon na sana we are giving our sacred time to worship, learning, and fellowship, and encouraging our co-believers, but we are distracting. At ito po ay hindi po good example para sa atin pong mga visitors that during the preaching, somebody is looking at their cellphone, na may nag-text, mayroong nagtawag, lumalabas sa simbahan. That is a very poor attitude and disrespecting the presence of our God. You are insulting the Holy Spirit and insulting the Word of God intentionally. Kapag sinagot mo yung mayroong tumawag sa iyo sa cellphone, pwede mong patayin, pwede mong i-silent mode siya. Huwag mo munang sagutin. Pagkatapos na ng worship, pwede mo siyang tawagan. Dahil alam naman nila na Sunday at ikaw ay nasa loob ng simbahan. So, mga kaibigan at mga kapatid, spiritual drowsiness, yung tinatawag po natin na talagang antok na antok ka spiritually. Kung ikaw ay nasa loob ng simbahan, it is neglecting to the Word of God. You are not attentive. You have no focus to listen to the voice of God during the sermon. So mga kapatid, it is like a student. Kapag ikaw po ay isang estudyante na nag-aral at natutulog during sa lecture sa classroom ng teacher mo, I doubt kung mayroon bang papasok na lesson. Meron bang papasok na learning sa isipan mo? Kapag ikaw po ay natutulog, maybe if there is what we call yung instant exam after the lecture of the teacher, mahata ka. At wala ka sigurong maisasagot sa paper mo when there would be a questions that needed to be answered by you. So mga kapatid, mga kaibigan, mga mananampalataya, so sana wag po tayong, iwag po nating i-develop yung sleeping habit sa panahon na tayo ay nandoon sa tinatawag po natin na tayo po ay nasa loob ng simbahan. Dapat mga kapatid at mga kaibigan, we need to be attentive during worship. Dapat bukas na bukas ang isipan mo, mayroon kang focus at nakikinig ka sa salita ng Diyos. Kung nakatingin ka sa cellphone mo, I doubt kung mayroon kang nakukuha din na spiritual lesson during the preaching of your pastors in the church. Some are not participating the singing. Yung iba naman lumalakad, lumalabas during the worship. Kaya naiihi na daw sila masyado. Makahintay naman yun at pwede naman na bago mag-start ang worship, yung mga unnecessary things, yung mga necessary things, gawin mo na sa bahay mo pa lang before mag-start yung worship po natin. The Word of God has the power to transform our life. Huwag po nating pigilan yun. That's why we are encouraged to listen to the Word of God. The Word of God has the power to strengthen our faith. Mayroon po siyang kapangyarihan ang salita ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoon. And it has also the power to draw people closer to Him. Mayroon din siyang kapangyarihan ang salita ng Diyos na maging maayos at maging ang ating pong relasyon sa Panginoon ay maging malapit sa Kanya. But if we are not listening to the Word of God, if we have no receptive heart, kasi if you are sleeping, it means that you have no receptive heart. If we have no alertness in mind, because we are sleeping during worship time, mga kapatid at mga kaibigan, it is a bad habit. It is a bad attitude that need to be stopped and not to be developed in the Christian life na sa atin pong Kristiyano na pamumuhay. Mababasa po natin dito sa Lucas, kabanata 8, talatang 18, sabi dito, ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sinumang wala, pati ang inakala niyang nasa kanya, ay aalisin. So ito'y isa ding pagbibigay sa atin po ng babala, mga kapatid at mga kaibigan, that we need to be more focused in our worship. Nang mayroon po tayong spiritual alertness, at ito po ay nagpapahayag din ng tinatawag po natin holy living in our Christian life. When we are guarding our hearts in dark moments of our life, di ba? Huwag kang matutulog sa panahon na ikaw po ay sumasamba. Ito po ay serious matter na nais po ni Apostle Pablo na ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay magkaroon ng spiritual focus at spiritual alertness during our worship o sa lahat ng pagtitipon ng mga believers sa prayer cottages, prayer meeting, na hindi po matutulog ang iba. Let us be awake and sober. Yun po ay encouragement for those who sleep at night. Matulog ka sa gabi. So, balit sa araw, ay dapat din po tayong maging alert. So, yung iba naman ay talagang puyat. At dahil lasing po sila sa gabi. So, kahit sa araw, ay hindi po sila nagkakaroon ng mental focus at alertness sa kanila pong ginagawa. Inaantok. Mga kaibigan at mga kapatid, that's why we need to put faith. We need to put the love as a breastplate of our life. Yun pong sabi ni Apostle Pablo. There is a call of alertness. Let us not be asleep. We need to be physically alert, mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat yung natutulog ka, it is a dangerous matter. It represent yung tinatawag po nating indifference. It represent complacency, lack of awareness regarding God's word, lack of awareness regarding Christian life. Let us be awake and sober. Kailangan po natin na at all times sa buhay po natin, during our worship, that we need to be, dapat you are gising na gising ka at malakas ang hearing mo at pananampalataya sa Panginoon sa atin pong pagsamba. Do not allow that your eyes will be, ang atin pong mga mata ay tatakpan ng pagkaantok ng demonyo upang hindi po tayo makakinig ng salita ng Diyos. We need to be sensitive, not insensitive, mga kaibigan at mga kapatid, sa salita ng Diyos. Yung iba ay wala lang, passing lang ang Word of God. Hindi po umaabot sa kaniyang puso. So, we need to have a changed behavior in our lifestyle, sa atin pong panambahan at sa atin pong pag-attend ng mga convention. We need to prepare ourselves, no, na mayroon po tayong insakto na tulog upang sa panahon na tayo ay mag-attend ng mga fellowship, mga convention, prayer cottages, prayer meeting, tayo po ay alert, nakapokus yung atin pong isipan sa pakikinig, and we can participate sa sharing of the Word of God, sharing of our prayer requests, and there is what we call yung alertness talaga. Mayroong interaction, mayroon tayong participation, kahit na sa praise and worship singing, mayroon yung hindi po umaawit dahil inaantok po, mga kapatid at mga kaibigan. Parang simple lang ang mensaheng ito. So, balit, napakahalaga. Yung cellphone mo, dapat naka-off kung pwede lang siya, or silent mode kung pwede lang siya. Ibalagay mo muna sa bag mo. Huwag mo munang titingnan ang cellphone mo kung mayroon nag-text o mayroon nagtawag. Huwag kang lumabas at sagutin yung tawag. Yun pala, maniningil lang utang mo. So, makapaghintay yun siya, kapatid at kaibigan. Hindi naman yun siya agaw buhay, di ba? Hindi naman siya between life and death. Wala naman ganun na nangyayari when you are inside the church worshiping God. You need to participate in singing. You need also to listen to the Word of God intentionally. Dapat yun po ay magiging intention natin, that we are guarding our thoughts to listening to the Word of God. Hindi po kahit saan lang yung isipan natin, and we are hoping that the Word of God that we are listening will give us hope, makapagbigay po sa atin ng pag-asa sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, stay awake during our worship. As I said, gawin mo pong intentionally na yung pagsamba po natin sa Panginoon ay you are really alert. You are alive and very enthusiastic guarding our thought with the reality of the gospel na nagbibigay po sa atin ng liwanag at pag-asa sa atin pong buhay habang tayo po ay naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tandaan po natin na kailangan po natin na hindi po tayo inaantok kahit na kung anumang bagay atin pong ginagawa. Magkakaroon po tayo ng right behavior sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. We need to develop yung tinatawag po nating good habit, yung maganda na kaugalian, helping our co-believers to be more attentive sa atin pong pagsasamba at pag-serve sa Panginoon. Participate in singing, listening to the Word of God, di ba? Opening your Bible, looking at the verses, yung pastor na kanya pong ginagawa, yung kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. And allow yourself to be transformed, di ba? Na mayroon pong transformation na nangyayari sa buhay mo. Transformation na nangyayari. Mayroon pong strengthening of faith na nangyayari sa buhay mo. At ikaw po ay naging malapit sa Diyos at nagkakaroon ng liwanag, pag-asa sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So, mga kapatid at mga kaibigan, sana nakakatulong ang salita ng Diyos sa umagang ito sa atin pong habit sa pananampalataya at pag-participate sa pananambahan po natin at anumang uri ng spiritual gathering na tayo po ay nag-attend, big or small gathering, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Kung gaano kahalaga ang amin pong spiritual alertness at ikaw po ay nagbibigay sa amin ng challenge na ingatan namin kung paano po kami nakikinig ng inyo pong salita sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at sino mang wala, pati ang inakala niya na nasa kanya ay aalisin. Ito po ay isang challenge na kami ay dapat mayroon pong focus sa amin pong participation sa panambahan at anumang uri ng mga spiritual gathering, malaki man o maliit na gathering, Bible study man o cell group meeting man o yung prayer meeting or prayer cottages. Kailangan po namin mayroong focus at alertness mag-participate sa gawain ninyo na kung saan ito ay mag-develop ng amin pong Christian life. So salamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reka. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: lakas ng isang ama ay hindi salapad ng kanyang mga balikat. Ito'y nadarama sa higpit ng kanyang yakap. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lagong at lakas ng kanyang boses, kundi sa marahan niyang tinig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng kanyang mga barkada. Ito'y sa kung paano siya makisama sa kanyang mga anak. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung paano siya tinitingala ng kanyang mga kaopisina. Ito'y sa kung paano siya ikinagalang sa loob ng tahanan. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa kung gaano siya katindi sumuntok. Ito'y sa mapagmahal niyang haplos. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa lago ng buhok sa kanyang dibdib. Ito'y sa laki ng puso na pag-ibig ang pintig. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa bigat ng kanyang binubuhat. Ito'y sa kabigatang kaya niyang batin. Ang lakas ng isang ama ay hindi sa dami ng babaeng kanyang pinaibig. Ito'y kung gaano siya katapat, magmahal sa kanyang nag-iisang kabiyak.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
3: Isang pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Pag-asa ay madalas na ihambing sa isang angkla. Ito ang nagpapanatili sa atin na matatag kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw, kaibigan, saan ka kumakapit kapag pakiramdam mo ay susuko ka na? Ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang angkla ng pag-asa. Ibigan, marahil ay dumaan ka na sa punto ng iyong buhay kung saan tila wala ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi lamang emosyonal. Naapektuhan din ito ang ating buong pagkatao. Nagdudulot ito ng panghihina ng loob, kawalan ng gana sa pagtatrabaho, kung minsan ay paglayo sa mga taong nagmamahal sa atin.

Naaalala niyo ba ang kwento ni Pedro? Matapos niyang itinatwa si Jesus ng 3 beses, marahil ay binalot siya ng labis na kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Inisip niya siguro na wala na siyang silbi at tapos na ang kanyang tungkulin. Ngunit matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Sa halip, tinanong siya ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" Doon ay muling binuhay ni Jesus ang pag-asa sa puso ni Pedro. Ang pag-asang iyon ang nagpabago sa kanya. Mula sa isang mangingisdang natatakot, tungo sa isang matapang na pinuno ng iglesia. Sa ating buhay, kapag tila lunod na tayo sa problema, tandaan natin ang pangako sa Jeremiah 29:11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikakasama, mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan ng pag-asa." Ang Diyos ay hindi patapos sa kwento po. Ang bawat tuldok na akala natin ay katapusan na, ay kuwit lamang sa kamay ng Panginoon. Habang may buhay, may pag-asa. Dahil tapat ang siyang nangako sa atin.

Kayo'y manalangin. Aming Ama, malapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Para sa amin at para sa aming mga kaibigan na tila nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay, sakit o bigat ng kalooban. Paalala mo po sa amin na ikaw ang aming lakas, ang aming sandigan. Tulungan mo po kaming tumingin sa iyo at hindi sa aming mga problema. Salamat dahil ang iyong mga biyaya ay laging bago tuwing umaga. Tuyamin dalangin sa pangalan ni Jesus.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gortel Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Chini Unilia Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa iyong daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa iyong daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan.
2: Hi kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Kami po ang inyong mga kaagapay dito po sa Kwentong Kalusugan. Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako naman po si Nurse Rica ng Tree of Life Wellness Center. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Good morning, Nurse Rica. And ano po ba ang nakahain sa atin ngayong araw?
3: Ngayon po kasi ang ating topic is yung mga juices or the power of juicing for cancer patients. So we will discuss the importance of juicing sa mga taong lumalaban sa sakit na cancer.
2: Okay, sige, simulan na natin, Nurse Rica.
3: Yes, sabi ko nga, ano ba ang mga importance of juicing for cancer support? So, una-una po, pag nag-juice tayo, syempre, ang ginu-juice natin is fruits and vegetables. And almost all of the fruits and vegetables are really high in antioxidant. So, it floods the body with the nutrients. Of course, easier absorption by the body. Yung mga taong hirap na kumain, pwede rin po silang mag-juice, which is really, dapat yun na rin yung, kumbaga, ipapalit nila kasi nga hindi nga sila makakain because of the chemotherapy or because of their nararamdaman, di ba? Usually kasi sa atin pag may nararamdaman nga tayo, hirap tayong kumain. So ang ginagawa lang natin is uminom ng tubig. So ito po is pwede